0: Okay, but person of interest rin siya, sir.
1: Sir, POI sa batin kasi yung sinagwan ko, sir. Siya na po yung wala din, sir.
0: Witness na?
1: Witness po.
0: Ah, complainant at witness na rin. No. Okay, sir.
1: Complainant.
0: Okay, pero PD, saan sila, sir, nahuli, sir? Sa Cebulan, sir? Yung tatlo? Ah, yung dalawa? Kasi yung isa nag-voluntary surrender, eh.
1: Sa barangay, kahong din po.
0: So, may, ano, sir, may pag-admit sa dalawa na sila talaga yung pumasok sa bahay.
1: Sir, may initial admission na po sila na kasama sila sa kwan po.
0: Okay.
1: Yung sa mga culprits po.
0: I see. Pero may dalawa pa kayong hinahanap, sir, no?
1: Yes po, sir. But hindi pa po tayo kung dyan.
0: Okay. Sige pa.
2: Katropang Irving, si Police Colonel Timar Alam, ang Provincial Director sa Norpo.
3: Oo. Provincial Director sa Sugnok po? Sa Norpo? Sa Negros Oriental? Okay. Hindi pa ka-confirm kung nag-ako gidya katropang France. Kamu day quote, no? Kung pag-ako sa ining pagpatay or ano klase pag-ako to? No? Sige lang. Anyway, ito importante may lakban katropang France, ha?
2: Kani katropang Irwin, this is a big development, gini? Eh?
3: Mm-hmm.
2: Sa kaso sang sining American marine biologist katropang Irwin nga tiginaligar gin patay or gin tiro na sining mga suspect sa sulod sa yan nga balay katropang Irwin.
3: Oho. So investigation amo lang ni apat lang tanan why nasang nagdugang.
2: So, lima lang isa katropang
3: Irwin. Sorry, lima lang dimension sang babae. So, ang nag-trigger to katropang France at tong pagbalyang na-rape sa mo?
2: Yes.
3: Oh, so, pagkatapos pag-check do, wala sang ano, may mga natabo nga pag-rape. Maway so, may tabo nga basta kung ano nga ano da ng sinyalis nga gin-rape siya.
2: Oh, correct it katropang Irwin kay ang sa aton yang pag-violence ini pasti bala hindi ma-solve ang kaso ay di bangon si Trevor Irwin ang babae login ano ba sa hospital eh. Pero luckily kay naka-recover man nakaano mo ka Trevor Irwin at least nakabulig-bulig ni siya ipon may involvement siya sa kaso at least nakabulig siya. Pero kung siya ni ang isa sa mga pinsan sa likod sa siling krimen,
3: oo.
2: Malabat na siya.
3: Oho, oho.
2: Katropang Irwin, naman nga ito niya, P3 sa patrol. Dalawa, ini si Katropang Frank Sandro Burgos. Dalawa, mga bukol-bukol sa labas ng San Santo Bas Gold. Para sa nagawagyan ng Pilipino sa Pilipinas, XFM News. XFM
3: Live Reports. Salamat kay Katropa France sa mga latest update, mga balita, mga katropa sa ining isa ka foreign national nga ginpatay dito sa Banwas ng Cebulan sa Negros Oriental. Ang pagpatay mga katropa, ginsunod ang balay nila, ginkawatan sa 75 mil pesos kag allegedly ipatindugan sa live-in partners ning foreign national nga ginhimuslan sa kuno. Amo to pag hambal ya, ginambal ito sa pagdakop mismo, sa pag-arrestar mismo sinya gihimuslan mo ko, ikaw ang napatay, ikaw ang nagkamuni. Ginhimuslan mo ko nan. So, depende pa rin mga katropa sa statement man sang ining babae kay ti subong isama ni sa mo. Dala sa persons of interest, mga abyan. Ginatutukan nato nini because nga ti nag-amat-amat man kita lantaw sa mga anggulo kung ano git ang tinutuyo. Pagkawat lang bala? No? Or pagpatay git sa intention nga pagpatay git sa isa ka marine biologist, mga katropa? Kay kung lang taon ta daw inablang ti jakto to hambal ni katropang France kayo na nga kung hindi mo kilala nakabunit siya nakabunit siya pero nakilalaan mo siya, no? Anong mga indicators, anong natabo, no? Gay kakas niya ngiya bunit, no? Or panglawason kilala mo o kurado pa or siya to ang Gilhemus Langidman. Ah, pagkatapos na kilalaan niya ang naghimulo sa iya mga katropa. Doon na? Oh. Daw medyo marang dalaming ano ni, nga istorya. Daw dalom-dalom ni ang mga nagkalatabo subong, no? So dapat may imbestigahan sa mga lagas kapulisan nato mga katropa ang ining mga bagay man eh, no? Damo pang mga gulo nga pwede tutukan eh, no? Pwede gin plano, pwede man nga ginsulod sila para hold up, no? Pwede man nagbato ang ining posible man nagbato pero wise indicator yung nagbato mga katropa ginkwaan to nila sa alaw ay lang sa imahin sa Negros Occidental, Negros Oriental, Negros Island nga may ara nagaklamat dahil wala ka mga foreign nationals ta nga hindi masulbar. So at least may ara na development after sang incident tipit sa 15 may ara na naaresta na dakop nga mga ano nga mga pila ka mga official pila ka mga suspect mga katropa, no? Diraan lang tatutok anay. Ah, so far, madiretso ni, makadto ni, spunto kis bagay nga ano, makitaan, mahatagan sa sanag ang ini natabo sa foreign national mga katropa. No? Anyway, oras na ton 8:10 na sa pagpangalaganta. Mga katropa, drop na kamo sang inyong entry sa aton nga Santo na XFM libo-libong pa premyo, okay? Ang aton deadline karon udto, hindi na kamo maka-drop pa before 1 p.m. mga katropa. All right? May chance ka magdaog sang 3,000 pesos sa mga katropanta, sa mga class naton, sa mga katropang listeners and solid supporters. Drop na kamo sa mga interest ninyo as early as now. Kay para makuha na para kasi mag-angkot baka sa chance para magdaog ay, di ba? O, ari ka itong mga participating products, no? Kung ikaw nagatumar na sa Santon Gold, isa ka blister kinanglan tira. Isa ka entry, one blister man sa premium D3 soft gel capsule. Isa man ka entry mga katorpa, isa ka blister sa turbo food supplement for men. Okay? 5 sachets Santon Gold coffee mix mga yan. Ang aton nga ano aton nga paghimuon nga mga proof of purchase, okay? Paano to maghimo sa entry area mga ano ni mga produkto sang Yes to Health nga naghatag sa aton sang ano naghatag sa aton sang chance para maghimo sa entry mga katropa. Pero paghimo sa entry amo niyo sa isa ka legal size envelope sulatan niyo sang inyong ngalan, address, ang inyong contact number, kag pirma, pirmahan nyo. Sa babaw nga bahina, isulat nyo ang Santon and XFM libo-libong papremyo. Okay? Tapos, amuto, ngalan nyo, detalye nyo. Tapos, hindi nyo pagkalimtan nga isulot ang inyong mga entries, inyong mga proof of purchase para makintra ka mo sa akin nga libo-libong papremyo promo. Alright? So, amuna, mga katropa, every week, magpanghatag kita sa 3,000 pesos no para sa mga winners naton kag sa grand draw nato mga katropa amo na yung medyo madako-dako. Sa grand draw naton may third prize kita nga 20,000 pesos cash. Second prize naton is 3,000 pesos cash. 30,000 pesos cash. Recap na lang diwat. Third price is 20,000 pesos. Ang aton nga second price is 30,000 pesos. Ang first price naton 50,000 pesos mga katropa. So amo na ang aton nga mga prices sa aton nga ano sa aton nga pa-promo. Wala pa na labot, mangwa pa ta katropa sang kapin ako sang lima ka mga winners sang consolation prizes pila pang hatag ta ang ipakatag na ito mga katropa 5,000 man lang kada isa supulo na siya a total of more than 100,000 pesos ang panghatag na ito during sang grand draw. Alright, so palayog lang no? Para sa mga kuturan na ito mag-intrata sa aton nga pa-promo, maka bulig-bulig pa rin sa aton na, eh. Who knows? No? Ang inyo entry, why man na ginagamit mga anyo, ibasura nyo muna na sa ulihi, base mga gabutan para magdaog mga katropa, no? Sa aton pa-promo. Oras na aton, mga katropa, 8:14 na, sa pagpapalagat na, dari sa Bull's Eye. Bull's Eye. Sa mga katropa natin, morning, sa kay Ma'am Lia Lobrado, Junior Alegria, na present ni Slo. Salamat, Gid. Kay Maricel Largo, good morning ba? May daw manta kay Ma'am Maricel ba? Nakakomment siya. Salamat, Gid. Thank you, Gid. Monitor lang ito sa radyo samtang nag-inom sa Santon Plus Gold. Thank you. Salamat, Gid, Ma'am Maricel. Best regards sa mga katropa. Okay, overflow dira sa kapihan, damo ko nagapamati. Naka Bluetooth speaker. Thank you. Ma'am Mary Jane Balyo-Alyo dira sa Handumanan chapter. Ma'am, salamat gid sa pagpamati sa aton nga para tuntunan. Sir Vincent Hilbulario, morning to you. Singya, good morning. Dan naman, dan sharing naman. To. Maayong aga XFM camp. XFM. Kaglapit na lang ang State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos. Malantaw naman ta. Matag kami niya isang update sa inyo mga katropa. Ma'am Shirley Arevalo, morning. Salamat, Gid. Linya, good morning, mga katropa. Sa kay Ma'am Bibing Francisco, may aga. Salamat, Gid. Si Ma'am Bibing sa din eh. Ano ka barangay mo, ma'am? Salamat, Gid, ha. Ma'am Jovi Sarge Abudente, nakatutok man sa mga katropa. Salamat, Gid. Direct, live, there, sa, ano, New Zealand. Salamat, Gid, sa pagpamati. Sa kay Christian Yat Gulay, good morning. Sa kay Randy Santisas, nakatutok kami. Salamat, Gid. Junior Alegria, intra kami, sir. Oh. May mga gracia tadi, sir, no? Intra ka mo sa promo bla, sa raffle promo ta, kay para may arap na chance, ha? maka 3,000 kaya what pa na? Oh, di ba? Oh, oras natin 8:16 mga katropa. Let's pause for a break, no? Balikan ta ton nga mga balita mga katropa. Mga update, no, sa aton nga pagpakalagad, sa aton nga paratuntunan. Mga katropa, no? 8:16 na sa aton nga pala tuntunan. Let's pause for break. Balikan ito mga balita ta. Pagkatapos ini, standby.
4: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
5: The Secrets of Hell.
6: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
7: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pagabot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
6: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa aton siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho iyahaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa mo sa ingat dyan.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at efektibo.
8: The Secrets of Health.
6: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest, kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita, nga hindi na kinanglan pang i-digest gida, kag magtrabaho gida ito sininga digestive system, halaka pang puga, tubla, sa sulod parang kuwaon niyang duga, mambala, ari ako kinanglan nun, duga, awagasip, ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule, labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
7: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency, nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon, kaga magpanami pagid ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-aangkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo, kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot, kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production, nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
9: Yes, to help!
6: Mag-inom ka mo sa ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ngayon sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
8: Santone Gold Coffee Mix.
7: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sa Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
8: The Secret of Health.
10: Santone Plus Gold.
11: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko, pero minsan di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santone Plus Gold, okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
10: Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
12: Top of the morning coffee, a great way to start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Visio Next! Marami na ang natulungan!
15: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
14: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
9: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
17: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
16: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen ka glutathione. Pahubin pasang na
0: warm. Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098, series of 2026.

0: Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika. Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, namiang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay,
4: wala ka lang music, magkatapos mukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit yung mga DJs, nalakad.
5: Wala asang konkreto, mga sabat.
6: Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X.
5: Simply,
1: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
8: FM 103.9
9: Santon Gold Live Testimony.
10: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
11: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy boost.

0: Zone Plus Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga level sang antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
12: Balancing ang mga komentaryo.
13: President,
12: yung nag-atras ang public opinion.
13: Objective.
12: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
14: Nga medyo isog pa sila yan.
12: Ini ang Bullseye.
15: Oras mga katropa, alas 8:36 na oras dala sa inyo sang Casino Plus. Win at Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Mga katropa, ang State of the Nation address ng Presidente lapit na sa July 27 paghahimuon. So what now? Anong maalantaw ta nga nangin katumanan sa mga pahayag ko sa presidente. Highlight din mga katropa atong flood control nga ginambal nga may ara sang hokus pokus kaya nga luntad sa mga flood control projects na itong Diris Negros Diris sa Bilog Pilipinas. Hindi may tapos nga ang presidente ta naglalain to kay ang istorya bla parte sa flood grabe nga pagbaha diri sa Pilipinas dito sa Manila kag iban pa kamarugar mga katropa. Ipahayag to sa presidente so niya, we've already spent 500 billion pesos para sa flood control project. So niya, di, ano kami ah? Okay kami ah. Ha? Naka-responde kami ah. Ipatawag si DPWH to DPWH Secretary Manuel Bunuan, pamangkoto. Tingnan din nang nagkadto, din nang kadtong budget, anong natabo? Tingnan, Mr. President, ang aton nga mga flood control nagkaraguba na, Mr. President, ang iban to kulang sa maintenance, ang iban na wasag na gid, no? Ang iban nga mga ginabutangan sa mga flood control ta, ang duta nag silted na kayo. So kinahanglan ta mag-launch ang desiltation massive sa mga lugar para padalumon, no? Igo murahon mga katropa. Igo murahon ang ano, ang ining ang flood control to nga ginawa mga katropa, wala gali, no? Ghost ang gobyerno mga katropa tungod sa mga flood control project nga natapos na, napunduhan na, may report na sa compression pero way nag-exister. Amo ring medyo masadya. Oras naton 8:39, no? Testingan ta bra. Anong reaction sa mga progressive groups? Anong pamaagi sa mga progressive groups para sukton ang aton mga public officials nga involbados corruption mga kapatid. Anong demanda karon sa aton pila ka mga progressive group? Nga maisa na katuig since nga nagpahayag naman to, naghimo sa State of the Nation address ang presidente mga katropa, no? May ara sang pagtinipon ang grupo sang grupo sang tama na nga mga volunteer groups mga katropa diri sa Bacolod para isukton ang pasabton ang mga public officials angot sa mga issues kini. Plus, ariyo kapukpukan po sang aton nga ginimo nga impeachment trial kontra sa Vice Presidente mga diyan, no? Alright, ari karon sa aton ninyo mga katropa ang Secretary General sang KMU mga abyan. We have Sir Noli Rosales. Sir Noli, good morning.
2: Morning katropang Erwin, good morning sa inyo.
15: Sir, July 27 scheduled para sa State of the Nation address. Ano ang mga assessment, observation natin since sang first SONA until this year nga SONA, Sir Noli?
2: Yes, una nung especially sa fourth SONA ni BBM, to damo siya kay pangpromisa, una din no, ang pagtapla sang corruption,
15: uh-huh.
2: Especially sa flood control issue.
15: Uh-huh.
2: So kung natin magdumduman, ang ginambal niya, mahiya naman kayo.
15: Oo.
2: So dapat lang sangkot, dapat kuno managot.
15: Mm-hmm.
2: Pero almost lapit na mag-sona balik.
15: Mm-hmm.
2: So wala pa na ito. May nakita nga may dagko nga na preso.
15: Mm-hmm.
2: Although ara si Bong Rebilla,
15: mm-hmm.
2: ara si Jingo Estrada.
15: Mm-hmm.
2: Pero ang dinamal na ito niya mastermind,
15: mm-hmm.
2: nga sa isang flood control project,
15: mm-hmm. ang
2: iban pang mga corruption,
15: mm-hmm.
2: wala gyapo, no? Wala gyapo. Nakita, mas nakita gyapo na ito,
15: mm-hmm.
2: ining pagprotekta sa iyang mga alipores,
15: mm-hmm.
2: especially siya mismo gina-involve, no, sa likod sining ang corruption.
15: Mm-hmm.
2: So, amo ina, nagalala gyapo ang sitwasyon sa pumuluyong Pilipino.
15: Aha.
2: Nga pila nagkapadayon ining ginahambal sa kwan niya dapat top na una ang political dynasty.
15: Oo.
2: Pero hasta subong no wala gyapon ini na batyagan sang pumuluyo kay ti nagpasa na si Kongreso sang political dynasty bill.
15: Mm-hmm.
2: Pero alab na wala gyapon katama.
15: Oo.
2: So wala gyapon no, hindi gyapon matapla ang halin sa 4th degree ang isa ka pamilya.
15: Oo.
2: Nga magpapili sa bilang a leader sa aton niya pungsod.
15: Oh.
2: Pero kay kung matapla ini political dynasty,
15: mm-hmm.
2: amo ini ang pinakadako nga mag pakas, mm-hmm. o madula ini mga corruption kay di, mm-hmm. wala na sang mga pamilya nga mag mm-hmm. tapon man kung ang iya pamilya may imbulbado sa mga corruption.
15: Oh.
2: So ginahimo negosyo sa mga dako nga pamilya,
15: mm-hmm.
2: ining eleksyon no para, mm-hmm. sa ilang interest.
15: Mm.
2: Hindi kaya sa pumuruyo ng interest.
15: Oo. Pagkabilugan, Sir Noli. Sir Noli, hello?
2: Yes, Oh. Asa pagkabilugan nato no nagapadayon gyapon no nga nagalala ang sitwasyon sa aton pumuluyo.
15: Oh.
2: Especially ining malala nga ang kawadayon sa trabaho. Nagmahal ang mga bilis ang malaklon, mahal ang serbisyo sama sa tubig kag kuryente. Boldlay mag-access sa serbisyo sosyal sa gobyerno.
15: Oh.
2: So kapadayon gyapon ang kapigaduhon no. So kun imo lang tawon in all.
15: Oh.
2: So wala sang may nahimo no ang presidente Marcos kasi ning iyang ikalima na katuig sa poder kun ang bayan gani ang magrado aputin para sa amon ato ang iyang grado sulod sa kapit pagsak no ang iyang rating tungod kay wala man niya na fulfill no paano tapnaol ang kapigaduhon paano tapnaol ang korupsyon paano tapnaol ang grabing essential kini nga nagapadayong gyapon. So, grabe gyapon ang paghimulo sa malapad niya, pumuluyo nga nagapanawagan gyapon sang justisya nga nabinagit sa aton niya mga maunguma nga wala matagaan sang justisya ang nakalamatay naton niya mga mamumugon sa kampo.
15: Sir Nodi, may ara sang kabalo ko muna ipresentar sa aton na gobyerno, may impeachment trial. There were mga regional directors ang DPWH nga nakasuhan nga imbolbado sa ining flood control scandal. May ara sang impeachment against the vice president because sa corruption mada nga grabe to nga kwarta kuno nga nagsunod sa iya nga ano ang 11 ang milyones ka kwarta ang gasto sa sunod sang 11 dias nga pagkatapos may gin-file nga kaso na. I-file ang kaso si former House Speaker Martin Romualdez kag Zaldico. So diri nakalibot ining mga bagay hindi makasatisfy sa panawagan kag paglantaw ninyo as to the performance sa presidente for 2026.
2: Yes, para sa aton hindi kita fully satisfied sin eh. Kahit wala aman nato na sa subong si Zaldico hilway sa iba't ibang pungsod niya naga nga nagalagaw si Martin Romualdez nga iya mismo pa kaisa hilway bang gyapon samtang ang ordinaryo nga Pilipino makakuha sang o makasala no at automatic ratio dayon si BP Sara until now kung wala niya nigipugan ligan ang impeachment trial sini subong siguro I think na impeach mas si Sara. So sa dira pa lang nga bagay tungod kay protektaya ang mga kawatan mismo sa iya mga kilid. So paano masatisfied ang pumuluyo sa sining ginapanawagan niya sa anti-corruption kay mismo ang iya pamilya involbado man dire sa ginatawag nato niya corruption.
15: Oho. Sir, going back sa scenario, nag-collapse ang relasyon sa Marcoses kag sang Dutertes. Kung ikaw pa lang taon, sir, at this point of time, kung wala nag-collapse na, anong sitwasyon sa Pilipinas sa yan?
2: So, kung siguro kung ang Ambalano nabi di katropang Erwin, hindi ni Sambalano sang Marcos Duterte, bisan united pa sila at sa subong un-united na sila, ang biktima Japon diri ang malapad niya pumuloyo sa piyak gani nga united sila, mas naglala siguro ang grabe niya korupsyon base hindi ni mabukaran ining mga flood control, hindi mabukaran ining mga grabe nga korupsyon. So, isusubong, hindi ni away sang Marcos Duterte, kundi away ni sang malapad niya pumuluyo nga biktima sa sining grabe nga paglala sang korupsyon, paglala sang grabe nga kapigaduhon. So, dapat aware diri ang pumuluyo nga dapat hindi kita maglantaw nga away lang ini sang Marcos Duterte.
15: Right.
2: Dapat away ini sang malapad niya pumuluyo para baguhon naton ang sitwasyon ang pinagit sa kawadon sang trabaho o kay Hambal sang Ipon Foundation almost 4.8% ang wala sang trabaho o either 2.5 million ang Pilipino ang wala trabaho subong kag ginagutom. So dapat amo nang tutukan sang presidente especially gina-expectar naton ini sa iyatani nga sona how many years pero hindi makita naton ini nga bisan Sambalano na lang sang sweldo para maulibantar man ang pumuluyong Pilipino upod sa aton mamumugon. So hindi naton ini makita si administration. So ginabarat ang sweldo, ginaatake ang aton mamumugon. Halos subong ang kadutaan ara na sa kamot sang foreign investor tungod kinpasa ang 99 years nga pag-arkila sang kadutaan. Kita naton subong diri sa isla sang Negros halos na lang wala na kita food security kay halos na lang solar farm, subdivision, dag iban pa. So ang aton ekonomiya sang kalamay, pagsakit, no? So sa idalom sang Marcos Junior, at the same time natabo man sa iya sa panahon sang iya Marcos Senior, nga pagsak ang ekonomiya sang kalamay sa isla sang Negros.
15: Oh, the reason why we ask, because ngati daw ining away natabunan isa ka Sir Nolimo. Kung why ni nag-away yung Duterte kagang Marcoses, though, as if though, okay naman ang gorona kalatabo, even flood control, hindi naman okayan ni. But since nag-away sila, ang interes ng dua, medyo daw na piktuhan. So, we'd like to go back to track kung ano gidya ang senaryo nga ginapangatubang naton sa matag-adlaw at tanan, sa aton pumulo yung Pilipinon, despite sang away, sang dua ka dagko ng politika diri sa aton pungsod, Sir Noli.
2: Sa amo na sinambal naton Sir Erwin, hindi dapat no magtalang ang malapad niya pumuluyo nga nantawon lang ang away sang Marcos Duterte, kundi makikaway mismo no para bago naton ang aton sitwasyon, labi na sa sining crisis naman naton nga gapakadto nga nag-away naman ang nagbalik naman ang gera no sa US kag Iran. So possibly by mga next week no mag-asud-asud naman ang saka sang krudo.
15: Yes.
2: So the domino effect ini sang aton nya atanan nya basic commodity. So amo ina nga dapat atutukan no sang malapad nya pumuloy ang pagpanukot sang accountability sa Marcos administration. Kag dapat i-convict no si Sara Duterte. Di kay hindi lang basta-basta ang iyangin kawat no kun ang aton lang niligat nya mga vice president. Almost 5 million lang natapos ang ilang nga fund every year at 3 million lang ilang confidential fund. So si VP Sara ya almost 600 25 million no ang gasto sa isa lang katuig. So dapat aware diri ang pumuluyo nga dapat masapton ang ordinaryo ganing nga tawo kasabat sang kapiso gani dayon pamangkuha lang sang nilipo ginatos nga pagpangulimbat. Pero ang kunara kag isa poder kag ikaw pinakahayes ikaduha nga pinakahayes nga na official sa Pilipinas, okay lang dali kayo mga awat, million. So sa diin na ginahambal nato niya ang malayis ang Pilipinas, pata sa pigado ka man o manggaranon. So sa nakita pa lang nato sa siling sitwasyon, so hindi kita nato makita na may protection ang aton niya mga imol ng mga pumuluyo. Sa siling layis ang pungsod Pilipinas, amo ina na dapat magimakas ang pumuluyo. Nga hindi lang mapukos kag mapatalang sa sining away sang Marcos Duterte. So dapat magimakas kita kag sa umabot niya sona. So amo atong bantayan nato no kag ining impeachment trial, bantayan ini sang pumuluyo kay base maging sarsuela ini kag kung makumbik magiging si Sara, hindi na nato napasabat ang Marcoses kaya dapat ang dasun sini may impeachment ang mga Marcos tungod grabe man ang iyang mga corruption sa administration.
15: That's why, yes sir. Before that, before ko magkanto sa last question ko sir, anong expectation sang mga progressive group? May ara ihan sa conviction? Because the last time to, ginmention sang presiding officer that they need 16 numbers of senator judges to convict the vice president, sir. But looking at the numbers, subong 13 and 9, doka taklaron?
2: Yes, pero kung naimulan taon ang mga legal expert, nag-ambal sila, unnecessary ang 24 senator o either 22 senators ang, o either 21 senators ang nabilin, ang dapat sama ko asang third sort niya three-fourth. So, niyara man niya mga interview, no, nga possible ang kwaan sang three-fourth ang na-present senator judge na nag-discuss kung sang bilang impeachment court. No, pero ang taon nato na katropang Irwin maging sa Venezuela ini. Kasi kung nagtanaw na itong si presiding judge si senador
15: Jesus Cudero.
2: Escudero, ambal yan, ligad, hindi siya mag presiding officer tungod sa ambal sa constitution o ambal sa Senate rolls. Only Senate president lang ang mag-preside o either ang mag bilang presiding officer. Pero all and all, pagkatablapit ng impeachment, nakibot lang kita nga nag-deklara ang majority nga si Jesus Cudero ang maging presiding officer tungod kay lawyer siya. So ako man ang matabo sa sine, although subong wala pa nila ginapakita nga para hindi makatipin sa ang minority, no? Kaya kapalo kita dapat ang ambal, base sa konsensya ang pagboto, base sa ebidensya ang pagboto, pero nakita natin subong nga daw hindi amo ina nga katabo kay tigani ay halos ang mga panagantanaw na sila sa ilang mga pintubyo, ang mga senator judge, nga wala pa gani, isa pa lang gani ang na-present niya ebidensya sa prosecutor, nga hindi man madipinsa no sang mga defense lawyer ni BP Sara. So nakita naton na masi Malawi kini maging Sarsuela ini para i-delete ang pag-convict kay Sara. Pero kapati kami bat maninguha ang Nestrasyon Marcos nga ma-convict no si BP Sara para hindi na makakuha sang ini position sa bilang magpapili sa gobyerno o ano man niya appointed bilang ara sa gobyerno. So amo ina nga pero anong kamol lang ginalantaw diri? Maging Sarsuela ini kay tigideklara na ni Senate President Gatchalian, Irwin Gatchalian nga I think mga 1 year and 7 months matapos ang impeachment trial. So wasi ang balaton. Lapit ang eleksyon. So kung gusto naton pailan si BBM sang another impeachment. So hindi na siya ma-trial tungod undo ma-out na siya as a presidente ma-eleksyon na.
15: Sir, may mga what we expect sa Sona, may mga mobilization, may mga activities ka mo, sir?
2: Yes, we had activity no kay ang taong bayan ayaw sa magnanakaw Network Alliance. So upo diri ang iban niya mga organization ari diri ang partido mga gawa, kuklurang mga gawang Pilipino, Kilusang Mayo Ulo, ang Bagong Alyansang Makabayan, ang IFI, IFI, ang RC, Selected RC, sa idalom sang Awani Cross Economical Council. So, mag-upload man sini ang aton ng mga school, kung ang iban pa ng mga individual, no, mag-upload rin sa idalom sang Tama na Alliance. So, mag-upload rin para sukton si BBM sa iyang na performance kag padayon niya nga pag-apungko bilang presidente sa Pungsod Pilipinas.
15: With this, Sir Nolly, thank you so much. Salamat, kid, sir.
2: Yes, madama ka salamat ni Tropong Erwin kag mabuhay ang inyong programa.
15: Alright, inyo na mati ang mga tropa si Sir Nolly Rosales sa aton nga palatong
3: Talakayan. One-on-one Talakayan. One-on-one.
15: Ambot lang, how do you, paano nyo gina-assess ang performance presidente, no? Ang kumuntao, nakamakambal gidman ba lang? Analiman target banta sa kapigaduhon? Natagad gidman hustisya ang flood control? Natagad gidman ang hustisya sa isyo sa mga korupsyon? May hustisya ba lang na nagluntad sa istorya, paglaot sa mga personalidad nga imbolbado sa korupsyon mga katropa? Ang aryo, ang pinakabugat ng mga katropa sa tagsa ka mga posisyon, may aras ang confidential fund. Bisan governor ka, bisan mayor ka, lapot eh, no? May mga confidential fund, mga katropa. Ang confidential fund, hindi sa subject for submission of liquidation eh. Why ta kabalo kung din gingamit? But it's a people's money and somehow we deserve an explanation sa mga public officials natin nga nagagamit sa kwarta ta. Hindi man pwede nga bayan ta lang, okay lang ni kahit nagkita ta to nga amuning ilang nga may mandato nga hindi na pag liquidate, but you know it's still people's money eh. Aton japong kwarta eh, nagadugo bulsa ta pirmi, nagadugo ang aton nga pitaka once kumabato na to mga katropa ang aton nga sweldo kay ginbuhinan na sa mga taxes kay kurano pa, no? Kung ikaw naman pagbaton mo sang imo sweldo, bakal mo pagkaon may mga taxes na da mga katropa. That's how we pay our obligation sa aton national government. Hindi pwedeng pawalaan lang nisa, hindi pwedeng relax lang ta. We need an explanation, no, sa aton mga officials kung paano na siya. Ma'am Len Talde, good morning. Si Ma'am Len, ho, morning ha. Remian Mamilya, kay King Kong alias Iget Junior Alegria, morning. Nena Arevalo, Katoliko, good morning. Salamat, Gid. Ma'am Len Talde, Hello, good morning, katropa. Monitor lang kami always, Dre. Maying aga sa kay Jelwin, Sir Domingo Ayala, kaga sa kay... okay, sir, ma'am, thank you. Salamat, gid, ma'am Len. O, kag sa kay Miss Pa, ma'am Miss Pa Moreno, kag sa kay Pastor Winston Villanueva, Maricel Largo, kag Diana Bucani, Janelle Lonario, salamat. Mga katropa, great command si Jessica Gonzalez, kag sa kay Rina Diastro, sa Kanalom, Kunalom chapter, Noe Hilyares, Barangay 35. Thank you, salamat, naka-XFM. Salamat, gid, sa pagtutok. Ang Balaklon mahal pero ang kalamay barato. Ano na lang kami nga mga mamumugon. Oh. Barato ang baklanay sa Millgate, ma'am. No, chapto na. Si Ma'am Lental di nakabatsag ni sa sitwasyon nga gina-experyensya sang aton pila ka mga kuturan. So, subong baratong baklanay sang kalamay sa mga sentrales, barato ang baklanay. Pero ang pag-cultivate nila sa mga katropa, kalamay mo, grabe ka, kamahal. Ha? Pabuno ka. Grabe ang iyang maintenance. So that's why iban gani. Ibanda, okay lang makawat, pwede lang kita. Kita ya budlay, sila ya pwede lang kapangawat, no? Aton kwarta, sila gasto, no? O, sa mga planters nato, naintindihan nato ning pinakamang sitwasyon mga katropa nga nagsasopraan kita. Sari problema. But, sige lang, no? Anyway, let's just hope for the best. Kaya magluntad sa mga padayon sa pagsinggitan sa aton mga kauturan, pumuruyo mga katropa sa ining panahon, no? Nga medyo grabe ang challenges nga ginatubang sa aton pumuruyo mga katropa sa ila pagpangabuhi. Even ang aton planters, even ang aton nga mga mangunguma kagiman pa. Oras naton 9 o'clock mga katropa. Katuan ta karon oo, ang China nagpagwa to China sang video, way ko kakwa abi, no? Nag gin undermine nila bla ang 2016 arbitral ruling sang International Tribunal Court mga katropa nga gin kilala ang otoridad sa Pilipinas over West Philippine Sea, no? Why gapati to, no? Ang ano, may statement ng mga katropa ang defense secretary naton angot sa ni mga byan. May ginpakita nga video daw, kabulib lang nga video bla. No? Nga ginatunga-tungahan kuno ang Pilipinas sang sang Japan. Kag sang US sa issue sang West Philippines. Alas 9 punto, commercial ko na ibalikan tapag ang pinaka mga update balita mga katropa pagkatapos mga panumdum. Standby.
9: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
13: Supple Plus Gold.
16: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
13: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
18: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
19: Vision Next! Marami na ang natulungan!
20: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
19: Vision Michael X. Epektibo. Subukan mo rin.
0: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
21: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
22: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
21: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
23: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
24: Go! Let's get it!
23: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
24: Uh-huh.
23: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
25: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon,
3: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
7: Hindi nga
3: ang nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
8: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
9: Balik na rin mga katropa sa pagpapalagad natin. At isa sa mga concerns sa mga local government unit sa karon, ang ining grabe ka gahod, grabe ka ka delikado nga ginimo sa mga pamatanon tasbong ang drug racing. Ang gakatabo ni mga katropa sa mga major highways natun bla. Amo ning ginimo nila yung race track. Ha? Dito sa kaliling kawayan may nagnuntad man to ng mga palumbaanay sa mga ano ni sa mga motorsiklo, no? Ang motorsiklo gina modify, ambot lang kung pasado ni tanan, no? Ambot lang kung may mga papilis ni pinalalagyos la. Bantayan nila ang ano, ang mga law enforcers naton, no? Pagkatapos sa mga law enforcers na mga katropa, okay, alright, ari na, ari ka rin sa linya na ito mga katropa, si sir, ang regional director nato sa LTO NIR, we have Sir Jack Kunlo. Sir Jack, good morning, welcome sa programa, ako si Katropang Win.
10: Katropang Win, may agagid, kagamay na agagid sa aton tanan ng katropati.
9: Oo. Just a quick of sir, there were motorcycles nga mga gagmay na blagi na modify pagkatapos gipalumba sila sa mga major highway. One nakwa namon is Kawayan Kaliling and there is a Valladolid. Anong mga violations ni sir?
10: Yes, katotohanan
9: una,
10: identification. Wala pa tayong balo, basi unregistered tayo na sila.
9: Oo.
10: And basi unlicensed pa na sila, no? Ang inangga drive. So, kung ano na ito, may reckless driving, may illegal modification.
9: Bawa ka na mo.
10: And most probably, basi wala pa na sila registro, no? Kapag-use nila nakuha na ito sa Banoche, no? Yung 32 ka mga motorcycle man na nag-conduct ng illegal drug racing, nakalamanan sa Tosela, wala registro.
9: Oo.
10: Ang nakuha na ito, no? Kakalamanan ng Tosela, illegal modification.
9: Oh.
10: So, damo na, no? Mga isa na ng butso, binisa ng rida, binisa na sa mirror, ginkuha ang parts na dapat yung pagpaon ginakuha kay para magmagaan
9: oo
10: ang motor. So, kanamo, ang violation sila, Ito ang
9: pangwin. Kabalok kita medyo malapad ni RD. We're looking at Bilog and Negros Occidental. Ngayon, nagkaklatabo ni siya. Ang aton local government can do something about it, sir.
10: Yes, actually, ang aton na local police, no? Mas ako ang papel sa aton ng mga local police officers. Patag sa mga LGUs, no? We are actually, kahapon, dito nahalin ng aton na IIO, ang aton mga investigador, no?
9: Oo.
10: Para makandak sa investigation sa inyong mga raw videos na gina-forward sa aton, no? Salamat na sa inyo sa katopangwin. So we are now on the process sa pag identify. Kaya hindi siya natapos na to, wala na mo tumalapon aktual, ma-identify na mo ng mga registered owners ng inyong mga motorcycle, inyong mga driver, automatic ipag-asyokos na mo nini, dalar mga talakyan, i-suspend sila for 90 days. Naya while ongoing ang investigation. But upon sa results ng ating investigation, no, ang most probably ang pinakagamay na maahatan niya violation na is suspension and the maximum is revocation.
9: Sir, paano madakpan? Ang ginabantayan na nila katong mga law enforcement mo.
10: Correct na ako na hon magani ang incident sa may area sang Valladolid no timingan pa to sa mga tropa natong sa tentative at unfortunately of course mas traffic is laki motor no tiway gin balabot but may mga informations no ang ginapalabot sa aton may mga intel gathering si Tanga Ginobra na kung maging positive din siya may poder kan pwede gin naton isyo cost na yun sila to explain kung sila na kung hindi. Makadepensa man sila, no? Si medyo process. So, makadepensa man sila. But, positively nga, mapinpoint siya ng investigador na ina siya, muna siya ang gagiya, muna siya ang involved sa lakyan ng motor, isyokosin natin yun ba yun.
9: Sir, ang barangay, pwede ka sumiter sa complaint nila, if ever sa LTO, kung kilala ni nila?
10: Yes. Dako gid kabulig. Salamat gid. Dako tapangin din muna mo nalang. Dako gid kabulig kung ang atong barangay maghatag yung information kag kung ma-identify nila. No? Kasi lamang gid ang pinaka ara sila. Sila ang atong naara sa ground. Na most possibly tagadiraman sila. Na manapit sa ila. Na sila ang una maka-identify. So kung may ara information nga palabot sa amon, dako gid kabulig ito.
9: Okay, Doka, ginabantayan nila nga itong mga law enforcement. Pagkatapos, kung kisa, gabi pa ni sila, Ardiga, himos ang ilang palumbaanay. Amunin nga ginahimo nila, delikado, Ardiga mo, di ba?
10: Yes, delikado, gid. Una-una, gid, delikado ini sa aton nga mga nagagamit sa aton na public roads, sa aton national roads or local roads na aton. No? Not only sa mga tourists na nagagamit during sang time na ginaubahan nila sa illegal driving, mismo sila.
9: Oo.
10: No? Delikado man yun, no? Pero damo na, diskresya kung kung sina.
9: Oo.
10: And this is a very reckless driving video, no? Hindi natin pwede i-compromise ang safety sa ating mga motorists and pedestrians natin, no? Ang gamit na nila lakat-lakat sa ating mga dalan nyo na katapangwin. That is why we do not give consideration basta matapang naman nyo sila katapangwin.
9: As per observation, RD, there is makulod. Gidamo naman. Damo naman sa open pipe, noisy ng mga mga motorsiklo. Ang mga shops nga nagahimo si ni RD, why ni accountability?
10: Wala ako may nakita, no? Under 136, no? Ang sila na, kung na-regulating mo sila sa ato ng mga local LGUs at matutangwin, no? So, sa amon na bimoro mo to vehicle.
9: Yeah.
10: Kag sa mga holders ng driver's license. So, ang nabalaan ko lang kung may araas ng mga local ordinances na nangyayari-regulate ining mga shops, ining mga tawag sinibla, mga talyer or mga mekaniko na nag-uga sila ang napang-modified. Kung ma-regulate niya sila, mas maayog yun sa katapangwin. Kasi within the scope sa ato ng LGU to a local ordinance,
9: So as far as I understand the RD sa ginhambal mo kay na, ang local government can do something. Pwede sila ma-intensify nila ang campaign sa mga ordinances naton regulating sa mga mabagahod ng mga motorsiklo, pagpangdakop sa nadi. Ang police naton pwede ka pangdakop during sang makita nila RD?
10: Yes, kung may local ordinance kita para sa mga yung mga mag-ahod, yung mga mufflers, yung open modified mufflers.
9: Uh-oh.
10: May aragid pwede gin, no? And may mga police pang kita, yun yung kachan kung mangganin si Bong kung may aragid sa deputized na police.
9: Uh-oh.
10: Sa may adres ang Valle Vinid, kagbago, kay tumasago, kung manong naman yung katropang win, nagkandakit ang reputation, seminars, sa atong mga partner agencies, kag LGUs, no? May mga LGU makita nga din deputize. So, muna subong kahapon, medyo late na siya nakabot from Valladolid. So, subong pa nga agang ang initial report niya at partner sa akon. Kaya isa na, no? Partner sa akon din pa-check sila kung may arang kita deputize agency to. Mga sa PNP, kag may local traffic management, no? Ang atong mga LGU. So, through an ordinance, pwede gid may empower sa LGU, ang atong na PNP, kagang atong na mga traffic, or traffic management office, o kung atong mga traffic aid, sa natin sa mga LGU.
9: With this, RD, thank you so much. Salamat, Gid. We hope nga, we will coordinate sa local government if the full implementation is now in the run. RD, thank you. Salamat, Gid.
10: Yes, pero pangwain gusto ko lang man si Palabot, kadali, no?
9: Yes, sir.
10: Panan na nag-aubra sa mga illegal drug racing in Rupay na IR, no? Tandaan nyo, walang forever, malabot si Tomo Namon.
9: Alright. Thank you, RD. Salamat, Gid.
10: Salamat, Gid.
9: Thank you. Salamat, sir.
0: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
9: Amuling medyo concern na tun subong ang mga illegal drug racing sa mga lugar, mga katropa. Honestly, yo? No? Bisan kagahod ng gidya? Namian sila? Kuwaunta na yung breaking news, mga katropa, ho? With katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa, may latest nga balita ang amin sa sagap kita, mga katropa. No? Standby, ginalabot na ton si katropang Franz, mga katropa.
0: XFM Breaking News.
9: Oh, katropang Franz, pangyaga.
4: Pagod na kita ni Sorrento Ina. About ni sa kaso bla ni Dr. Ken Carpenter.
9: Oo.
4: Nga mo ni American National American na marine biologist.
9: Oo.
4: Nga gipakay dito sa Banuas ng Cebulan.
9: Mhm.
4: Sa pinakalitest na ni Katro Parwing update, no, ang ika-apat ng suspect.
9: Nalakpan naman.
4: Ang ginaligar niya na resto na kagdi sa Karondo file na ni sa kaso man.
9: Oo.
4: Dapat confirm sa ato ni Police Captain Stephen Polinar ang PIO sa karon sa Negros Oriental Police Provincial Office.
9: Oo. Grabe ba? Ikapat, no? Tatlo to sandakpan, primero?
4: Oo, so, ikapat ni. Na ni.
9: Pero
4: so,
9: suspect ni man, eh.
4: Na. So, think sa mga information na nag-receive na, so, lima ni sila mo.
9: Uh-huh.
4: So, apat na ang na-red ko sa karoon, kag tinapailan na kaso, nakatropang Erwin, no? So, para sa breaking news, inisi ka pa mga Franz Andrew Burgos, na mga pagpala na case, makasokasokan, magpamanista sa Santa Blasherbal Oil. Para sa mga ugly ng Blupinas, Pilipinas, XFM News.
0: XFM Breaking News.
9: Salamat kay katropang Franz, no? Ginakuha pang nato ni detalye paano sa dakpan kag anong direktang kantanan niya sa mga nagkadakpan to. Primero, tatlo to sa mga katropa ang pag-incendi nato, lima kabilog suspect ni ng tatlo to dakpan na ang isa ni dakpan na. So all in all, apat na ka mga suspect nagkadakpan sa pagpatay to sa isa ka marine biologist American National, mga katropa, dito sa Cebulan, no? Tignan ng tao ni karon kung anong sistema, anong mga posible nga paghimuon, mga katropa, no? So okay. So amo na yan, no? Ang pinaka mga bagay, mga katropa. Mag-commercial ako, haboy ko na ang way pagli, no? Nakibot man si katropang Chris Abdik Malikay, di mo? Lamag. Dali lang bala. Kita ko si katropang Orville, gasala git sa makomersyal lagi. La pa. Joke lang to. Dugay-dugay pag lea. Mm. Tingala ko na, no? Mm. Balik-balik kanta ni mga katropa. Jack Toto, ang balsang ilio. Aling niya, walang forever, no? Madakpan ka mo. Sige, hihon nyo lang na. Pero ang gina-expectera nato, local government tutent nato mga katropa, may arita city ordinance diris Bacolod dya. Again sa mga noisy bla, nga mga ano, nga mga motorsiklo, no? Gahod ng mga motorsiklo mga katropa. Okay ni sila, yeah, kay ga enjoy sila samtang dyan. Abalon ka pa nila, sige, kada puga tong freedom bla. Kada puga karami isang pamatsagan mo nga puga kamo na tunog-tunog gayo. Ahoy. Ang mga tupad balay nila, gasakripisyo. Gapanabon sa lugar nila, kagahod sa motorsiklo nila. Okay na sa inyo? Ha? Last time to, kundi na pasar to ni Councilor Cesar Distrito, ang ining ordinansa nga nagka-penalize ng 1,000 to first offense mo. No? Ti, kung madakpan ka, may penalty ka. Pero, di kalabanan sa mga tunto ni Gapanago man bla. Ginabat tayo nila aton man mga traffic enforcers. Basta may magkanto. Amo to ang balig gani kapon ang nagligad to ni Katropang Winston. Habali ha. Linya, once kami salakyan lang, nga daw kaduda-duda, gadilagan, dinalagan sa inyo. Dari sa Bacolod, mga katropa, damo naman ta, observation nato ha. Damo sa mga nagapamodify sa ilang motorsiklo. Gahod-gahod, gadya kayo. No? I hope, tani, ang isa sang gina-expectaran ta, ang barangay nga mag-fully implement sini sang gahod ng mga motorsiklo, mga katropa. No? So, if amo ni ang sitwasyon, amo ni bagay mga katropa ang ginahambal naton, ang full enforcement lies upon

0: Gusto lang, gapi na lang backup ni sa akong gabi. Pero tinahimo man to, no? Nabantayan, ginpulawan, no? Para madakpan ni sila mga katropa. Upod ang pulis, ha? May ara sa mga kapulisan nga nagabantay mga katropa sa mga magahod ng mga motorsiklo niyo, no? Ugaling ginambal nila, dinyati inspection, checkpoint lang na. 30 minutos lang na, hulaton lang namon eh. Ha? Kita mo da, once may checkpoint ang aton ng mga kapulisan, garaya na sila, no? Kaya hindi man pwede mo, dapat stationary ang checkpoint mga katropa. Di mahulat mo na sila. Want to takaan mo. Sino ang una surrender ti sa itong perdi? Di galing may time frame lang man ang aton ng mga law enforcement sa pagdakop sini sa aton ng mga sa mga violators kini. Hulaton Manila. Oh. Hulaton Manila. So, amuna mga bagay mga katropa nga ginalantaw ta. For this time alone, gidugin pabayan. Kag aton mga barangay kabalo ka mo. Ah. Imposible man away ka mo kabalo da. May magkumod gani nga mga residente kung kisa, ginapabungol-bungulan nyo man lang. Ah, dapat sa wayon nyo na. Ah, kagkilala nyo man eh. No? Dapat yung mga barangay, dapat participate kita. Kiti, nang ato niya ordinansa ini mga katropa sa isa ka lugar. Especially, dalis makulod ha. May ara na. O galing ginapabayan talang. No? So, ang ini nga mga violators, nagasagsag. No? Batian pa ko. Nga, bayan lang dang LTO nga mag-operate sila. Buhinan pa na karun buto, ta? Bayan lang dang mga ang aton nga BTTMD nga mag-operate na sila. Bay da. O, tsatsaktob lang na. Ang enforcement ara sa aton barangay. It's up to the barangay mag-request sang police because may existing ordinance eh. And we need a full implementation sini. Sa mga punta taytay, handumanan, dira sa deco homes, may mga reklamo man da. So dapat gina-imuan tali pagi para mabuin-buinan ni sila. No? Ano abi, kay ti mga katropa, ginapabayan lang. Kung magresulta na sa aksidente, resulta na sa mga hindi namin nga makitabo dito na sa masulod. O, mabaltaw yung ordinansa ta, dapat takbon ka. O, pero ang preventive na itong lahat, pinambalta, punggan tinis la, kay hindi dapat magdamo mo. Hindi dapat nga tulirahon. O, sa mga local government unit, mga katropado, kasadya man, no? Kawayan, dumduman nyo to, nga nagtiruhay pa to, no? Gakatabuan da kada gabi. It's impossible nga hindi mabalaan sa barangay, ah. Galing, mismo, ang imbulbado, either bata sang kapitan, bata sang kagawad, no? Official sang barangay. Oh. May backing, no? May ginatulira. Di dapat, amunis lang dapat, anon, no? Anyway, oras na ton, 9:29 na sa pagpakalagat. Mga commercial pa. Ari, tutuod na niya. Tutuod na niya, mga commercial na kaya. O, balik kayo pagkatapos ng mga katapas. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3. Bullseye XFM 90.3. Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabatsyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3.

0: Delivery. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gidyang sabor sang Samsung Gold Coffee Mix. Ang iyang nakatamu.

0: Pantod Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Centon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko, nagpabili akong Centon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Centon Plus Gold.
0: Centon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Centon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Centon Plus Coffee ka na. Centon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Ug hatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid balang ipikto?
3: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagap.

0: tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026
3: XFM 103.9 Wednesday.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Further,
2: yung nag-atrust ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Ang isa ka state media sa China na pagwa to sang video katropang Chris. May video ka na. Ha? Ha? May gin-download ko di pero lain gali ni. Lain ang ano niya. Oh, protected sila. Hindi siya ma-download yun. Pero ako na magkatropa. ang itsura to daw ang amobla nga nagagwa tapos ginbuksan may kamot duwak bilog no ang kamot siya may ngalan nga US kag China US kag Japan no di nag angkon sa mga naglainain nga mga komento ang ini nga ano ang ini nga mga ang ini nga mga video sang China kay daw ka law ay ko no inablang ginatunga-tungahan ta sang ano sang duwa ka nasyon mga katropa pakita ko lang no surprise oh. Sa mga kuturan ta sa social media pa check mo pa lang tao amo na yo ah nan, ang China kag ang kamot sa China kag ang US. Ga ano siya? May audio na sa why. O pagwa tab lang audio para ma-appreciate gid. Si Mamere Jane Valio Alio, morning ma'am. Salamat gid. Enjoy enjoyment slow. Thank you ah. Ariyo.
4: Up on the open sea, someone had put together the world's most wobbly karaoke.
5: Go on! Start singing!
4: Bypass China and initiate the so-called maritime delimitation talks.
5: Wrong song! Stupid monkey! We gave you the other lyrics!
6: Here it is!
5: Oh, for goodness sake!
6: Wait! This wasn't in the script!
3: Are you sa dyan, Grio? Ginbubahan sa South China Sea arbitration.
4: Let's all do our part to keep the ocean clean.
3: Muto. Na mo na mga katropa nga pero kung mo pag kamo pag panantawon na anong nabatsagan nyo pwede man na baliwala ta pa pwede man na pabayaan ta lang nga malta hindi man ta na iya lain man na iya ang tsura ta hindi man amo iya pero ang representation na bisang amo mga katropa do kalain no anong paglantaw sa China sa aton amo Why ba ta control sila da mga katropa? 2016 mga katropa, I think 2012 arbitral ruling nga ginatag sa aton. Well, ginpayag to nga wala sang deber, wala ginarecognize sang tribunal ang ining claim sang China nga 9-line. No, tungod wala sang basihan. No. Kaga gin recognize sang korte, international court, mga katropa, ang gahom sang Pilipinas, otoridad sa Pilipinas over West Philippines. No. Ang sadya di kaysa unang tawag din South China Sea mo. And they thought ang South China Sea is ilagid man. No? Kasi may China ang alam. Amot lang ko na muna paglantaw nila. Pero punto is that ang tawag natin South China Sea, dira katropa. Now, sa sining sigahot sa West Philippine Sea, ang ginalantaw sa China nga hindi manikasog, hindi mag-away ang Pilipinas kung wala sang Japan kag Amerika. No. Nga nagasugnod sang away ni mga katropa ang Amerika kag Japan, no? Nga mag-away dito kontra sa Pilipinas, kontra sa China. daw amoring ginapareser niya. But more so, ang pinakasakit lang di, ang representation sa amo. Hinikap ko man guya ko, bay? Bay? Oh? Dumamo man? No? Amo ang kalintulad sa China sa mga Pilipino. Oh. Ma'am Len, kung ikaw biyang, kung kitabi, ianggid ta sa mga amo. Anong inyong, Ma'am Mary Jane? Anong paglantaw nyo, bi? Ma'am Jovi? Ha? Ma'am Shirley? Oh. Ipaanggid ka sa amo. Ha? Nga ginawa, ginadiktahan sa duwa ka dagko ang mga pungsod. Kinapakanta sa isa ka kanta nga nga gusto mo kantahon pero na in-script, ag-script ara sila. Ikaw nagkanta to. Halinga, naano man. Daw bla bla. So ang control sang daw gina-control sang US ang Pilipinas nga manindugan sa West Philippines sa mga katropa. Ang tindog sa disang China, hambal sa China, sinya, let's go back to the negotiating table. Let's do a bilateral talks, mga katropa. But how could you? No? Kay ang claim, tanan ni istorya, dapat paboro sa ila. So what have you? Kung samtang nag-istorya, nagatukod sila sa mga infrastructure dira sa West Philippines. Look at Spratly Islands, no? Ginahambal to nga, okay, mabutang lang kami ti sa mga fences para sa amon ng mga fisher folks. But eventually, makita mo itong mga katropa, fully weaponized, no? May plane strip, no? May palaluparan, may radar, no? May mga armas, may mga missiles. Amorang natabok po. Amorang sitwasyon dala sa Spratly Islands. Now, why man ta pwede katuon mo? No? Ang aton di, hindi man ta kaaway sa China, kiti by military might, hindi natun ka. Hindi natun, hindi ka kasarang, tutuod. No? Bisa na, no, natun ligid. Mambal ka, deklarar ka, gira da. We have to tap our allies para magpakigbato sa aton. Amuning sakit lang din sa ato mga katropa kay sa bylaw sa suporta sa mga dlagko ng mga nasyon mga katropa ginagamit niya gina-take advantage niya man no ang ila ang Pilipinas para sa mga produkto nila no para sa mga gusto nila matabo sa ekonomiya sa pungsod Pilipinas mga katropa look at sa nagkakatabo sumong. Ang domestic products natin, nubo, no? Kumpara sa mga imported nga mga goods, nga gasolod sa pungsod Pilipinas, bisan sa bayo mo lang da. Maghambal ka, made in the Philippines yan. Lawayan kaya mo. Maghambal kaya sa US, nami mo. Bakod mo, no? Nauton mong presyo, kay US made. Maghambal ka sa mga gamit, sa mga spare parts, mabal ka, Japani, bakod ni, Japan na lang. Nauton mo ng presyo, mga katropa. Now that's, how it works. Ang mga negosyante, no, kalabanan, mga katropa, China, gintrama di, ang sitwasyon, sadya. Kahit ang China, despite sa away na itong mga katropa, no, isa sa dako ng trade partner Japan na ito ng pungsod China. Ang tanan ng mga produkto, kasunod di, no, sa China. Hindi man takambal nga, pungganta, ang negosyo sa mga Chinese di sa pungsod Pilipinas because ang nagkakalatabo sa West Philippine Sea. Which I think ang pinakamang kuturan ta, may amo gapaminsar amos na. Nga, tanan di, damo naman Chinese di, no? Na invade na tagali, nasulod na ta sa mga Chinese di. Di ba? Oh. Na, ano na ta eh? Na sulod na ta eh? Na invade na ta eh? Dawa na lang sistema, gakalatabo sa mga katropa. But, di tini makadto. Anhon tani, no? Maano ta? Kung wala sa iba ni mga pungsod, wala sa alay. It goes back kung paano natin ginapayambo ang atong pungsod, mga katropa. Isa kita sa dako, isa sa kita sa mga nasyon sa una, nga may ara sang Dako nga kapasidad kung military ang istoryanta. Ah, sa Asia, isa kita sa ginahangad sa Vietnam, sa Indonesia, no? Sa una, Bruce Bungway. Nga, corruption grabe. Ah, corruption ang grabe. Flood control, farm to market road, infrastructure, amuni permi ang nabutangan sang kwarta sang tao. Nga way ta kabalo kung pilang ginahatagda, pero kabalo kita, nga may ara corruption nga ginahatagda. Ang porsentuhan ay terrible mo, no? Ang porsentuhan ay grabe. Ah, piungan lang na kung kisa. Mabalta, tani. Makaahon man Pilipinas sa mga corrupt nga mga opisyal ba? No, amo na. Pero sige lang, no, mga katropa, well, ambal nila ko, no, there's always light at the end of the tunnel. We will wait until it comes. But nonetheless, mga katropa, let's just be vigilant sa mga nakakatabo subong. Of course, kinahanglan taman, kayuhon. That's why may ara panawagan accountability, sukto natin mga public officials ni kontra sa korupsyon, no? Because that is the way to do it, mga byan, no? Sukto natin sila. Ipasiguro ng insakto ang kwarta, insakto ang paggamit sa kwarta, pinaagi sa mga layi nga nagduso sa transparency sa public spending, sa government spending, mga katropa. Ang public bidding, it should be publicized, no? Gina-publicize, pero mga katropa, kabalo ka ang mga players na iyaman ka mga politiko, no? Kagang nagahimo sa mga bidding kung kisa, no? Control man sang mga politiko kani. No? Para matabunan ang issues corruption. So until when kita mga katorpa? Subong ginabuli na ta, grabe na nga pambuli sang China sa aton. And it's so hurting to hear some of our public officials is trying to justify what the China is doing now. No, sa aton. Nga mahabal pa ta nga i-check naton technicalities and legalities and sa aton posisyon, hindi ta magprotesta, hindi ta magbutang to sa ano ba, si ma-escalate. Daw kita pa yung matras. No? Daw kita pa yung malain. Ha? Kung buhi lang to sa disporepasyo, atapang at tao, hindi atako. Bato niya. Ha? Pero look at the set up sa politika subong-subungsod. Grabe. Ha? Ang iban ng mga corrupt ng mga opisyal, hindi nang accountable. Ang iban ng mga corrupt ng mga opisyal, mga katropa, they can hide behind sang mga issues, no? Nga mas spare sila from their accountability sa issues sa corruption. No? So, kinanglan na to, magaling ti, lantaon mo siya, sistema na eh. Nagaluntad. 9:51 mga katropa, sa papakalagin natin, 20 oras. Buwas naman ah. I mean, sa Sunday naman. No? Masulod ito yung boss na. No man yung... Sa Sunday naman mga katropa, kita na ito. Mary Jane Balualio, thank you so much. Salamat, Gid. Lental de, ma'am, morning. Kaga sa mga katropa natin. Remel Mamilia, thank you. Tristaniet Gulay. Sino pa? Ma'am Bibing Francisco, thank you so much. Salamat, Gid. Ma'am Maricel Largo, see you. Ma'am Lia Lobrado, thank you. Salamat, Gid, sa pagka-tutok. Until tomorrow, until Sunday, mga katropa, sa ngalan sa atong technical partner, katropang Chris Librando, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO, President Dr. Remily Tuoy. Ako naman sa katropang Win Salinas. Happy weekend, mga katropa. God bless.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
7: Simple Plus Gold.
8: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Simple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
7: Simple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips,
10: Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system. naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Vision Next! Marami na ang natulungan!
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
12: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
14: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
17: Go! Let's get it!
16: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
17: Uh-huh.
16: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
18: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
19: Sister Payne.
20: Si Michelle Legale, isa kasi.

0: Down pain. Fast and safe. No! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa buwan mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: XFM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM our permit number 0098 series of 2026
3: XFM 103.9 Wednesday.

0: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
1: Edukasyon.
0: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mo taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sining tugo.
1: Edukasyon,
2: edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglaptas ang glucose sa dugo.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
4: 0955-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
5: Nga, XFM, kid how?
6: Kayo pagbugtaw ko, balita dayon mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Inanyang music, ah.
5: Nga, XFM, kid.
7: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, may arapin sa mga balita. Labas yung amin, bigit sa mga DJs, nalakag.
8: Wala isang konkretong asapan.
9: Kag wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
8: Simply,
5: may how, kita pa.
8: Enjoy lang.
5: Nga, XFM, kid how?
10: Di mo!
9: XFM 103.9.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko. Sa salo pagin buhat mo. Putigun ko. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O panginlo-iban mo ako. Kasakit. O pangsabihak sino. Hindi ko mapimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
3: Endless love.
4: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay. Inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma. Nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad. Kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon. Amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless love.
4: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: na maging tuanay, Brian. Nakita mo ano sa tanga-tanga ako. Ganun na pinasaran mo ang maayong mga plano.
1: Nakita ko ikaw. Kagnain love ako sa imo. Gusto ko nga hatagan sang kasakit ang pamilya mo. Kag ikaw nga pinasaran ko nga gamiton para dira. Apang tagsa ka adlaw nga makaupod ko ikaw. Nagadalam ang interes ko sa imo. Nagabago. Tub-tub, hindi ko na maibaluan kung paano ko isugid ang tanan sa imo. Ginpinsar ko si Nadia. Among nakakuha sang karma para sa akon. Tugod sa kadamos ang babae ang ginpahibi ko. Apang ginpinsar ko man nga ikaw ang akon karma. Tugod ikaw ang babae nga gusto ko gid. Apang sakit buhat ko. Madula ka man sa akon.
0: Nakangpan kong balatsyagon mo, Brian. Apang hindi inang rason para manakit ka sang iban nga tao. Ilabi na ko ng tao nga inap. Wala man sang sala.
1: Oo. Nakaibalo ako sina.
0: Apang gintimo mo gihapon. Bisa nakaibalo ka nga makasakit ka sang balatsyagon. Bisa nakaibalo ka nga sala. Paano ba ako magsalig sa imo? Pagkatapos sina, Brian?
1: Dolita.
0: Oh my.
1: I'm sorry.
0: Inuyatan niya ang kamot ko.
1: I'm sorry.
0: Sorry man.
1: Palihog. Tugti ako nga madulong ka pa uli sa inyo.

abugali isini kasakit. Tagisa nga makigbreak ako sa mga babae. Naging palaom ko. Kagiso po. Matapos kami nga makasugilano ni Dunita, doon nagabutan ako sang tunok sa dugan. Subong ko lang na-experience ni. Apag siguro, tungod subong lang ako naghigugmas ang tampad. Sa ospital ako madiritso. Kaduan ko ang manghod ko.

0: Kamusta ka? Okay ka lang?
1: Okay lang. Kamusta na si Nadia?
0: Okay lang. Wala pa man lang siya dugay nga natulugan. So noong sa doktor nga nag-check up sa iya kay na, may muna siya kung nga makagwabwas.
1: Bayo naman ko na mo.
0: Mga paulian na ako sa balaya para nga makakuha ako sa mga gamit ko.
1: Ah, idulong ko ikaw. Ari man si Mami, siya lang nga na yung mabilindri. May nurse man nga nagatipan kay Nadia.

0: kumo nagbuluntaryo sa pagtulong kay Francis. Para may rason ako na makabalik sa Ilabalay. Bisan na hindi man kami magkitaan ni Donita, at least babatsyagan niya nga ari lang ako malapit sa iya.
1: Anong natabo sa inyo ni Manang?
0: Nagsugilano na kami.
1: Yan patawad ka na niya? Yan ay higog mamugit bala matuod si Manang?
0: Yes. More than I can say.
1: Tanangid man kita, may naimo nga kagaguhan. Ang importante lang nga akuon mo lang kag makatuon kita sa nabuhat naton nga sala. Kung matuod nga nagahigugma kagid kay Manang, nagtani, wala ka lang nagabutig nga ginahigugma mo siya. Matunon mo nga nakasala ka. Dira kag tilawan mo nabawion ang bot niya. My sister is amazing. Hindi kami magpasugot nga sa kaibisan sino lang siya makatupa.
0: Amo man sa utod ko.
1: Makaibalo ako sila. Amo gani nga mahal ko gid si Nadje. Gani hindi na ko gusto nga madula pa siya sa akon. Nagapati ako nga mo man sila nabatyagan mo para kay Manang. Gani ginabuligan ko ikaw. Sa balay namon, siyang busing. Hindi tungod busi siya, kundi tungod ginapabayaan namon siya. Kaya nalipay siya nga mag-atipan sa amon. Gani buligan ko ikaw, Subong.
0: Oh, buligan mo ako?
1: Oo. Buligan ko ikaw.

0: Magupod ka na lang sa sulod. Saka isa sa kwarto niya. Magsugilanon ka mong liwat. Magsuri ka liwat. Kagamong paghambal sa iya, na mahal mo siya. Sabi mo, kadali lang ang gaon kay Manang eh. Mahumok ang kasing-kasing niya.
1: Pero, hindi bala, kaupod ninyo sa inyo balay si Manong mo?
0: Ara ni siya sa kwarto niya, Subong. Isa pa kung makita niya kita. Hambalon ko nga dan mo lang ako. Kay makuha ako sang ilislan ko. E dito ako matulog liwat sa ospital. Pero, kung hindi ka mo magkitain ni Manong, magdiritso ka lang sa kwarto ni Manang Donita.
1: Ah, salamat, Francis.
0: Ah, okay lang. Basta, atipan na lang kagpalangga si Manang, ha? Kag hindi na pagsakita liwat ang balatyago niya.
1: Ah, no, hindi na. Hindi ko na kaya. Mas masakit para sa akin kung masakitan siya.
0: Good. Mayo yun ang naghahampanay kita.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: VisionX Plus? Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani. Isa ka bus driver. O kung sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Kita nga mga driver, mag-inobus ang Sistapain.
7: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Rodel Sangtakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag-Samphone Gold Coffee Mix na.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at

0: Ang amoy ng kwarto ni Manang, oh.
1: Paano kagaling makabalik sa ospital?
0: Mataksi na lang ako.
1: Salamat, Francis.
0: You are welcome, nung Brian.

0: Sandali lang. Ara na. O, bangon ako ha. Base kung si Manang Vinang nga panuktok ay na. May kinahanglan siya siguro. Ay, nga anang. Si Brian. Anong ginabuhat po dire?
1: I miss you.
0: Brian.

0: gani bilang bayan. At ipanon ko ikaw. Patulogon ko ikaw. Pag-isa akong pagpalangka.
1: Brian!
0: God! Ginahitla ako sa imo, Donita. I miss you so much.
1: Miss you too, Brian.

talaga nagalit. Si Brian, makamuok ang tulog niya. Ayala! Hinanay ko lang nadumduman ang mga magulang ko ang lalaki. Ay, sigurado, hindi sila magduwa-duwa sa pagsakit kay Brian kung makibalo sila. Nagdari siya nagtulog sa akon. Upaban niyo ako kamag-ilis. Kinahanglan, mausisa ako kung sino nagabugtaw na sa mga kaupod ko diri sa balay. Antes ko papalagyo si Brian. Medyo adlaw na eh. Pasibala kung nagabugtaw na si Manong Frankie.

0: bahala. Para na mga utod ko sa salas. Para man ang nobya ni Manong Frankie.
1: Oh, Donita? Anong ginabuhat mo dira? Nangara ka na dira sa hagdanan? Hindi ka pa magpanaog?
0: Kwan, manaog na git man ako. Nakibot lang ako eh. Kido, kadamog isang tao sa idalom. May ano? Nga doon nagagual gito mo, how?
2: Ara ko nung sagwa nga sa lakyan sang boyfriend mo. Kagabi pa ko nung inatira.
0: Ah? Ay, kwan, ginulong niya si Francis kagabi, halinini sa ospital.
3: Tapos ginbili na niyang salakyan ni Adre?
0: Base kung nag-commute lang siya pa uli.
3: Dre mo pala siya ginpatulog kagabi?
0: Wala?
3: Una mo, anong ginabuhat si na Dre?
0: Hindi. Si Brian, nangguha na gali siya sa kwarto. Nung palihog.
3: Kababae sa imong atawo? Apang nagapatulog kasang konsino ng lalaki diri sa balay? Kag ikaw, kadamol sang kuya mo, no? Niwala gani kami na kaibalo nga nagapangaluyag ka sa utod namon? Bisan lang doon mo, wala namon nakita. Antes kaniya ng in-boyfriend. Karon, diri ka na nagtulog?
0: Nung palihog, isa pa, hindi mo nang libalay, no? Kaya bisan magpatulog pa ako sa isa ka basketball team dire, pwede gid. Kag wala ka na sang labot.
3: Hindi lang punto ko. Bulaton blay na sang isa ka matarong nga babae.
1: Hoy, Frankie. Kayo gani kun maghambal ka, ha? Basta nalipat ka, nga pirmi ako dire nagatulog.
3: Tilain man na iya mahal. Utod ko niya.
1: Agali. Kung utod mo, protektahan mo. Apang ako, kamasaan mo.
3: Ari man niya, kalma lang bala.
1: Ay, hindi ah. Kaayos ang tuno mo ba?
0: Bayaan ko sila. Brian, kari ka.
4: Good morning.
3: Hoy, usapan ka. Di ba halok-halok ka ba?
5: Dali lang bala. At ako na, Tony. Hindi kita anay magising kita anay, bala.
0: Ay, nung Felipe.
5: Ano gid ba lang tuyo mo sa manghod namon?
4: Tuyo ko, nga pakaslan siya kung batuno niya ako liwat.
0: Okay.

0: Brian?
1: Oh, nga? Anong pagdumdum mo? Hindi ako seryoso? Nga wala ko sang planong atindugan ang ginhimo naton kagabi?
2: Ano? Anong ginhimo ninyo kagabi?
0: Ome, ina lang bala ang rason? Tugod lang sa ginhimo naton kagabi?
1: Hindi. Labaw sa tangan. Mahal ko ikaw, Donita.
0: Brian!
2: Hoy! Donita! Iyang maldita yaw! Ikaw bang nagako sa lalaki?
3: Ang mayo pa. Babayaran lang natong sila nga magkasugilanon. Nabatian naman natong ang ginhambal ni Brian. Ipakasal niya si Donita. Gani, wala naman siguro sang problema. Hambalin ninyo sang mayo ang plano ninyo, Donita. Brian! Salamat, bro.
0: Brian, karika. Mabalik kita sa kwarto ko. Dito kita masugilanon.

0: The Secrets of Health.
1: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
2: Yes.
1: Diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butambalo si ni Dok Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, ginasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
1: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan, kay dirin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Ang kalabanan gidiri sa tiyan, nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
2: Yes.
1: Kung wala na gid.
2: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: So, hindi nga pagbatsyag nyo, nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Santon Plus Gold. The secret of health.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na aton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
2: Yes.
1: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
2: Again.
1: Again.
2: Yes.
0: Gusto mo ba

0: Secrets of Health.
1: Kayo kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iyasa ni mga joints, posible mabalda. Ang iyasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na iya nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalaki na man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi lugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kagsa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabuligan ito sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The Secrets of Health.

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaas.
7: Santone Plus Herbal Oil,
6: assist the pain.
8: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
6: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: XFM.
12: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system. Nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabaka sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
13: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
16: Mga katropa, exa!

interviews sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari

0: FM News Central.
1: XFM Time alas 10:46 na, mga katropa, may aga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Pilipinas, kagonsiling kaman sa buong abayin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, adlaw kita sa buong sang Biyernes. Hulyo 17, tuwing 2026. Kag subong agangin nyo direk kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, kita dire mag-inop na humuli na last 10:30 to balas 12:00 udto. Agot sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga ato dire tutukan dalakayan kag diskusyonan. Sa mga nagatutok dira subong sa atong paagi sa ilang nga mga radyo, tamyawon ta sila blana, isang good morning may nga dira sa inyo tanan.
2: Te, di na kamo?
0: Sentro.
1: Mga katropa, salamat gid. Nagaupod na sa aton, umaling kay ina sang aga pa nagatutok na diri sa aton. Pero mabatihan ninyo kami mga katropang XFM Bacolod sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. Sa norte nga bahin naman sa probinsya, mga katropa, XFM Sagay City sa radio frequency naman nga 87.5 kag sa sur nga bahin sa probinsya, XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7. Kag mga katropa, mayra kita sa social media, no? Ang atong Facebook kag YouTube. Sa Facebook naton, mga katropa, malantaw nyo kami kag babatian sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa YouTube, ari ang XFM 90.3 Bacolod. Mayara kita, mga katropa, sa streaming apps ang XFM Philippines naman. Ma-access dira ninyong kapinsay senta ka mga on-air stations sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Mangitaan nyo lang, mga katropa, ang XFM Radio Network. Ma-download din ang libre, mga katropa, no? More than 60 stations ang XFM Philippines. Inyo dira nga ma-access kag babatian, mga katropa. Text line naman sa XFM Bacolod, padala nyo din inyong mga mensahe sa siningan numero 0915-628-7926. Sa liwat 0915-628-7926. Amo na nga ito ang hotline number, mga katropa. Kung gusto nyo mapadala sa mga true text message nga gusto nyo ba may patamyaw ka mo o kung may mga panawagan ka mo, pwede nyo na, mga katropa, mapadala sa siningan numero. Alas 10:49 na, mga katropa. Aton padulungan ang aton nga mga dapat tutukan talagayon kag diskusyonan, mga katropa. Sa sining adlaw sang Biyernes, diri lang sa aton nga palatuntunan ang Sentro.
0: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ariyo, unahon ko na kay do nagsiligang matata. Ginabuluban ta, mga katropa. Ginapananaw na. Oh, makulos muro naman ang iban sa ato no kun mag-uy-uy ang abaga. Kaysa madasod nga simana, mga katropa, ginalauman. Ha? Ginalauman nga ang litro sang diesel kag sang gasolina, mga katropa, may pagsaka. Pila, mga katropa, sa aton din nga pinakauling information nga nakuha, ang diesel, mga katropa, magasaka, sumugod dati, posible may araiban nga mga oil companies mo, no? Nga mag-implement, mga katropa, sa early mornings ng Tuesday, but mostly Tuesday, sila nag-implement, mga katropa. Ginabuluban ta, mga katropa, nga base madason nga simana, magasaka ang litro sa gasolina from 9 pesos and 50 cents. Labot 10 pesos and 50 cents, mga katropa. Wow. Dukadako ang saka, subong, no? Gulpiada lang, no? Gulpiada naman. Ano ang rason? Ani mga katropa, sa digdi sa pagpatag sa oil industry sa aton ha. Apektado sa nagalala nga geopolitical risk premium ang world oil prices. Te. Nga muning resulta sa pagpang-atake sa Iran sa commercial ships nga tuyo nga maglayag sa Strait of Hormuz sa guwa sa aprobado nga ruta sa Iran kag ang pagbalusman sa Amerika sa Iranian military assets. Dugang pa diri mga katropa, nagnubo man ang diesel exports halin sa Russia. Sentro. Di, kung way takuluaan mga katropa, dito ta sa Russia mo. Nagligad na apektuhan man kita diri kay may supply ay source man kita from Russia nga bangod man to sa gira sa tunga nila sang Ukraine. Di mga katropa, it's because of Iran and America, Israel, America, Iran nga gira. Mo naman ni subong oh. Mga katropa, pero hindi man ni siguro amuni gilayon nga saka. Pero tigi na bulubanta. Nagadepende ini base kon utay-utay yon ang ining pagpasaka, pero mga katropa sa ako lang ining pagangop, posible nga base ti builuhon gini dayon sa amuni nga balor sang pagpasaka sang presyo sang oil products. Imaginable oh. 9 pesos and 50 centavos up to 10 pesos and 50 centavos mga katropa. Te ano naman ni karon ng aton na mambal sang aton karon nga mga drivers ni. Kay te ang ila to ayuda nga ginalauman nga ihatag to sa ila, bulilyaso man to. Kay ang ila nga mga ayuda to taning nga mabaton na pangatagan na cheque ba o Diyos ko'y gumuraw ng unod sang cheque mga pangalan nga nasaad sa cheque, di pa amo lain-lain pa. Sino to nga mga tarpulano to? Sentro. Hindi pinabalik to nila. Karong mga katropa, ba si makaligwa kita, kuhaan, tanong karong komento si Mr. Rudy Catedral, chairman sang Bacod de Manibela, para ma-diskusyonan tani. No, talakay tani sa gusto. Kung ano ginimala mga katropa naman ang ilaning desisyon, ang ilang mahimo naman, kung basi kung may mga another movement man sila. Kahit yung mga katropa, sa maabot nga Julio 27, eh kalima na ni nga State of the Nation address ni Mr. Bongbong Marcos Jr. No? Basi may panawagan man sila. Kagti sa sining maabot nga suna sang presidente, kalima nga suna ya. Diba si palang mga katropa matalakay ni sa karon ang do nagalala nagid nga ano, nagalala nagid nga problema sa aton mga katropa sa ekonomiya. Tapos nagligad do naglikapon to nagambala man siya nga may assistance naman for more than pilato 7.5 million Filipinos nga may pilatong budget nga which is amo na ang i-provide for the assistance sentro. So ti do hindi ta kain chindi sin eh kun puro na lang kita yung mga katropa plakan nga plakan sang ayuda. Ang ayuda ya just that's for temporary mo band-aid solution ti mano ta ni man sentro. Ba di man chindian no. Eh mga katropa, ibang pag inikaroon ng mga ano, diskusyon na tanaka ron kay actually nag-reply man diri sa aton si Sir Greco Belhika. Basikon ano karon depende na karon makaligwa kita, no? Para matalakay ta man ni mga katropa ang AI generated video ni bala nga gin pagwa sang China, no? About ni bala mga katropa ang ining media nga ni state controlled media dito sa China. Nagpagwa mga katropa sang AI generated video nga may kalabaon nga may kalawigon nga do 58 seconds ni siya, wala kalabot 1 minute. Kapin 1 minute mga katropa. Nga dito nagapakita sa video ang isa ka amo or monkey mga katropa. Monkey nga nakabarong. Tapos ginakapitan siya sang kamot nga may ano ni nang hayaay sang Japan, may pangalan sang Japan kaysa sang Amerika. Kag ti do ginapilit mga katropa nga magkanta, no? Ginapakanta ang ining amo. Tapos ni nangakig ang duha to ka mga pungsod. Sala ko nung kanta sang amo, ginbala ang amo sa tirador. Ginpalupad ang amo sa baybay, nagtupa ang amo sa baybay. Antes magtupa ang amo sa baybayon, ginsugata ini sang barko sang Chinese Coast Guard kag ginwater cannon ang amo. No? Ting amo nagbaliskad, nagtabog sa baybayon, natupa sa kadagatan. nagwa ang isa ka balina. No? Ginabalansa sang balina, ubrahon ta na lang ang parta para ano, maglimpyo ang aton nga kalalawran, aton baybayon. Amo lang nagsapat siya sang sang balina. Mga tropa, talakayon tani karon kay may pila kita diri kang mga eksperto, si Attorney Cesar Viloria later on basi makatag siya sa aton sang ligwa. Ma ano ang mahambal sang pila ka mga abogado. Angot sa sini mga katropa nga ti. This is racism. Racism ini siya, no? And insulto ini. Pasugot lang kamo nga mga Pilipino, kabigon nga amo sa China. Ha? 'Di ba? So ari diri mga katropa nagpahayag man gani diri si Rear Admiral Jake Tariela, spokesperson sa Philippine Coast Guard, nga ang AI generated video nga gipagwa sa China daily nga nagapanggid sa mga Pinoy sa amo. Sentro. Okay. Mga katropa, pabati ta ng video dugay-dugay sa inyo. Kag iban pagid nga mga topic ko ha. Talakayon ta dre, bantayin ninyo kay isa-isa unta na karon mga katropa samtang nagapatayon diri ato kapalatuntunan ang Sentro. XFM News Sentro. Alas 10:57 na. Mga katropa, ipakilala ko ni sa inyong ultimate trio sang Yes to Health. Mga katropa, ang ultimate trio sang Yes to Health amo ni ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Ang Santon Gold Herbal Capsule mga katropa, imo ini sa mangustin spirulina malunggay aos kag amarguso kun ampalay. Itingob naman nini mga katropa sa isa ka kapsula agad nga makabulig gin eh dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kon malignant. Mataas ang imong sugar level, imong blood pressure. Kag ano pagida mga katropa nga mga balatian nga inyo da subong nga ginabatsyag. Kado kabudlay gid. Mga tropa, adlaw-adlawon ta pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. 100% effective, kag safe mga katropa bango di mo initanan sa organic ingredients. The best imnon, mga katropa. No? Masiling mo blang ado mapang adlaw-adlaw mo gid jabla. I-habit mo siya mga katropa. No? And also, meron man kita sang Santon Vitamin C naman mga katropa. Ang Santon Vitamin C made of mangosteen, spirulina, ka mga prutas ka magkaranong gid sa vitamin C. And also, mga katropa, may premium D3 kita. Made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 naman. No? Makapa-healthy sa itong mga cells, makapabakod sa itong mga katulanan, kag mga katropa, kung ano pagidabing ng mga infections na kosa bakterya, kag viruses. Ang ini nga mga produkto sa Yes to Health, mabakalinitan na mga katropa sa Yes to Health. Wellness Center, ginamtang resedal ng Lizares, barangay 39, siyudad sang Bacolod, no? Kag sa mga drugstores, mga katropa, leading drugstores nationwide, inyo man ina nga ma-avail ang ini nga mga produkto sang Yes to Health, mga katropa. Sa online, si Shopee, mabakal man ninyo ina. Pero halong ka mo ha, sa mga picking nga produkto online, dapat siguraduhin nyo ganyan nga may tatak sang Yes to Health. Sentro. Alas 10:59 na, check ta na yung PDMPD kung available sila. Mga ilang kita sang pinakauling detalye sa lakas ng panahon, mga katropa, sining adlaw sang Biyernes, no? Kamustahon tala. Para madulong, tas yung pinakauling lakas ng panahon, kay ang low pressure area sa Gua, sang Philippine Area of Responsibility o Compardo ng Tropical Depression naman. So, ti mga katropa, hibaloon tan eh, kung ano ning international names ang nasambit ni nga from LPA to Tropical Depression. Ba? Do kadasig lang mga katropa, no? Do kay ti nagligad to tatlo ka low pressure area ang na tukiban sa Pacific Ocean na gasinundanay. Na remember nyo to tapos ni Inday, no? Nagwa na si Inday sa par, do may tatlo pagid ka mga ano, nagsulod. Ti tapos na si Josie, may duwa pa nga nabilin. So, ito yung isa naman yung mga tropa outside par ng tropical depression ng bagyo na. So, hulaton tan eh. Ano na yung monitoring so far sa PDMPD for the latest update mga katropa sa sitwasyon sang aton nga panyempo sa karon. Pinamak, adlaw nga naka-experience kita mga katropa sang mainit nga panahon, di ba? Tapos yung ulan, binagyo, amuning resulta. Kainito naman. Sentro. 2 minutes pa. Sige, no problem. Sentro. So ito mga katropa mo ni aton sa karon nga pinaka ano no balikanta na lang na sila ang PDM PD4D update. Sige. Engineer ba si kuno available si Rudy Catedral. Check ta na lang ni siya. Si Rudy kita na una. Kasi kung makatagban siya sa aton sang ligwa. Mga ilang kita komento sa bayan sa mga drivers naman. Centro. Especially mga katropa kay next week ko, 9 pesos and 50 centavos. Tub-tub, 10 pesos and 50 centavos mga katropa. Nga saka sang gasolina, ginalauman next week. Bao. Te, maubo naman ng iban sa aton. Aras piyak lang niya makaupo na aton. Pila ka mga leader sa mga transport groups Bacolod. Kuwanta ni sila sa komento. Aras subong si Sir Rudy Catedral makaupo na aton mga katropa. Sir Rudy, may aga. Welcome sa XFM. Kaupod mo subong Sir si Katropang Andrew, Sir Rudy.
2: Good morning, Katropang Andrew. Kung sa talaga taglumati sa XFM Bacolod, good morning.
1: Salamat, Sir Rudy. Sir Rudy, may mga information naman kami din nga nabasahan nga next week, inabulubanta, basi magsaka naman ang kadalitros ng diesel. May price hike nga from 9 pesos to 50 centavos to 10 pesos to 50 centavos. Naibaluan nyo na, Sir Rudy, nga muna man ang saka next week.
2: Yes, gay katropang Andro, no? Kaya ang Apo National Chairman Mar Balbuena magbidang nagabalabag dito sa National.
1: Okay.
2: Kapunta din yung balabagan niya ang pagpakontrol dapat sa ngaton ng Department of Energy. Pagtimbuok sa presyo sa petrolyo. Mm-hmm. So, amoy na katropang Andro, no? Balanay na naton pag kadamo man sa mga ikotibo nga ginapanghimo ang ato National Chairman nga kunsa din may ara din sa nga dapat yatag ang aton nga gobyerno o kung padayon nga pagsuportar sa aton nga mga drivers katropangan do.
1: Correct. Pero Sir Rudy, ano naman kay kadako-dako gid so far gado buylo-buyluhan na iblang pagsaka aw. Isa pa daanting ayuda nyo double liaso pero before ko daw magpadulong Sir Rudy, ano ni ang sa karon no? Ti matigayon gid ni mapatuman ano ang pwede ta mahimo next week naman Sir Rudy?
2: Ati, sa masunod na semana para sa aton mag-sinapol pa kita ka mag-contact ako kami sa amon nga National Chairman no? Kaya kung ano ang pwede naton nga pag-aimuon kay para masynchronize ang amon nga giyo dito sa National. Kaga nag-pati kita nga ang National yan amon subong mayara sang pagtililipon o kung meeting nga ginubra ang aton nga grupo sang Manibela. Kaga daw ang isa nila ka alternatibo ipahatag ng padayunon ang discount sa tanan nga mga 10 pesos discount sa tanan nga mga gasoline stations. Ang lain lang di katropang Andro kay si even ang akon nga sulakyan is legal ina aga qualified apang pagkadto mo sa gasoline station wala man madala ang imo nga pangalan dito kay kung sinulang ang ginbutang sa aton nga LTFRB daw palagtatana ilang bala daw hindi kaya yang automatically na kung na-restro ka dapat para ka man sa listing pang aton nga gasoline station nga kung sa diin dapat maka-discount ang pulo kabiso ka tupangan do.
1: Correct na. So Sir Rudy, pila na sa karon ang nadumduman mga presyo subong sir? Pila?
2: At sa subong daw yara kita sa 73 pesos.
1: Tik magkulpiada bay sa kaser pulo pila na 80 dayon?
2: Yes, good katropangan doon. Wow. Ang kabudlayan ng pagatubangon sa
1: man ba?
2: Mga drivers sa masunod na simana.
1: Grabe, no? May plano ka mo, sir, ngayon tatbiyahin kaso may implementar ni. Ano pag gini sa Rudy, ang posibleng nga, kaya siyempre ka mo maperwisyo. Bangon sa sining pagsaka naman sa presyo sa produkto petrolyo, maperwisyo ka mo, tiway ka mo mahimo, ontat ka mo biyahe. Ti maperwisyo man ang mga pumuluyo. Sir Rudy, ano nang basi may tikang ka mo? Nguhit naman mo sa LGU, sir? For this, posibleng nga bisa pa paano, mapaganagan lang bilang ining problema. Kaya doon kabuga at gid Sir Rudy.
2: Yes, gid kito mga Andro, no? Aton pag na kontak man subong ang pila ka mga transport groups diri sa siyudad sa Bacolod ang mga leaders nila para nga mamitingan naton kung ano ang pinakadabes naton o kung win-win solution na pwede naton mahimo o kung kalampago naman naton o kung ato naman nga buskaro naman no ang aton nga LTFRB nga dapat tanan nga nakarinyo dapat gaan din sa diskwento. I think kung lantawon ta ang sa national naton nga mga isyu subong o kon ang mga news na hindi maguntat ang atong gobyerno. Every month may aras ang 100 plus million na parang isuportar sa mga drivers. Apang ina, hindi natin mabatyagan. So amoy na, guro, ang pinakauna natin na pagahimuon na mag-apila sa LTFRB Region 6, kahit wala pa man doon LTFRB in IR. Although may-ari na din yung regional director, wala naman sa isang tao. At wala man sa isang datos. So amoy na, katropang Andro, ang ato niya pagahimuon din sa masunod na simana na mag-coordinate kita sa aton nga, o kung mag-apila kita sa aton nga LTFRB Region 6, Regional Director Richard Esmeña, kag para nga matagaan ina sang agarang solusyon o kung matagaan man lang sang ayuda bisan paano lang, mga katupang Andro.
1: Okay, sir, di bali, anong ginalok forward ni Sir Man? After the sining nga semana si naman, kay what if ko magsigisigi ni sir, kay do kaladloka na gini sir Rudy magamuniya mag asod-asod being amuning amount sang price hike sa sining nga mga binulan tubtob ba dason pa sir Rudy, ano ning tikang taman may napid sa rana kamudan para makapangaman kamo?
2: Yes, kid, amoy na gani no, binatinguan nato nga malabot ang grupo sang undok no, pagi sa kay sa ilang Secretary General Noli Rosales. Tag, okay. Kami na malang grupo subong ang nagpanindugan para sa dira, no? Aside sa fuel hike, muna ginangaton ang noto consolidation sa mga tradisyonal. So, Patrikang Andro, amo lang na iyang atong na pagaymoon pagtapos namon sang meeting, apila kami sa LTFRB,
1: okay,
2: para sa mga ayuda lang gid anay kay wala ini sang insigida nga solusyon ang mahatag kag hindi man ini kay national ini nga isyu kon world market ini ang ginaistorya naton. Si hindi madali para sa pagdesisyon nga mayara kang pagpanubo kundi ayuda lang gini ang mahatag o kung discounted ang tanan ng mga traditional jeepneys o kung ang mga POJs. Amo lang ina ang aton pag-ayoon dito sa Region 6 para mapalabot man sa central office ng LTFRB nga dapat may discounted ang aton ng mga POJ. Okay. Jeepneys katrupangan do.
1: Sige. Sir Rudy, thank you again. Mabalik-balik lang kami dira sa imo. Pero certi ang ayuda ni sa karon why pagidyapo, no?
2: Yes, katrupang Andro, lagi kabalik ang mga cheque nga yung padala dito natin. No? Na, no? Ng mga beneficiary. Sa katrupang Andro, gusto ko lang ipabalo sa tanan na kung mayara man niya grupo nga nag obra purma sa isa ka kooperatiba ka mag-upod sa modernization program, ginapabalo ko ngayon sa tanan nga ang grupo sang bakod ni Manibila upod sa Undok Piston nagapanindugan nga hindi magpa-consolidate, wala sang ang amon na niya is rehabilitation. So amo lang na katropang Andro nga kay miara iba na gambal nga nagpa-consolidate na kami kuno kung nagubra na kami sa kooperatiba, hindi niya ang bakod Manibila. Ang bakod Manibila upod sa Undok Piston nagapanindugan. Like kung ano sa muna ang ipanindugan namon nga hindi magpa-consolidate, rehabilitation lang padayo na sa subong amo lang ginaparindugan natin.
1: Okay, sige. Sir Rudy, okay. Thank you again sa sining tiyempo mo sa amon. Salamat. Good morning, sir.
2: Madamo nga salamat sa Tropang Andro kasi nga naglamati isang isa tayong makulon. Madamo nga salamat kag mayong aga sa kanan.
1: Yes, sir.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na batian sa Rudy Catedral, no? Ang chairman sa Bako ni Manibela. Di gapalibog man sila. Posible mga katropang sila man ni mismo ang gapangita man sa pamaagi. Kung matigayong, hindi makatropa nga muna kadako ang price hike sa Madason Simana. Gaubo man ang pagkakita namon, gasiliga man mata namon. No? Tingala kami ba, baka no, kanami, nagid mga iba, no, kanami pamuyayaw ko, no? Nga katulang tangkugo namon, ano kami ni man? Kaya ay nako, ipang hakroy, ita na lang ni, pamuno na ng iba. Eh, imagine na pala, no? Kasakit, mga katropa, bilang sa aton mga Pilipino. Especially nga muni ang aton pangadladlaw balang aton nga balasihan everyday. nga do slave kita yung blama katropa. Sa tingon nga magsaka ang presyo sa gasolina, do kita mismo yung makatropa ginakurdam. Do ga ko ta tayo kay bangod nahadlok kita ba o ano paano ta naman ni paigo-igoon kwarta taman kay amo naman ni kadako ang gasolina sa kanon.
0: Sentro
1: mga katropa, di ba? Amo na yung problema ta nga dapat solusyonan sa gobyerno. Yung yuhuman ang tanong ni presidente. Pero tito, mga tropa, duway naman na siya tuon sa kilabtanan, dira. Pero ti, ang dapat lang nandihin mo on, mga, kay ti, siyempre siyang presidente mo. Isa na sa satani, sa mga liyabib lang mga tropa, nga, oh, ubrahong tang pwede tahin mo on kay ang mga Pilipino, mga pumuluyo, taya, one per may problema. Balakuo na sila. Why pa nina recover sa tinaliktan ko to sinakaayos ang presyo to. Plate to. Tanan-tanan na lang mga tropa. Gasalaka na. Oh. Ba? Te, ano na lang tan eh. Why nagit kita ano pa? Dangpan. I think dalangpan na tan eh. Numero uno man niya mismo nga ginaluwas ang kugalingon. Oh. Kaya mo na nga to yung gobyerno sa Pilipinas. Alas 11:12 mga katropa, kambyo to piko kita. This is very interesting ha for the public, no. Kay anong but silingon sire. Kinanglan ta mga katropa nga mangin aware kita bilang Filipino. Filipino, no? Ano magsiling ka Pilipino, mga pumuluyo sa Pilipinas. Ba? Magsiling kaya Japanese, mga pumuluyo sang Japan. Ba? Magsiling kita Chinese, tay pumuluyo sang China. Pero in speaking of that, mga katropa, isa ini sa mga nag-agaw atensyon sa aton sa gobyerno, kag sa Pilipino. Nga ang ini nga bagay, mga katropa, do naglabot na gid sa punto nga hindi pa sila bala kumporme sang sininga inagaway and paglapas sa soberanya sa Pilipinas ang China. Kaya bangod sa sininga bagay mga tropa. Ari, do I don't know ng pag territorial dispute mga tropa, isa na nadaan sa ginakabig nga oh, do over the backwood kanaw nag cross the line kanaw do sobrana. So that's another ano na eh no. Kung masinimula naton too much na na ang territorial dispute naton between China and the Philippines. Kaya tayo kaginalaksam na ni China ang Pilipinas nga which is gapinagusto siya claim. O nga, ako ni, ako to. Diba? Pero mga katropa, this AI-generated video nagagawa tensyon sa bilog ng Pilipinas and also sa atong Department of National Defense, mga katropa. Regarding sa sining presentation, sa sining video, ari ba lang mga katropa, ang amo o ko ng monkey sa sininga video ginarepresentar ina sang Pilipinas. Are palantaw ta sinyong video mga katropa. Pabati tarang audio.
0: Someone had put together the world's most wobbly karaoke stage.
3: Go on! Start singing!
1: Oh, ipakanta siya sang Amerika ka Japan.
4: The so-called maritime delimitation talks.
3: Wrong song! Stupid monkey! We gave you the other lyrics!
5: Here it is.
3: Oh, for goodness sake!
5: Wait! This wasn't in the script!
1: Okay, bala na sa terador. Oh, nagtabog na nga mo. Ari-ay, pinispitan sa water cannon. Oh, pinispitan sa water cannon. Isang Chinese Coast Guard. Nagtabog na nga mo. Ari, nagwag sa kabalina.
6: Or litter that too. Let's all do our part to keep the ocean clean.
1: Ginakigan pa siya sang balina ng amo. Kay nagbasura siya sa baybay. Ginakigan pa ta sang balina. Sa iling sambalina, nagdugang ka sang basura ho. Nag-litter ka da. Tapos na yung balan, ginabalan pa sa sambalina nga, ubrang tang part ta. O, ubrang tang obligasyon tang alimpiyuhan tang aton nga ocean.
0: Sentro!
1: Pero rin mga katropa, may na-remember lang ko, no? isa ini sa mga pumbalikan na to, mga katropa, isa sa mga Chinese ano na gani man, Chinese the Chinese literature, mga katropa, which is isa ni sa pinaka famous nga story dito sa China, no? Ginadribla mga katropa kay may Chinese novel naging pagwaan ni during 16th century naging kilala ni mga katropa o kung ginhingadlan o kung gintituluhan nga Journey of the West or Journey to the West, I mean, no? Ang ining Journey to the West, mga katropa, may isa na di ka-character, no? Nga ginatawag nga protagonist or the hero, mga katropa, or main character sang Journey to the West nga gin-publish 16th century nga one of the famous Chinese novel, mga katropa. Giningadlan ang ining main character nga si Sun Wukong.
0: Sentro.
1: Sino na si Sun Wukong? Ano na ang tsura ni Sun Wukong, mga katropa? Si Sun Wukong, wala na siyang iban pa, kundi isa ini siya kaamo.
0: Sentro.
1: Oh? So, tayo ambot silingon sini, ang Chinese people, hindi descendant ni Sun Wukong? So, kita nga mga Pilipino, ang descendant ni Sun Wukong? Kaya ginapresentar man tas ang China nga mga amo.
0: Sentro.
1: Te, amo ni punto diri sa karo, mga katropa. Kaya si Sun Wukong may ginaposes ini sang madamo nga abilidad.
0: Sentro.
1: No. He has supernatural strength kag able to support the weight of two heavy mountains sa iya nga baga. Madalay gali mga bukid. Samtang nagadalagan gamay kada sigon kuno mga tropa sang meteor. Wow. He is extremely fast, able to travel 108,000 o kon 108,000 ano ni kon sa ilaya traditional Chinese unit of distance 108,000 li or ri amo ni ilang traditional Chinese unit distance kon isumaon tagali mga katropa may kada si kon gali ni si Sun Wukong sang 54,000 kilometers ba per hour. Na remember niya na ginatawag na siya nga si Sun God Wukong. Tere mga katropa, dogi na ano na nila si Wukong ni China. Dogi na ay hindi kami na iya. Doka mo na punto nila dere. Kay ti amo man din ginasaad mga katropa sang sining story, sang Journey to the West nga which is the main character is a monkey. Ang specific ano sang amo si Sun Met si Sun Wukong isa ka rhesus makak o kon golden snub nosed monkey. Nakita na namon ang ining nga golden snub nosed monkey kundi ko magsala dito sa Hong Kong. Nakasulod sa dito gani do sa Ocean Park to nila, Ocean Park to sa zoo basta something dito na no amo na to. Sorry mga katropa, this is an insulting part for us sa ato ng mga Pilipino. Kasi ginapresentar tayo sa China nga mo, which is mga katropa, main character na sa ilang famous novel, no? Kung saan ang problem mga katropa, pag inchindi ko, do epic ni nila ang journey to the West. Do epic ni nila. Oh. Ang mga katropa, ang epic kung sa aton sa Pilipinas ang biag nila ang kay epic na mo biag nila ang istorya, no? Si biag nila ang kada isa sa nakabalo na story behind ni biag nila ang nga ginakabing na nga epic. So do same money ang istorya kung ikumparar ta but in a different approach ang story mga katropa ang nasabit nga Journey to the West. So makayo kita sa komento sang isa sa abogado diri sa aton sa Bacolod. Tingnan ta kung available si mga katropa si Attorney Cesar Viloria. Kaya ito nagpagawa niya sang iyang ano makatropa mo iyan nga komento angot sa sining AI generated video naging pagwa sang state controlled media sang China nga mo nang giningatlan nga China Daily nga do grabe na naman makatropa ang ilang nga mga caricature bala ang ilang mga drawings and also their propaganda against sa aton mga katropa do damo na sa ginapagwa ang mga caricatures sa ilan nga mga Facebook no? Nga may mga ang Pilipino nga doon naghahapa and kung ano pag itong mga ginaduko-duko sa mga Pinoy regarding diri makatropa sa issue between sang China kag sang Pilipinas regarding sa territorial dispute. Check na ni makatropa si Attorney Cesar Villoria rin espya kalinya. Attorney, good morning. Welcome diri sa XFM. Kaupod mo subog si katropang Andrew Attorney.
7: Good morning.
1: Attorney, salamat kinsa imong time. Ari attorney do nag do napiko naman ang mga Pinoy regarding sa sininga AI generated video kaging pagwa sang state controlled media sang China dito, no? So attorney bilang abogado and eksperto sa legalidad, ano ning aton nga mapananawan ta sini attorney man?
7: Well, una sa tanan, no? It affects Filipino as a monkey.
1: Correct.
7: And puppet. Two things, no, ang nakita niya ito dala. Very insulting sa ato, nga, ordinaryong Filipino. But it is also an eye-opener sa ato.
1: Okay.
7: If we will go into learning history before, ano, ang tabot sa ato, until now, hindi man manigar na there are still, you know, we are still under, kung matawag na, sa paminsaro natin, we are still a colony. No?
1: Oh.
7: We are still dependent sa Amerika.
1: Gani man.
7: Sa iba-iba ng mga nasyon. So, it cuts both ways, kung matawag natin. No? It will open the eyes of Filipino people na maghahambal na hindi kami niya dapat na i-tadigo ng amok. No? Okay na na, balong ka. No? We understand now picture. Pero ito siyempre ng taon natin what is the overall picture ang ginapagawa niya.
1: Mm-hmm.
7: Ano klase monkey. Mm-hmm. Sa video or series of videos ko ng taon natin, ito the beer nga nung ginahaboy-haboy kung kita ko nila. So,
1: ginbala sa terador?
7: Oo, nung ginakuan na kita, ginakuman.
1: Oo.
7: So, medyo magbuntaw kita, we are really, until today nga, ginaharian sa mga pangayaw, we better stand up, no, as a Filipino, as an independent country or nation. So, muna yung pananaw sa international perspective, and even sa China, nga ang Pilipinas nag-isog, nag-hunggo sa China because of the interest of the Americans. Which hindi man nato na ma-deny, no? Realidad din na, kulang taon natin, we have a lot of commitments and in fact, we allowed the Americans to be positioned in the Philippines, no? And we understand ang ilang na dinatawag natin na geopolitical na considerations sa America and China. Pero on the part sa atong yung pananaw, ako personally, that is the generalization and an insult because not all Filipinos are, you know, are tupa. Damog kita mga kauturan na nagpakibato sa atong independensya, nagpakibato na dapat hindi kita magpadikta sa mga ano sa China. Dapat maging mayara kita na independent foreign policy. We can be friends to everybody, but hindi pwede nga maging tuta kita sa isa ka nasyon. So, ang bottom line is, ang atong takeaway na rin is, medyo for me, no? Not only medyo, but for me, that is very insulting. We were trying, ang atong na kita bi as a Filipino, we are trying to promote ang aton pagkumakita ano, par sa ibang mga nasyon. From sports, from technology, and everything, we are trying our best na maging respeto makita sa ibang mga nasyon. And China is not doing that for us. Siguro, isa ginatanaw na ito, we want to hear from our public officials, anong ilang panindugan na rin, no? As leaders, especially aton mga lawmakers. O, tiklaro naman niya ang malakad niyang magpagawa sa position nila na that is very insulting, no? In fact, even ang aton niya task force with Philippine Sea, nung pagawa na sa statement na hindi ininayo ang mo. But we have to hear from other public officials.
8: Mm-hmm.
7: Mga senador Nagton, congressman Nagton, governor, mayor. Because it represents the pulso sa umuluyo. Kung mabatihan lang sa China, for example, ang panindugan sa mga leaders natin. But as of today, buhay kita may nakita pa. No? Maybe they were not able to review the video, but I think nag-viral na all over the country, you know, all over the world. In fact, may iba na mga nasyon or city.

0: kita tuon sa isa ka nasyon. Kung diin ang isa ka nasyon, nagagaw man sa natong atensyon na nagambal nga hindi ko maari-arian sa channel si Newman. Kay sa video, makita mo nga doon si Japan, kaya Amerika mo ang patent masters sa Filipino nga detecting a monkey nga kung ano yung sugo nila, tumano na lang. Hmm. Whether it is very harmful sa atong tungsod, hindi at kinaman natin tumano. So, I think, no, I see it again, both ways. That is in a way insulting to us as Filipino. But I think that is also an eye-opener to our leaders to stand up and to make it a point that we should not be the same depiction ng matabo in the future.
1: Mm-mm.
0: Otherwise, hindi natin matinay katrupang andro na ang realidad ng ambag din man. No? Doon muna siyang nakatabo siya. So we are until now. While we have an independent foreign policy, as an independent nation or state, and yet, obviously, we are being, you know, controlled by commitments. We are still slain by our, you know, cooperation. So okay. We understand that we need to cooperate. But if we favor a single nation against the other, so I think that is independent foreign policy. That is the dependency of foreign power
1: Sige. Attorney, salamat gid sa imong opinion, sa imong paglantaw mo sa sining issue sa karon. Attorney, thank you gid sa imong time.
0: Thank
1: good morning.
0: Thank you, Katro Pangandro. Salamat. Mabuhay ka kay imong programa.
1: God bless you, Attorney. Thank you, gid.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na batian si Attorney Cesar Viloria. Especially mga katropa sa iyaning pahayag, komento ya angot sa sining AI-generated video nga nagapakita o nagrepresentar ang isa ka amo sa mga Pilipino. No? Nga ginhimo na sang Chinese state-controlled media. No? So ito yung mga katropa, may aridri bala, no? May nabasahan ko di bago lang. Isa nisa sa mga genius. Isa sa mga nagakomento, mga katropa, no? Ang igyadringin payag, kung nagapadayan kita or nagakriticize kita sang China nga nagaclaim over Batanes, so tikin ang lanta na maguntat, mga katropa, gamit sang mga produkto nga made in China. So, ti mga katropa, okay, gid ina, no? So, tigali nga po, mangkot naman dire, untat na kita gamit sang mga produkto nga made in America. Delete ang Facebook. Tihaboy itong cellphone ta. Kahit ibangon mga katropa, ang cellphone ta made in China man eh. Pero mga katropa, ang Android developed by Google. Ang Google, another American naman, company, American company. So ito yung mga katropa, kinanglan ta mag-switch siya sa iban nga mga bagay. Pero mga katropa, ang kalaban, Andrea, nga ginahimo ta or ginagamit ta, just like ano pagigani, nga mga nga mga sites man. Kaya doon halos laban mga sites, Chinese, kag-American mo, no? Google, ang Weibo, Weibo engineer, do search engine man mo, no? Ang Weibo, do I think the search engine man ang Weibo, mga katropa. So, tiyan mo na saan gina, Weibo, yeah, another search engine siya engineer, nga by China man siya gapon.
2: Centro.
1: W-E-I-B-O, Weibo, oo. So, another Chinese naman. Tingin ko magamit na Google, China, Amerika naman, no? So, ito yung mga tropang punto dere. Balik na lang kita sulat sa bato. Kaya why hindi na lang magamit sa sining mga produkto, sa sining mga teknolohiya, kaya puro tanan American and Chinese. So, ang punto dere na ito, mga tropa, is ang sovereignty kag ang trade, different issues, no? The sovereignty is kinanglan ini mga katropa nga matalakay sang madalom, madiskusyonan sang gusto. Pero mga katropa, ang trade between the Philippines, America, and also China, that's another issue naman. No? Pero ang aton rin mga tropa, nga ginapakigbato subo, ang soberanya ta, paano ta mapabilin nga ang ina nga mga teritorya, ang ina mga teritories mga tropa, iagapon sa Pilipino. Just like Batanes, no? And also other parts of Palawan,

0: nga base mga keyboard kita nga laksa mo naman sa China. No? So, ti, mga katropa, mga Chinese food, kita ng mga Pilipino na namitan gina, di ba? No? Ang pinaka-ordinaryo, tadi nga mabakal, ano na gani, siomay. Kung ano pag ito mga katropa, ang mga pagkaon nga made of, yes, ng Chinese. Hindi yung tatanang kaon, kay tibangon nga muning ginihimo. Pero mga katropa, that's another story. That's another issue. Ang aton rin nga ginapunto lang gid mga katropa, tutukan ta ang kung paano ni sa karon ma-subside ang ining attention between sa tunga. Sa tunga naton between the Philippines and China. No? Kay tiyan mo rin kabudlay subong mga katropa eh. Di na tayo maglabot sa punto, wala nga mag, maglala na gid ang sitwasyon nga hindi na gid lang ma-resolbar. No? So ti, ano mga katropa isa dito sa punto pagin naton? Tutukan tapagid ang importation sa bugas. Ta? Kaya tiduga ko makita sa China. Diba? Instead of supporting local farmers, mga Filipino farmers, nga dapat tani ang kwarta na ito, makatropa, rolling lang na dissolved within the Philippines lang. Pero galing ang kwarta nga para sa ila, makatropa, sa aton nga mga local farmers, nagagwa pa, kadto pa to, ginapulos pa sa mga dalagkuan ng mga pungsod, manggaranon pa sa manggaranon pang ekonomiya nila kumpara sa ato. Sentro. Na supposedly ang kwarta naton makatropa, budget sang Pilipinas, maruling within our country. Suportado ang mga local farmers. Dito ginagamit ay makatropa. Dito ay gahabok ang bulsa sang mga foreigner nga mga mangunguma. Instead sa mga local farmers diri sa aton nga dapat tani amo nang tutukan sang gobyerno ta. Halay lang kita import ang mga local farmers ta gapamigado. Nga dapat tani ang ginapangutang amang gad or kwarta sang Pilipinas nga ginapangawat lang mangyapon nila makatropa. Gapulos pang iban nga mga pungsod.
1: Sentro. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:34 na magapos kita in for a while. Sugpunan tani karong mga tropang iba pag inyong mga updates and discussion pagbalik sa Sentro. Please stand by.
2: Fats, Andrew Burgos, sa Sentro. Sentro.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
5: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
4: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold.
5: Kaya sabi ko, try ko rin.
4: Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong danihin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gani si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix. Unian dito kay my glauta

0: Coffee Mix.
1: Nakapangapi ka na?
0: Nagbaskog, kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
3: Dapat kabalugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa aton nga balatian. Like for example, kabalo nagi kita may ara kita hypertension. Actually ang hypertension hindi na isa ka klase lang, no? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha ka klase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag inventory or imususihon anong kabangdanan nga agatas akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously basta matambok ay sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol sa ilawas, may tendency amo kabangdanan sang iya nga hypertension. Kagong mapabayan inang hypertension nga problema, from now, pwede na siya ma-stroke ang isa katao kung taas ang iya nga blood pressure. So, amo na kalaw, ay, gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kay ginatake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure. Wala kapangaman. Kaya nga, daw gasalig lang kita ma okay man lang lawas ko may mga tao nga bisikan may ginabatyag mostly sa mga lalaki suno sa research sa Sir Jusel mas 80-90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health.
4: Nigit mag-ako, no?
3: Oo, labi na sa panglawas. Kisa daw hindi na aton lawas gahatag na sang mga vital signs mas simila, okay ni kaya ko pa ni. Kaya nga aman, nature sa mga lalaki gali na, bisa ila ginabatyag, dira na sila mag-surrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian. So, amo na nga.
4: Problema, ginatawag ta permeable, Dr. Erwin, ginadala-dala lang hay makaya
3: yes,
4: pa.
3: Yes,
4: gali mo kay lala na sa sulod.
3: Amo na, sa aton mga tagpalamati ha, inumgid ka mo sa mga suplemento. Kung gusto ninyo nga hindi pirmi magkanto sa mga bululungan, sa mga hospitals, hindi pirmi magpacheck up. Para sure, inom gig ka mo sang mga suplemento kag hawas-bawasi ang kabangdanan sa inyo balatian. Like for example, gabatyag ka, daw pirmigalingin ulo ko pag BP sa imo, taas imo blood pressure. Hindi, untat ka na. Untat ka sang sobra ka maalat nga pagkaon. Ikaduha, untat ka sa mga mantikaon nga pagkaon. Kung makaon ka karni, laka-laka na lang. Damuan mo kaon gulay, din inom ka suplemento, Santon Plus Gold, and then inom ka Premium D3. Ini nga kombinasyon, Sir Jusel, ining Santon Plus Gold kaga Premium D3. Ini sila, amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobra nga fats, sobra nga cholesterol, kag sobra nga parat sa aton nga dugo. Amo na kung kisa, gasuffer kita sang pagtaas ang pressure, bangod sang sobra man nga tambok, sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sang aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension. Inom ka mo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kang ang aton nga Premium D3.
5: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
3: Sa mga kauturan na ton, para malikawan ang pagkauli anon, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may ara ini siya mangustin, suya powder, kag nakanami pagidiri may malunggay man siya. Natural ni siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans, abi, makadamid sa aton nga nerve, sa aton nga memory. Di kung pirmi kagainom sang caffeinated nga kape, pwede ka magka-nervous sa problem. And then sa mga kauturan naton, makasaka ang imong acid bangod sang caffeine kaga sugar nga mag-mix. So inisya, may brown sugar nga ginabutang as a test. Kag pwede gininomon sa may mga diabetes. Kag nga nakanami siya, nakapanamnam siya ang soya beans powder.
7: Suwabe ang aroma
1: Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa, magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May tapi ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mabibli sa mga butika.
7: X. XFM.
8: FM.
9: Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe, antimpla, saburoso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
10: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: Sentro sa mga balita.
13: Sentro sa mga balita.
14: To be evidence-based, no?
12: Sentro sa mga impormasyon.
13: Sentro sa mga impormasyon.
15: Ang evidence sa prosecution,
12: ito
15: testigo nila.
12: Sentro sa serbisyo publiko.
16: Wala man sila nag-engage siya sa kapaligyas.
12: Feds, Andrew Burgos sa Sentro. Sentro.
17: FM News Centro.
18: Alas 11:44 na mga katropa, nagabalik na itong kapalatuntunan ang Centro.
12: Centro.
18: Para niyo rin ako, upod mga katropa, si katropang Franz Sandro Burgos. Kag siningat iyo, patulungan ang mga balita ni katropang Wendell Balinario, nagpanumdom sa mga kontraktor nga makikoordinar sa syudad sila ng mga proyektos dala nun. Kahit yung mga katropa, nagligad ng mga inadlaw, ginareklamo na dira ang ongoing project sa May Burgos Extension. Nga nagresulta git sa baw pag congest sang traffic. Dito naghinang lakat sang trapiko. Baluotan ni mga balita, pamatian ta ni karong payag ni Atty. Martigor, spiak linya, wika tropang Wendell Balinario.
12: XFM Live Report Central.
18: Katropang Wendell, please come in.
19: Yes, sir. Katropang Pat, nag-atago po, nagpakayag yung statement, nag-post mismo no, sa official Facebook page ng Bacolod City, Katropang Kans, ang BTTMD, no, na natalito sa statement kung sa diin na natingin pakayag sila Katropang Kans na nakabaton sila sa madamo ang reklamo. May angot yan sa ining ginaubra nila Katropang Kans no, sa bahay sa dalan sa May Burgos Extension. Katropang Kans, kay madamo sa mga reklamo nga nabato ng syudad nga tuman ang traffic kang naging tugas ang nasambit nga construction dira sa karong Katropang Pransa. Kaya tiyo sunogali sa syudad, si wala man nakadeploy sa tao dira agod nga mag-maneuver sa traffic o Katropang Pransa kung magbantay sa traffic no, mag-assist dira. Tungod nga wala nakakoordinar sa insakto ining contractor Katropang Pransa nga ti-under ini sa DPWH gali ang nasambit dira iyang proyekto sa karon nga ginaupra. Kumpaga nag-dapat kita pang France kung patigayo namin sa isa ka-construction o kung pag-ubra sa syudad, no? Sa mga, especially sa mga dala nun kita pang France. Kinahanglan din makipag-coordinar dapat adriya sa syudad. So, no, mismo kay Secretary to the Mayor Attorney Martico. Kaya agod nga tayo makadeploy ang syudad sa tao na no, pinaagi sa BTTMD. Agod nga maa-assist nila ang dala nun. Especially Katropang France, nga tayo ining Burgos Extension, main road. No, nga tayo Katropang France, madamo ang nag-aagi. Tira especially sa no, pa kay Attorney Martico na subong daan tayo may klase na timing din na pala Katropang France, nga tayo pululi. Labi kung magdulong sa mga kabataan, no, kung mga estudyante, kung aga. Tiyo muna, nga grabe ang traffic ko, tingka ugtas sa ang mga motorista kay tay malate sa ubra, malate sa eskwelahan at the same time amuman na yung mga nag-survive bala pati ang mga negosyo pati ang ating mga nagabaligya ang bala ang kinahanglan aga pati grabe ang perwisyo sa mga commuter sa mga ano no sa mga nag-aagi dira sa nasambit nga area. Kasi dito sa France na ibaluan nga nako-coordinar man gali no ang nasambit ning contractor nga wala mo na pangalanan, no? Kontraktor na ini sa syudad. Pero kontra pang France, nablang kulang-kulang sunok kay Tony Martingo ang ilang nga letter, ang kundan, nakaundan sa ilang letter. Na-state lang dito, ang duration lang sa ilaya nga ipatigayunon nga, nga ako proyekto dira ang pagubra pero wala gin state kung saan o masugod ano nga adlaw masugod si ang duration na tagin mutang katapang France sa wala mo nibing kapulan pero kung ay date kung saan o masugod that's why nga wala naka-deploy isang tao kung ay man mismo nakahanda ang GPMT wala naka ano no ang syudad nakapadala sa tao dito ang syudad sa traffic enforcers abi no ati mag ano eh mag patawhay tani bisan papaano sa traffic ko kaya mo na sa karon nga tuman ang naging traffic hindi lang yung balaw-law ka traffic iti mayara siyang nagatuga ping nga ti mahimo lang one way bala ang dalan ti madamo sang hindi makalusot kasi mo na yung traffic congestion gid nga kon sa diin nga ga ano na gid no ga inikita na inikita mga sarakyan kan tuhalo si hindi na magiho amo na ang nagpagwa kay kahapon sa statement no official statement ang syudada sa nasambit yang ining ginaubra dra sa may Burgos extension kay Trapang France no agad isa karon ng Trapang France ang BPTMD amo man no naga pangayo man sila sa ano isang coordination especially for next time abi ko may mga tikabalo kita nga padayo ng mga ginaubra na rin yung DPWH sa syudad, especially mga dalan, kita sa Trapang France, kibot kita gani yung mga dalan, dahil nga pag upang ka Trapang France, no, kibot lang kita, gina, ano naman yung buuan na Manila pala, no, kaya that's why dapat ma-ordinar din, agod yung ating mabal, ay man sa publiko, ka Trapang France, yung mabalita, taman din, at yung kayo ng tira ang dalan, no, agod yung ating makalikaw ang mga nagabiyahi man ako ng mga commuters in kaso pala nga ating makareroute sila ya agad niya hindi niya mapetuhan ang ilay yung time Katrapang France kung sila ang mga magabiyahi. Para sa dugang at italibra Katrapang France, meron kita tira sa nga tingog ya ni Secretary to the Mayor at Tony Martico.
8: Madamo na bisang mga reklamo ka-complaints nga nabaton ang city with regard sa mga construction kag public works pala nga kakatabo sa along Burgos extension. So, dragi na sukod na halin sa Locos Isda, pakadto na dito pa Granada. And usually, gakatabo na nga ini mga public works, gakatabo na nga rush hour kita la, nga nag-igadulong ang tanan sa mga kabataan nila sa eskwilahan or kapakadto sa opisina ang mga trabahador naton. So, kung maghimo na sila kang magdungan sila public works na, guys, ka one lane ang dalan or nag-cautious ang traffic. So, gin-check naton ang ining mga reklamo, gin-pa-verify naton sa aton nga BTTMD kag nagsiling sila nga ang ini-usually nga mga public works na kung, in other words, if may malabyan kang mga public works na nga nagka-cause traffic, na waay isang traffic enforcer naton, that means waay nakabalo ang syudad. Waay na ma-coordinate sa mga contractors. So, since Burgos extension na sa isang national road, ini nga mga public works, iyan niya sa DPWH. So, may mga contractors ni sa mga DPWH ang nagkaubra sa sininga mga talan. So, amo to nagpagwa sa official statement ang aton nga BCTMD because gusto lang nila tani pangabayon kag i-remind because kapalo na ini ang DPWH kag ang mga contractors na magpabalo sila tani mag-coordinate sila sa BCTMD ta kung saan o sila masukod kag ano oras para mapadalaan man naton sang traffic enforcers kag mahimuan sang traffic management plan. So like for example ang iniya ang kaina sang ata dito sa may Guaman na sa Arong Burgos Extension man, dahil nagsiling sila nga nagpadala man sila kuno sang letter sa aton nga BTTMD, but sa letter, why na state kung saan o sila masugod na butang lang ang duration sang project. So, ito kulang bala coordination. So, it's either why kit sila nag-coordinate or lack of coordination nga ang ila coordination nga ginapag-i-info kulang. That's why why kabalo ang BTTMD. So, ano ah, it's more of pangabay sang syudad sa mga contractors nga nagkaobra sa mga talanda para hindi man maperwisyo kag mahuol ang aton nga mga riding public kung mag-agi sa dalan.
16: Karapang Mendel.
19: Yes, mo na kasi pang nangin na pahayag yan ni Attorney to the Mayor, Attorney Martigo, kag ti ginalauman sa syudad na ti sa mga masunod ang mga proyekto sa DPWH kung sa mga contractors under Syndicate of France mag-coordinar kito kung coordinar kito sa syudad agad yati maabisuhan ng publiko at the same time may magabantay no sa dalanon nga ilayang patandog dira ako sa obra, agad niya hindi ma-yawa, no? Kung wala siyang, ano bala, ining makagupa bala siyang lakas ng trapiko sa dalanon, yati managatuga man siyang ano sa publiko eh, no, sang kangaw akon sa ining pagudayan, especially sa mga motorista, no, kung sa mga may sanakyan sa pang Pransya. Samtang katipang Pransya, aduga nga balita, ati ang BTCMD sa karon dali no, nag-hingyo katipang Pransya sa STU, kung saan ko niyang panunsod, na i-ambientahan na ining nasanggit yung presyo, wala katipang Pransya ang permit, o kung saan kinapayaran niya permit, na sa mga fan run ni Bala Katrapang France sa sudad siyang Bacolo. Kahit ni Katrapang France, kapalo kita, halos sa Domingo, may ara siyang fan run, ino, badulungan, halin diri ang iban nga, ay ang venue, iban diri sa may BCCC, ang iban sa may Capitol. Pero naibaluan natin Katrapang France, yung nasambit ni Galing nga sine, kung ang inibalang ginabayaran ni isang mga ano na mga fan running events niyo ko ng mga organization eh, sa syudad para sa ining mga nasabit niya fan run, 100 pesos lang ginay katrapang fan. Imagine na, for 2 kilometers, sa so may bayaran mo, mga 500 plus, kung 5 kilometers, sa mga 700 plus, tung taas, pata mga libo na ibubalayaran, daw kayo mo na katrapang fan. Kasi nga naga-intra na daan, hindi lang nakatrapang fan na ginatus-gatusa, kundi inipo ang naga-intra. So, si katrapang fan, 100 pesos lang nagali, subong talaman ganin, na ibaluan galing, amulan ni kagamay, no, ang pinabayaran na dito sa syudad sa BPLO. Pero sa Katapang France, ang BTTMD nila unusually ang ginapadala na Katapang France. Kita mo na ang mga nagasunod na pala sa una, na pala sa matal, sa ginapaglaga Katapang France, mga tiyembro, na sa mga ano sila mo, mga personal na sila sa ano, sa BTTMD. Kaya ito no, kay Attorney Sabig, na sila ni nagabugtaw mo ni Aga, kung alas stress na masugod, kita tangkulan sa Pandera, alas stress mo sila nagabugtaw. Makagati, grabe bala ang manpower na operahon, kaya kada bangga, mabutang sa tao ang BTTMD. Amo na bala, no, magbantay dira sa traffic ko, ginapasira ang mga dalan tungod sa mga Pandera niya. Eh. Pero tuman kagamay, galing sa pang France ang ginabayaran sa permit sa syudad for 100 pesos. Pero ti, kung isip-isipo natin, kung sa pilaki na ito, masubrag is 100,000, no, ang ma-ano sinema, balik balaya sa ining mga running organization na kung mga ano ni ng running events ni Katapang France. That's why kasi suno kay Councilor Atalio Saison no ati ang head sang committee on finance Katapang France na ti mag fall ini under sa revenue code sang syudad kasi ang yandahan ini pero ti ang mga running events ng aming mga kausa gid ra Katapang France na bala for example ligad to ang para sa mga charity bala no para for the aged ti ara ya Katapang France may discount kaya ang hindi ganya pagpamahalan ya Katapang France unlike sa mga running events ning ina walang negosyo gid ya Katapang France so amo na sa karon ang gina ano man gina kinyo sa BTMD testing at amyandahan kag subong at pati ano na italakayon ini Katapang France sa masunod nga session sang sangguni apan.
16: Ang Katapang Mindel, thank you, Ged. Okay, sige. Sentro. Nabatay ang mga balita gikan sa syudad sa Bacolod ko po si Katropang Wendel Balinario mga katropa, no? Alas sa 11:55 na. Sentro. Oras ko tingin ako labos, no? Ho? Pero mga katropa, ang produkto sa Yes to Health, hindi ka mo magkalipata, mabakali ni sa Yes to Health Wellness Center. Ngayon, hamtaan rin sa Dalan Lizares, Barangay 39, syudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, kangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. No? And don't forget sa online, sa Shopee, mga katropa, ha? Okay na nga mabakal, no? Sige, sa mga nagatutok sa aton, good morning. Sa mga nagatamyaw, pagtamyawon, tanislablay sa isaw, good morning, no? Salamat gid sa mga nag-upo diri sa aton kay Sir Rodel, good morning. Kay Agustin Simbarano, Riana Destro, Alberto Loreno, Alves Guanzon, kay Ma'am Anita Plaza, Dracalim Insing, kay Nina Katoliko Kakay, Sir Jelwin, no? Good morning, mga katropa. Sige, no? Nagatutok sila sa aton. Salamat gid sa inyo nga pagtutok diri sa mo sa XFM Bacolod. Standby kay Mega Blues ng XFM Network News ko pod mga katropa ang XFM Mega Manila. Saluwatin niyo ang korban sa katropang Franz Andrew Burgos. Sikap salamat gin may ngunto and God bless us all mga katropa.
15: Franz Andrew Burgos sa Sentro. Sentro. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
20: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
21: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
20: Santone Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
22: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainom ko sang ordaryo ang kape. Gato kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatilaw ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kaya wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa.
20: Mabili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
24: XFM!

0: Nanyang Music ah.
1: SFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music pagkatapos magkakap lang, may harap ko yung mga balita. Blabs, may bigit sa mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason.
5: 5XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
6: Ang mga powering headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Defense Secretary Chodoro kinundina ang AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa Pilipinas bilang isang unggoy.
7: Ulat na nag-uugnay sa Batanes bilang bahagi ng China, binura sa website ng China University.
6: PBBM isinusulo ang mas malakas na trade ties sa Indo-Pacific.
7: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagtatapos ng PMMA sa Ligiran Class of 2026.
6: Net satisfaction rating ni VP Sara Duterte tumaas ayon sa SWS survey.
7: Bilang ng child labor sa Pilipinas noong 2025 tumaas ayon sa PSA.
6: Nag-viral naman na content dyan sa Negros Occidental dahil sa paghampas ng aso, inireklamo. May latest po tayo mamaya.
7: Sa balitang regional, Representative Jojo Ang at dating Representative Zaldi Co. kinasuhan ng AmLig Antique Alliance dahil sa umano'y anomalya sa mga proyekto sa Antique.
6: Balitang international, katropa, US military magpapatupad ng mandatory testosterone screening.
7: Sa balitang showbiz, Clean Money Girl remark nagdulot ng issue kay Mimia.
6: At sports, Nabi PH, buhay pa ang kampanya sa MLBB Women's International matapos po ang reverse sweep kontra Myanmar.
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
6: Pananghalian po tayo ngayon ng Biyernes na, katropa, July 17. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na po ngayon ang XFM News Nationwide Live sa lahat po ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
7: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android.
6: Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si katropang Buddy Oberas.
7: Ako po si katropang Brian De Paz.
5: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide. Nationwide.
6: Mariing kinundina ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang AI-generated video ng China state-controlled media, China Daily, na nagpakita po sa mga Pilipino bilang isang unggoy na umano'y sunod-sunuran sa Amerika at Japan. Sa nasabing video, makikita ang unggoy na nakasuot ng barong at salakot ay may hawak na 2016 South China Sea Arbitral Award bago ito bombahin ng water cannon. Isang eksenang itinuring ni Chodoro na racist at mapanirang propaganda laban sa Pilipinas. Ayon kay Chodoro, ang nasabing video ay hindi lamang pangungutya sa arbitral award, kundi isa ring halimbawa ng racist at mapanirang propaganda laban sa mga Pilipino. Ipinapakita lamang na nasabing material ang kawalan umano ng legal at moral na batayan ng China sa mga pag-angkin nito sa West Philippine Sea. Dahil dito, mga katropa, muling iginiit ng Department of National Defense ang policy nitong limitahan ang paipag-ugnayan sa Chinese government. Naisama rin sa pagkundina si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, na nagsabing, "Filipinos are not monkeys." Ang isyo ay lumitaw kasabay ng paggunita sa ika-10 anibersaryo ng 2016 arbitral ruling na nagpapalang visa sa 9 dash line claim ng China sa West Philippine Sea.
5: XFM News Nationwide.
7: Senador Robin Padilla kinundina rin ang umano'y racist na video ng China Daily. Narito ang report.
5: Live report.
7: Kinundina Depende na ng tanggapan ni Senator Robin Hood Padilla ang umano'y mapanlait, mapanghamak at may bahid ng rasismong AI-generated at editorial na material na inilathala ng China Daily kaugnay ng 2016 South China Sea Arbitral Award kasabay ng pagsuporta nito sa pahayag ng Department of Foreign Affairs. Ayon sa tanggapan ng senador, hindi dapat gamitin ang kalayaan sa pagkapahayag at pampolitikang diskurso bilang dahilan upang yurakan ang dignidad ng isang lahi o bansa. Anila, hindi katanggap-tanggap ang paglalarawan sa mga Pilipino sa isang mapanlait at nakakababang paraan. Binigyan din ni Padilla na bagamat mahalagang mapanatili ang maayos na ugnayan, dialogo at kooperasyon sa lahat ng bansa, kabilang ang China, hindi dapat isakripisyo ang dangal, soberanya at karangalan ng sambayan ng Pilipino. Igirit pa ng kanyang tanggapan na ang anumang hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga bansa ay dapat lutasin sa pamamagitan ng diplomasya, paggalang sa pandaigdigang batas at mapayapang pag-uusap, hindi sa pamamagitan ng propaganda na naglalayong hamakin ang isang buong mamamayan. Muli ring pinagtibay ni Padilla ang panindigan na patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas ang mga lehitimong karapatan at pambansang interes sa West Philippine Sea habang isinusulong ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Kasabay nito, nakiisa rin ang kanyang tanggapan sa panawagan ng DFA na agad alisin ang naturang mapanlait na material at hikayatin ang lahat ng panig na pairali ng katotohanan, paggalang at responsabling pampublikong diskurso. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
5: XFM News Nationwide.
6: Samantala, mga katropa, inalis na ng Jinan University sa China yung artikulo naman na naglalaman po ng pahayag na ang Batanes ay umano'y natural extension ng Taiwan at dapat ding sa ilalim sa soberenya ng China ayon sa Maritime Monitoring Group na Sea Light. Kahit pa man sinabi ng Sea Light na natiling mababasa ang kaparehong nilalaman sa hindi bababasa tatlong Chinese state-linked platforms. Ito po yung Global Times, GD Today at National Institute for South China Sea Studies. Binigyan din ang monitoring group na walang inilamas na retraction, correction o anumang paliwanag kaugnay ng pagtanggal sa ulat. At hindi nga ang hulugan na tuloy na itong binawi. Ayon pa sa Sea Light, natili sa naturang mga article ang panawagan ng ilang Chinese scholars na igiit ng Beijing ang pag-angkin sa Batanes at palakasin ang Coast Guard patrols at iba pang hakbang militar para sa itinuturing o para po sa mga pagkakataong itinuturing nila na angkop.
5: XFM News Nationwide.
7: Inaasahang makikilahok sa mga pagpupulong ng ASEAN sa Metro Manila sa susunod na linggo sina US Secretary of State Marco Rubio at Chinese Foreign Minister Wang Yi ayon sa Department of Foreign Affairs. Bagamat kumpirmado ang kanilang pagdalo, sinabi ng DFA na hindi patiyak kung aling mga pulong ang personal nilang sasalihan sa week-long ASEAN meetings. Makikisa rin sa mga pagpupulong ang mga kinatawan ng Russia, Australia, New Zealand, India, Canada, South Korea, United Kingdom, Brazil, Norway, Switzerland at Turkey. Samantala, nilinaw ng DFA na hindi kabilang sa agenda ng ASEAN ang usapin sa Batanes kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng ilang Chinese scholars tungkol sa soberanya.
5: XFM News Nationwide.
6: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na natiling epektibo ang kasunduan po ng Thailand at Cambodia na ipagpatuloy ang pag-uusap pa rin para marasolba ang border conflict nila. Ayon sa DFA, patuloy na sinusunod ng dalawang bansa ang napagkasunduan sa trilateral meeting na pinaunahan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. noong Mayo, kabilang din ang pag-iwasan ng mahakbang na maaaring magpalala ng tensyon. Sinabi rin po ng tanggapan mga katropa na wala sila nakitang malaking insidente sa ngayon at itinuturing itong positibong hakbang sa pagpapanumbalik ng tiwala at relasyon ng dalawang bansa. Nauno nang sinabi ng mga analyst na ipinakita na nasabing trilateral meeting ang aktibong papel ng Pilipinas bilang ASEAN chair sa pagsusulong naman ng mapayapang resolusyon at sa alitan nga ng dalawang bansa.
5: XFM News Nationwide.
7: Working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore, nagpakita ng matatag na ugnayan at tiwala sa Pilipinas. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
5: Live report.
3: Inihayag
0: pinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinapakita ng kanyang katatapos lamang na working visit sa Singapore ang matatag na ugnayan ng dalawang bansa at ang kahandaan ng Pilipinas na maging strategic investment destination sa Southeast Asia. Ayon kay Pangulong Marcos, suportado ito ng lumalaking digital economy, skilled workforce at mga reformang humihikayat ng high value at technology-driven investments. Nagkasundo rin anya sila ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong na palawakin ang kooperasyon sa trade, investment, artificial intelligence, edukasyon, kalusugan at pangangalaga sa kapaligiran. Nakipagpulong din ang Pangulo sa mga business leader at investors na nagpahayag naman ng patuloy na pamumuhunan sa digital technology, telecommunications, data infrastructure, AI at healthcare sa Pilipinas. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
6: Nanawagan si Paulong Ferdinand Marcos Jr. na mas matibay daw na kooperasyon sa panig po ng kalakalan at pamumuhunan sa mga bansa sa Indo-Pacific. Sa gitna ng kanyang working visit sa Singapore, sa paipagpulong sa mga leader ng Future Economic Cooperation Council, tinalakay ang pagpapalakas na ugnayan ng mga pamahalaan, gayon din po ng pribadong sektor, para makasabay sa nagbabagong pandaigdigang ekonomiya at makalika ng mas maraming oportunidad sa rehiyon. Ayon sa Presidential Communications Office, binigyang diin sa pulong ang kahalagahan ng innovation, economic resilience at mas malalim na pagtutulungan para mapalawak ang kalakalan at pamumuhunan. Bahagi na nasabing pagpupulong ng kampanya ng Pangulong makahikayat ng mas maraming investors at mapalakas ang papel ng Pilipinas sa lumalagong ekonomiya ng Indo-Pacific.
5: XFM News Nationwide.
7: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commencement exercises ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA sa lighirang class of 2026 sa PMMA Complex sa San Narciso, Zambales ngayong July 17. Binubuo ang saligirang class of 2026 ng 327 nagtapos na midshipmen, kabilang ang 146 na nagtapos naman sa Bachelor of Science in Marine Transportation at 181 sa Bachelor of Science in Marine Engineering. Ang pangalang saligirang ay hango sa mga salitang salig na sumisimbolo sa tiwala at sagisag sa liwanag at hirang na nangangahulugang pinili at haliging huwaran. Nanguna bilang class valedictorian si Midshipman First Class Mark Owed Triles ng Tigaon, Camarines Sur, isang scholar ng Philippine Coast Guard. Nakamit niya ang pinakamataas na karangalan sa pamagitan ng sipag, tiyaga at kahusayan sa pag-aaral matapos matanggap sa akademya sa kanyang ikatlong pagsubok. Sang PMMA ay isang 206 na taong gulang na institusyong pinopondohan ng pamahalaan na naguhubog ng mga world-class na Filipino Merchant Marine Officers. Ang mga nagtapos dito ay nagsisilbi sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Merchant Marine Fleet na nagbibigay ng mahalagang ambag sa industriya ng maritime at sa pambansang seguridad ng bansa.
5: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
6: Sa iba pang balita naman tayo, na itala ni Vice President Sara Duterte ang pagtaas ng kanyang net satisfaction rating sa pinakahuling survey ng Social Weather Station na isinagawa bago po magsimula ang kanyang impeachment trial. Batay sa survey na ginawa ng June 20 hanggang 29, umabot sa positive 31 ang net satisfaction rating ng Vice Presidente. Mas mataas ng 2 puntos kumpara sa positive 29 na naitala noong Marso. Lumabas din sa resulta na 58% ng mga respondent ang nagsabing kontento sila sa kanyang performance, habang 26% naman ang hindi nasisiyahan at 16% ang nanatiling undecided. Itinala ng SWS ang positive 31 na net satisfaction rating bilang good mula sa dating moderate na marka sa naunang survey kay BP Sara.
5: XFM News Nationwide.
7: Pinayuhan ni Senator Erwin Tulfo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hintayin ang pagkapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga flood control project matapos ang State of the Nation address o SONA. Ito ay matapos sabihin ni Alan Peter Cayetano o ng senador na susuportahan niya ang investigasyon ng NBI sa umano'y mga irregularidad sa 2019 SEA Games at bubusisiin naman ang minorya sa Senado ang mga issue sa flood control. Ayon kay Tulfo, may nakahanda ng mga pagdinig ang komite at tututukan nito ang mga bagong aligasyon at proyektong hindi pa nasisiyasat sa halip na mga kasong naisampa na. Iginit din ni Tulfo na hindian niya ang impeachment court ang tamang lugar para ilahad ang naturang issue dahil ang layunin ng pagdilitis ay ang mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte, hindi ang depensa ng senador.
5: XFM News Nationwide.
6: Bagyang tumaas ang bilang ng mga bata nagtatrabaho sa Pilipinas ng 2025 ayon po sa Philippine Statistics Authority. Mula sa mahigit sa 861,000 noong 2024, umabot na sa tinatang 868,540 ang mga batang edad 5 hanggang 17 na may trabaho. Tumaas din po mga katropa ang bilang ng mga child laborer sa mahigit sa 513,000. Ayon sa mga ekonomista, kabilang sa mga dahilan ng pagtaas, ang patuloy ding kahirapan, pagtaas ng presyo ng mabilihin, at epekto rin ng pandemya nagtulak sa ilang pamilyang pagtrabahunin ang kanilang mga anak. Pinakamarami sa mga bata nagtatrabaho ay nasa services sector. Sinundan ang agrikultura habang natiling mas marami ang mga lalaki kaysa sa babae sa hanay po ng mga working children at children laborers.
5: XFM News Nationwide.
7: DepEd, pinalalakas ang suporta sa mental health at seguridad sa mga paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Live report.
4: Pinalalakas ang Department of Education o DepEd ang mga programa para sa mental health at school safety kasunod ng mga naitalang banta sa ilang paaralan sa bansa. Kabilang sa mga hakbang ng ahensya ang pagpapalawak ng reporting system at helpline para sa mga estudyante, pagsasagawa ng safety drills, school security audit at paggamit ng CCTV at iba pang security measures. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, mahalaga ang pagbibigay pansin hindi lamang sa physical na seguridad kundi pati sa mental at emotional na kalagayan ng mga mag-aaral. Kasabay nito, isinusulong ng DepEd ang pagkuha ng mga school counselor associates at pagpapatubad ng mas maikpit na anti-bullying programs upang mapanatili ang ligtas na kapaligiran sa mga paaralan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
6: Samantala, yung nag-viral na content creator dyan sa Negros Occidental, mga katropa, dahil dun sa paghampas sa aso, inireklamo. Katropa natin sa balita, Win Salinas ng XFM Kabangkalan.
8: Inimbitahan na ng lokal na pangulohan ng bayan ng Kawayan sa Negros Occidental ang isang content creator matapos mag-viral ang content nito na nanghampas ng aso sa exclusiveng interview ng XFM Kabangkalan. Humingi ng tawad si Jomon Granada, 18 taon at residente ng Sitio Pitugon, Barangay Mabugsay ng nasabing bayan. Pahayag ni Granada, ginawa nito ang content upang magkaroon ng engagement ng reels at makatanggap ng sweldo galing sa Facebook.
9: Anahon-ahonan ko, te, may kukabalo nga sala galay. Dugit kayo, gustuhin mo, makasweldo po sa Facebook.
8: Dagdag pa ni Granada na gusto lamang nito makatulong sa pamilya dahil sa kahirapan. Pinagdiinan din ni Granada na di alam nito na may posibleng kaso na kakarapin dahil sa pananakit ng aso. Samantala, formal na naghahain ng reklamo ang grupong Batch Project PH na isang animal rights group advocate sa Negros Occidental kaugnay sa paglabag ng Animal Welfare Act. Hiniling din ito ang complete adoption ng aso mula sa pangangalaga ni Granada. Yan ang balita mula dito sa 106.1 XFM Kabangkalan. Ako si Katropang Win Salinas, XFM News.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
6: Alas 12:20 ang oras sa XFM News Nationwide. Live din tayo. XFM Cebu sa 88.3, katropa. XFM Palawan 104.7. At sa XFM General Santos sa 95.9.
5: Balitang Balitang Region. Regional.
6: Balita sa Antique, si Representative Jojo Ang at dating Representative Sal Dico kinasuhan ng Amlig Antique Alliance. Dahil sa umano'y anomalya sa mga proyekto sa Antique. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
10: Nagsampan ng reklamo sa Office of the Ombudsman Region 6 ang Amlig Antique Alliance laban sa ilang opisyal ng gobyerno at pribadong individual dahil sa umano'y paglabag sa environmental, procurement, anti-graft at land laws. Kaugnay ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sa Antique mula 2019 hanggang 2025. Kabilang sa mga inireklamo si Nauswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang, dating Ako Bicol Party List Representative Sal Dico, ilang opisyal ng DPWH at Department of Environmental and Natural Resources at mga district engineer ng DPWH. Ayon sa grupo, ang mga proyekto ay nagdulot umano ng pinsala sa marine turtle nesting sites, fish sanctuaries, at mga lupang ninuno ng Irainon, Bukidnon, indigenous communities. Hiniling ng Amlig Antique Alliance sa Ombudsman na imbestigahan ang kaso at patawan ng kaukulang parusa ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas. Sinabi rin ng grupo na wala pa ring aksyon ng DPWH sa kanilang naunang petisyon at wala ring update mula sa Commission on Audit hinggil sa kanilang kahilingan na magsagawa ng special audit sa mga proyekto. Nanawagan din ng grupo sa mga pinuno ng Antique na maglabas ng pahayag at gumawa ng kaukulang aksyon hinggil sa issue. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
7: Konsihal ng Kadayangan SGA Barn patay sa Pamaril sa Midsayap, Cotabato. Katropa natin sa balita, Ivan Polona ng XFM Jensen.
11: Hindi na umabot pang buhay sa pagamutan ang isang municipal councilor ng bayan ng Kadayangan Special Geographic Area o SGA Barm matapos pagbabarilin kahapon ng hapon, Hulyo 16, sa bahagi ng barangay sa Lunayan sa bayan ng Midsayap, Cotabato. Kinilala ng kapulisan ang nasawing biktima na si Sangguniang Bayan Member Honorable Nacer Dalandan, nasa Ustunggulang at residente ng sabing bayan. Base sa nagpapatuloy na imbestigasyon ng Midsayap Municipal Police Station, nakaparada lamang ang sasakyan yan ng biktima sa gilid ng National Highway nang lapitan at pagbabarilin ito ng mga hindi pa nakikilalang mga suspect. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ng kunsyal na siyang naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang malalimang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect at malaman kung may kinalaman ba sa politika ang motibo sa naganap na krimen. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
6: 27 anyos na babae patay naman matapos po makuryente habang papunta sa pangunguha ng shellfish. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
12: Ang isang 27 anyos na babae matapos makuryente habang papunta sa pangunguha ng CCO Shellfish sa isang palisdaan sa bayan ng Pinamungahan, Cebu noong Miyerkules. Ayon sa Pinamungahan Municipal Police Station, alas 7 ng umaga na maglakad ang biktima patungo sa isang fish pond sa Purok Lagaw, Barangay Tahawa. Sa paunang imbestigasyon, aksidenteng nabangga ng babae ang isang konkretong poste ng kuryente dahilan upang mawalan siya ng balanse at bumagsak sa nakalaylay na secondary electrical wire. Hindi umano niya na malayang may daloy pa ng kuryente ang naturang linya, kaya agad itong nakuryente. Idiniklarang dead on the spot ng medico-legal officer na Pinamungahan Rural Health Unit ang biktima. Lumitaw rin sa imbestigasyon na tumagilid ang poste matapos lumambot ang lupa sa paligid ng palaisdaan dahilan upang lumaylay ang mga linya ng kuryente at magdulot ng trahedya. Wala namang nakitang palatandaan ng foul play o anumang sinyalis ng karasang kriminal sa katawan ng biktima. Naibalik na sa pamilya ang labi ng biktima habang patuloy na nakikipaugnayan ang mga otoridad sa mga kinauukulang ahensya upang matukoy ang pananagutan at maiwasan ang kalintuan tulad ng insidente, dulot ng nakalaylay na linya ng kuryente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, simula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa, ang Almi Mata, XFM News.
7: Mga residente at anti-mining group na kilos protesta laban sa panibagong exploration sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Jiro Cruz ng XFM Santiago.
13: Muling nagsagawa ng kilos protesta ang mga residente ng Cebu at Dupax del Norte kasamang ilang anti-mining groups. Matapos itong magmarcha sa harap ng Mines and Geosciences Bureau at Department of Environment and Natural Resources kaugnay sa pagpapahintulot sa panibagong mining exploration sa lalawigan. Nabigyan ng mining exploration permit ang North Luzon Mineral Resources Corporation at ang kilos protesta ay malinaw na pagtutol ng grupo sa exploration project sa Cebu bukod sa pagalatag ng barikada sa mga komunidad upang hindi makapasok ang drilling equipment na nagmula sa kumpanya. Sinasabing ipinalabas noong June 25 ang nasabing pahintulot partikular sa 4,456 na lawak na hektarya ng lupain para sa paghanap ng ginto, tanso at iba pang mineral kung saan inaasahang makaapekto ito sa sakahan, pinagkukunan ng tubig, kabahayan at mga ancestral domain ng mga katutubong pamayanan. Giit ng grupo na bago ipalabas ang permit ay walang naging free, prior at informed consent ng mga apektadong indigenous peoples

0: sugatan ang limang minor de edad matapos na magkarambola ang apat na motorsiklong kanilang sinasakyan sa kabaan ng National Highway sa Barangay Marangas, Batara sa Palawan, July 15, 2026, bandang alas 11:20 ng gabi. Base sa salaysay ng mga sangkot, nawala ng kontrol ang driver ng Smash 125 matapos umanong mag-Superman stand ang driver ng Rusi na pula sa Barangay Riutuba habang patagilid na nakadapa sa kanyang motorsiklo. Dahil dito, nagkasalpukan ng mga motor. Agad na tumakas ang mga driver ng Rusi na pula at matapos ang aksidente ay iniwan sa lugar ang angkas nito na natagpuang nakahandusay sa kalsada. Dinala ang lahat ng biktima sa Batara sa District Hospital habang nasa critical na kalagayan ang angkas ng Rusi na pula na minamaneho ng isang 14 years old na minor de edad at kasalukuyang inihanda para mas masuring mabuti. Ang iba pang sugatan ay stable na rin ang kalagayan. Patuloy ngayon ang investigasyon ng PNP para matuntun ang driver ng Rusi na pula na tumakas at upang malaman ang buong detalye ng insidente. Samantala, nananawagan ng PNP sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at iwasan ang pagpapahintulot sa mga minor de edad na magmaneho at makilahok sa illegal na karera o drug race. Mula dito sa 104.7 Next FM Palawan, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Pinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News. Weather
1: update. Katropang Brian, binabantayan ang pag-asa sa labas ng Pilipinas, isang LPA sa line 2,965 kilometers. Silangan po ng southeastern Mindanao na may lakas ng hangin, nasa 45 to 55 kph, may possibility hindi naman pumasok sa Pilipinas.
2: Katropang Buddy, ngayong araw patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa extreme northern Luzon, kaya't makakaranas ang Ilocos Region, Abra, Batanes at Babuyan Islands ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms habang iiral naman ang localized thunderstorm sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
1: Sumigat po araw 5:35, lulubog 6:29.
3: Balitang international.
1: Atid sa atin to, katropa ng Santon Gold, magiging obligado na po ang mga US soldiers na edad 30 pataas na sumailalim sa taon ng testosterone screening. Matapos sa aprobahan ni US Defense Secretary Pete Hegseth ang bagong health program para sa militar. Ayon sa kanya, layunin na hakbang na matukoy at matugunan ang posibleng testosterone deficiency na animali makapekto sa kalusugan at kakayahan ng mga sundalo sa pagtupad sa kanilang tungkulin.
4: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagkaroon ng controversy matapos punahin ng longtime personal assistant ni Heart Evangelista si Resty Rosella ang naging pahayag ni content creator Mimi Ya tungkol sa isang umanoy clean money girl. Sa isang vlog kasama si Isni Ranolio, pinuri ni Mimi Ya si Ann Curtis at tinawag itong clean money girl. Bagamat walang binanggit na ibang personalidad, naniniwala si Resty na may pinatatamaan umano ang naturang komento. Sa isang Instagram comment na kalaunan ay nabura, kinwestiyon ni Resty ang paggamit ng terminong clean money at hinamon ang basehan nito, bagay na naging usap-usapan sa social media matapos ma-screenshot ng ilang netizens. Kasunod ng issue, napansin din ng ilang netizens na hindi na nakafollow sa isa't isa sina Heart at Mimi Ya sa Instagram. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni na Heart, Mimi Ya at Isnir hinggil sa usapina. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang sports!
1: Atid po sa atin ang premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nananatiling buhay ang kampanya na Nabi PH sa MLBB Women's International matapos ang baligtarin ang Falcon Daisies ng Myanmar 2-1 sa lower bracket ng Group B. Matapos mabigo sa unang laban, bumawi po ang koponan sa huling dalawang games para matiling may chance sa knockout stage ng tournament. Aminado naman si head coach King Salman Makarambon na hindi pa naipapakita ng kanyang koponan ang tunay nilang laro. Ngunit kumpiyansa siya na makakabangon daw mga ito sa susunod na laban. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, July 17, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At maaari nyo po kami sundan sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas.

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Bacolod,
7: sa XFM.
5: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
8: Mga good or mga ano, mga kagalingang na ano, na experience po ninyo sa atin pong mga produkto ng Yes to Health. And of course, lagyan po sa ilalim ng comment ninyo sa mga ano, mga good experiences ninyo ang hashtag The Secret of Health para po kayo ay meron chance ang manalo pag kayo ang mapili ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift pack.
9: You know, napakasarap pa naman ng ating kape na yan. Hindi lang ikaw babata. Gaganda ka pa.
8: Yeah.
9: Popoy ka pa. Ayan, at welcome na welcome po ang inyong mga tanong sa atin pong programa. Ipadala lang po ang inyong mensahe sa atin pong official hotline number na nakikita nyo sa screen. Kung kayo po'y nanonood sa Facebook, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At kung hindi po masaya lang ang inyong katanungan, pakilagay po ang pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig. At syempre, kung kayo po ay nagnanais na mag-try ng mga produkto po ng Yes to Health na napakarami ho ang nabinipisyuhan itong ating mga produkto na to, eh puntahan nyo lang ho ang ating po mga partner distributors na malapit sa inyong lugar, gaya po ng Mercury Drug Stores sa buong Pilipinas, ganon din ang Watson's, The Generic Pharmacy, napakaraming mga ano pharmacy na to sa iba't ibang bahagi ng bansa, no? Ganon din po ang St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug. Ganon din sa mga local pharmacy sa inyong mga lugar, yung mga butika ho, ano? Pagtanong nyo ho ang ating po mga produktong tataki Yes to Health. At good news, mabibili na rin ang Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. At soon, sa lahat po ng Pure Gold Supermarket.
8: Woohoo!
9: Yan, pwede rin po kayo order syempre. Kung medyo tinatamad lumabas, Doc Ron, minsan na walang ano, walang tawag dito. Walang pamasahe. Nagtitipid. Ayan. Pwede po kayong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. Ay, search lang ho ang Yes to Health 2011. Alam mo, meron din sa TikTok na mga partner distributor tayo. Hanapin lang po ang lehitimong produkto po ng Yes to Health. At sa Shopee, Hanapin, i-type Yes to Health 2011.
8: And of course, Doc Algie, hindi lamang nila mabibili ang ating mga produkto sa mga pharmacies and partner supermarkets at sa online stores. Of course, mabibili din ninyo ang ating pong mga produkto sa ating mga Yes to Health clinics. Mm-hmm. At of course, kapag kasi Yes to Health clinics kayo pupunta, meron po tayong special discounts. Lalong-lalo na po sa ating pong mga senior citizens. Mm-hmm. Dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizens ID para po kayo ay maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag ka bibili kayo, meron din tayong libreng konsultasyon sa ating pong mga Yes to Health clinics, sapagkat nandun po ang ating mga batikan at matagal lang mga naturopathic consultants sa ating pong mga clinics nationwide. At liban po dyan, meron po mga programa nga pwedeng makatulong sa spesipikong karamdaman na meron po kayo. Meron po tayong mga programs and services katulad ng cleansing and detoxification program.
9: Especially, yan, no?
8: Yes, lalong-lalo na doon sa mga may problema sa atay, may problema sa chronic constipation, and also may problema sa bato sa abdo, and also bato sa kidney. Also, ganda din ang nutritional therapy and herbal therapy, or tinatawag natin yan na targeted supplementation, specific doon sa inyong karamdaman. Also, meron din tayong services na acupuncture, and also mugok buyang Korean therapy, and also biozapper therapy and terahertz therapy, lalong-lalo na doon sa may mga problema sa inflammation sa joints, and para ma-enhance ang trabaho po ng inyong bone marrow para lumusog uli. Yan po ang terahertz therapy. Diyan lamang po sa ating mga Yes to Health clinics.
9: At syempre, kung nais yung pasalan ng Yes to Health, pwede kayong mag-walk-in sa ating mga Yes to Health clinic. Bukas po tayo Linggo hanggang Biyernes from 8 a.m. hanggang 5 p.m. Meron po tayong mga consultant na pwede hong makausap. At kung nais po ninyong pasyalan ang ating po mga Yes to Health wellness clinic, ito ho ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
0: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7.

0: maaaring tawagan sa 0964-157-6120. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pumalang tuntunan, The Secret of Health. At hahanto naman tayo sa ating segment, The Secret of Health, Health Info. Ayan, at syempre, pag pinag-uusapan ang kalusugan, talaga namang kinakailangan nating alamin na ano yung mga sikreto ng kalusugan na madali nating magawa. Actually, pinag-uusapan natin, Doc Ron, yung tungkol sa ano, sa health law o laws of health. At nakakatatlo na siguro tayo, no? At ngayon, di ba, nag-start tayo, pure air, then sunlight, then...
2: Exercise,
1: then rest.
2: Rest, kahapon.
1: And ngayon naman, pag-uusapan natin ang tinaturing na isa sa pinakapundasyon ng kalusugan, ito yung proper diet. Okay, no, gano'ng ba kahalaga na tama ang pinipili nating pagkain? At ano ang impluensya nito sa ating kalusugan? Alam po ba natin, mga ka-wellness, na ating katawan ay binubuo ng mga more or less 30 to 37 trillion cells.
2: Wow.
1: O, paano kaya nila nabilang yun? Bawat isa sa mga cells na yan ay nangangailangan ho ng tamang sustansya araw-araw upang maging maayos ang kanyang pagtatrabaho. Isa pa, ang ating katawan ay patuloy po na gumagawa ng mga bagong cells. O, sabi nga, yung ating skin, napapalitan yan sa loob lamang ng ilang weeks. Kaya kung pangit ang balat mo ngayon, huwag ka malungkot kasi pag inayos mo yung diet mo,
2: pwede mapalitan.
1: Pwede mapalitan yan. Yung ating pong lining ng ating bituka, which is pinakang vulnerable sa pagkasira, napapalitan halos kada ilang araw. Lalo na yung sikmura natin, ano? Tapos yung ating pong mga buto ay patuloy na nire-renew ang paglipas po ng panahon. Ibig sabihin, ang pagkain po natin ang nagsisilbing materyales sa ating pong katawan araw-araw. Ngunit, sa kabilang banda ho, ayon sa mga eksperto sa kalusugan, milyong-milyong tao po sa buong mundo ang nagkakasakit dahil sa hindi tamang pagkain. At marami sa mga sakit tulad po ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso, yung obesity, at ilang pang uri ng cancer ay may kaugnayan po sa ating pagkain araw-araw. Kaya naman, ang tanong, Doc Ron, na ano nga ba ang tamang pagkain?
2: Well, tamang pagkain, kung minsan iniisip ng iba, kailangan na mag-restrict o di kaya tumigil sa mga certain na pagkain. So, isa din yun sa kailangang titingnan at hindi naman ibig sabihin na talagang maraming bawal. Ang tamang pagkain is about food choices and also balance sa ating mga pagkain. Titingnan natin, ang tamang pagkain ay pagkain ng balancing dami ng carbohydrates, protein, healthy fats, vitamins, minerals, also yung mga pagkain na may fiber, also sapat na tubig upang matugunan ang pangangailangan ng ating katawan. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabawal ng lahat ng mga paborito ninyong pagkain.
1: Oh.
2: Kasi sasabihin, pagka diet Doc Algie, sasabihin, bawal na naman. Kaya sasabihin ni... Ayaw talaga ng bawal kasi talagang nature na ng tao na ayaw i-restrict. But then, kung titingnan natin, ay ito ay tungkol sa tamang pagpipili at tamang dami ng consumption ng pagkain. Kung titingnan natin, ang pagkain ay ang pangunahing pinagkukunan ng energy o enerhiya ng ating katawan, kung saan nabubuhay yung ating 30 to 37 million or trillions of cells sa katawan. So, titingnan natin ang carbohydrates, ang primary fuel ng ating mga cells. Kapag gusto mo naman ng fuel ng katawan or energy ng katawan na mas mahaba yung kanyang duration, is kukuha doon sa fats. Kapag ang trabaho naman ng protina sa ating katawan, ito ang nagbubuo or nagkukumpuni doon sa mga damaged na cells ng ating katawan and also sa pagpapatibay ng mga tissues and also mga muscles or mga muskulo ng ating katawan.
1: Ayan. Siyempre, ang pagkain, kailangan din mayaman sa mga vitamin. Kasi, di ba, may tinatawag tayong macro.
2: Macro, yes.
1: And
2: micro.
1: Micronutrients. So, yung mga pagkain mayaman naman sa mga vitamins, nakabilang sa mga micronutrients, so, katulad ng paborito natin, vitamin C, o vitamin A, D, E, zinc, selenium, kailangan din, especially mga antioxidant. Kasi yun ho ang nagsisilbing protection para hindi po agad masira ang ating po mga cells at nakapagbibigay po ng matinding sa atin na depensa laban sa mga sakit. Kapag malakas po ang ating resistensya, hindi po tayo madaling tamaan ng mga karamdaman na dala ng mga mikrobyo, dala ng sobrang stress. Alam mo, yung stress, yan pa lang, sapat na magbigay ng sakit sa atin eh.
2: Yes.
1: Pero kung malakas ang resistensya ng katawan natin, yung adaptability niya, hindi po tayo agad tatamaan ng sakit. At makakatulong din po ha, sa ating kalusugan ang mabuting pagkain to maintain our weight. Na hindi naman tayo magpapakagutom. Iba kasi para
2: starvation.
1: Starvation diet na, hindi kakain. Mayroong tamang paraan. Isa na dyan yung calorie system. So pagbibilang ng calorie, ano yung tamang pangangailangan ng katawan natin. Wala kasing one standard ng nutrition that fits all. Kumbaga, may iba-ibang preference ang mga tao, no? Kaya kinakailangan alamin din natin kung ano yung pangunahing kailangan ng ating katawan base sa ating kondisyon na Doc Ron.
2: Well, primary na titingnan natin when you go on nutrition, number one na target dito is of course maprotektahan yung ating puso. Of course, number one yan na top notcher yan sa mortality cost sa buong mundo.
1: Wala nakakatalo dyan. Wala number nakakatalo. One, heart attack.
2: Even kahit doon sa panahon ng pandemya, na ang pandemya mas rapid yung yung mortality, pero top pa din.
1: Cause of death, heart attack.
2: Heart attack pa din.
1: Kahit COVID yung dati.
2: Yeah. Naapektuhan pa din ang puso. Kaya titingnan natin ang pagkain ng maraming gulay. Let's say for example, prutas, whole grains, pagkain ng isda, also mga nuts, at mga pagkain healthy fats ay nakakatulong sa pagpababa na tinatawag natin mga bad cholesterol para makontrol ang blood pressure natin. Also sa pagbabawas ng pamamaga or inflammation sa loob ng ating katawan. Lalong-lalo na kapag kayo ay stressful yung
1: trabaho,
2: nature of work. Kaya kailangan ng mga pagkain na nagpapababa na tinatawag natin na inflammation. At kapag bumaba ang tinatawag natin inflammation and also mga bad cholesterol sa ating katawan, na nagpapababa ito ng panganib ng sakit sa puso at tinatawag natin sa stroke. At makakaiwas din hindi lamang doon sa pagkakasakit sa puso, kundi makaiwas din sa sakit na katulad ng diabetes, hypertension, stroke, also itong problema ng fatty liver.
1: Marami may ganyan, fatty liver.
2: Rampant na ngayon kasi hindi lamang yung alcoholic, meron ng tinatawag na non-alcoholic fatty liver. Na kung saan ay parang epidemya na din sa buong mundo or pandemya na sa buong mundo, no? Also, hindi magkaroon ng osteoporosis at also maiwasan ang pinaka-dreaded na sakit ng lahat is itong tinatawag natin na cancer.
1: Actually, cancer is second most deadly.
2: Deadly.
1: Oo, yung malignant neoplasm. That's cancer. Just imagine, wala dati sa listahan niya ng mga killer diseases.
2: Tapos ngayon.
1: Ngayon, pangalawa na siya.
2: Pangalawa na, hamakin mo yan. So, ibig sabihin, kailangan talaga nating tingnan yung tamang dieta o tamang pagkain, tamang choice of food upang makaiwas sa sa karamdaman. And of course, ang pinaka-the best talaga is mag-iwas kaysa sa manggamot ng karamdaman.
1: Kasi mas maganda yung prevention kaysa maggagamot ka. Isa pa sa maganda sa tamang pagpili ng pagkain, yung naiingatan yung kalusugan ng ating utak. Kasi kung healthy diet, for example, you eat a lot of healthy fats na merong omega-3 fatty acid.
2: Yes.
1: One of the best nutrients, especially fatty acid for the brain. At napapanatili nito na healthy yung ating memory, even yung ating concentration, which is isa sa sign ng pagtanda ay ang pagbaba ng ating cognitive function. Minsan, yung mga tao, kahit na 40 pa lang, 50 pa lang, malilimutin na. Uy, sabi, tumatanda ka na. Kaya di po nakapagtataka na yung mga taong mahilig kumain ng healthy food, mas maganda yung performance nila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang trabaho, because mas maganda yung kanilang brain capacity. Mm-hmm. At isa pa, ang healthy food, pag pinili natin yan, mas maiwasan natin yung problema sa constipation, mm-hmm. mga digestive disorder, kasi mataas ang fiber content ng mga pagkaing healthy. Mamaya, mm-hmm. pag-usapan na ano ba yung mga healthy na yan. Unahin muna natin yung benefit. Ano?
2: Yeah.
1: And nakakatulong din ito para hindi ka mag-retain ng maraming toxin sa katawan. Kasi the more fiber you have from mm-hmm. whole grains and other foods like yung mga beans, diba? Mm-hmm. Eh mas advantage to sa ating pong taba sa sistema natin, mm-hmm. and also sa pagdi-detox sa ating sistema.
2: Mm-hmm.
1: Yan. Kaya dun pa lang sa pagpili ng tamang pagkain, eh marami ka nang ginagawang hakbang para gamutin mm-hmm. ang ating sarili at ma-prevent ang sakit. Kaya nga sinabi ni Hippocrates, let your food be your medicine. And your medicine be your food. You know yung ibig sabihin ni Hippocrates?
2: Mm-hmm.
1: Hindi naman ibig sabihin ni Hippocrates na yung a medicine na yon na ay ano, mga drugs.
2: Yes.
1: Diba? Kasi hindi mo naman pwedeng kainin yung maintenance. Yari kapag kinain mo yung maintenance mo.
2: Uh-huh.
1: Pero yung sinasabi na medicine doon ni Hippocrates is literally a healthy diet.
2: Yes, a healthy diet. Uh-huh. So, liban dyan sa ano, Dok, ano, sa pag-cleanse, also brain function, ito din ay nagpapatibay. Our choice of food could also brings a lot of strengthening sa ating buto. Lalong-lalo na sa buto at sa kasangipin. Let's say, for example, kapag ka ang pagkain natin is mataas sa calcium, sa mga minerals katulad ng calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, papatibay ng buto, vitamin K, na kung saan ito ang tumutulong para magbind yung ano, yung mga calcium doon sa ating buto. Mm-hmm. Ito ay napakahalaga, lalong-lalo na doon sa ano, sa growing stage ng mga bata. Well, of course, hindi lamang sa mga bata, pati din sa doon sa nagkakaedad, kasi habang kakaedad is bumababa yung calcium sa katawan at sa buto. So, mm-hmm. kailangan mapanatili. And also doon sa mga buntis at mm-hmm. sa mga matatanda. Ang protina naman ay ang pangunahing kailangan para mag-repair ng ating mga mga joints and also mag-repair ng ating mga muscles. Maraming mga pag-aaral na napapakita na may kaugnay ang tamang pagkain sa mababang panganib ng tinatawag natin na depression and anxiety.
1: Oo, kasi maraming pagkain na merong natural phytochemical na nagpapakalma ng katawan.
2: Mm-hmm. Nagpapakalma, and also, Doc, yung sinasabi nila na nagtumutulong sa pag-produce ng serotonin and melatonin,
1: yung mga happy hormones
2: sa ating katawan. And also yung tinatawag natin na yung pagkain na nagbibigay sa atin ng resistance to pain,
1: mm-hmm.
2: or natural pain reliever sa ating katawan. Kaya so good choice of food, ang kalimitan nakikita natin is nakaka-apekto din sa cognitive function. And also, ang magnesium, calcium, potassium, at tryptophan na matatagpuan sa ilang mga masustansyang pagkain ay nakakatulong upang maging maayos ang ating pagtulog. Lalo doon sa mga nagkukurenta na, ano?
1: Mga quarantine.
2: Nahihirapan na matulog, nagre-reklamo na kasi natutulog ng ano, ng alas ng alas 11, alas 12, gigising ng alas 2 at alas 3, nahihirapan na makatulog. Pero pagka good choice ng pagkain, masarap ang tulog po ninyo.
1: Oo, at isa sa mga pagkain yan na alam ko, ha, sibuyas.
2: Yes.
1: Oo, saka yung iba mahilig sa mga chia like pandan,
2: mm-hmm.
1: o mga kamomile. So maganda sa tulog yan. At hindi lang yan, pag healthy ang diet mo, kitang-kita mo yan sa itsura.
2: Yes.
1: Kaya di ba, may makikita ka blooming.
2: Blooming.
1: Kasi ang healthy diet daw ay nakapagpapaganda ng ating balat, ng ating buhok, at ng ating overall aura.
2: Mm-hmm.
1: O, parang mas bata kang tingnan. Kasi yung mga vitamins and minerals that are proven na nakapagpapabata ay makikita mo sa healthy diet.
2: Uh-huh.
1: O kaya napapabagal dito yung pagtanda dahil especially mga plant-based sources, yan ay mayaman sa mga antioxidant, mga anti-aging phytochemical na kilala sa scientific research na talaga nagre-reverse ng aging process at nagiging kahit na kayo ay edad sabi na natin 60,
2: mm-hmm.
1: mukha ka pa rin 59.
2: 10 years younger. Mukha 59
1: and 1 year lang. Pero joke, mas bata kang tingnan sa edad mo.
2: Ay, meron kasi nasabi, you look 10 years younger than your age.
1: Yeah, tama yun.
2: So, liban dyan mga Doc, ano, so ang maayos sa pagpili ng pagkain ay nagpapahaba ng papahaba ng buhay at kalidad ng buhay. Mm-hmm. So kasi mahirap din na mahaba yung buhay pero
1: hindi maganda yung quality.
2: Hindi maganda yung quality, sakitin, hindi ka na makagalaw. Tapos etong nangyayari is mahihirapan ka din na makikita mo yung mga tao mm-hmm. na sa paligid mo. Ikaw ang kumbaga ikaw ang pasanin nila. Mm-hmm. Oh, yun ang pinakamahirap sa lahat kasi kung minsan iniisip natin yung nag-aalaga lang ng hihirapan. Of course pati yung inaalagaan nahihirapan din kasi ayaw nating maging pabigat mm-mm. sa mga taong nakapaligid sa atin. At ang good choice of food o pagpili ng tamang nutrition, ito ay napruwebahan sa tinatawag na meron kasing 20-year study, Doc, na tinatawag mm-hmm. na Blue Zone Study. Mm-hmm. O, tiningnan yung mga tinawag na Blue Zones. Ang Blue Zones, ito yung mga lugar na kung saan marami yung centenarian.
1: Uh-huh.
2: At hindi lang yung centenarian na naka-wheelchair. Mm-hmm. Ito yung mga centenarian
1: active.
2: Na active pa sila, nagtatrabaho pa sila, mm-hmm. at meron pa, ano pa sila, contributing as a member of society pa din sila. So, ang mga Blue Zones na ito, which is kung makikita natin, mostly ng kanilang pagkain, 90 to 95% is yung tinatawag natin plant-based diet.
1: Wow.
2: So, yung ibang zones is kumakain sila ng isda mm-hmm. or kumakain ng gabi, ng karne, pero very little amount. More on tinatawag natin na plant-based diet. Mm-hmm. Ang mga original five regions ng Blue Zones, ito ay sa Okinawa, Japan.
1: Kaya pala, sa Japan, kahit na 70 yata, mm-hmm. nag-serve pa sa ano, sa restaurant.
2: Meron pa sariling ano, may sariling shop pa, may noodle shop pa.
1: Tama.
2: So, Japan, also itong sa Sardinia, Italy, kaya nauso nga yung tinatawag natin na merong diet na tinatawag nila, nakalimutan ko yung term noon, Mediterranean diet.
1: Yeah, Mediterranean diet.
2: Oh. Diyan din doon yan kinuha sa ano sa Sardinia, Italy. Also sa Nicoya, Costa Rica. Also sa Ikaria, Greece. And ito ang pinaka-unique is itong sa Lumadlinda sa
1: yes.
2: ano sa US. Uh-oh. Kasi sa paligid niya is industrialized.
1: Uh-oh.
2: Pero siya lang ang natatangi doon sa kalagitnaan ng industrialized na state kung saan merong Blue Zone. Kasi itong iba, itong Okinawa sa Japan, nasa bundok ito.
1: Oo.
2: Itong Sardinia, nasa bundok din. Nicoya, nasa bundok. Ikaria, nasa bundok din. Parte yung mga ano, yung mga centenarian.
1: Oo.
2: Kakaiba itong sa Lumadlinda.
1: Bakit? Oh.
2: Mamaya malalaman natin, Doc, kung bakit kakaiba yung sa Lumadlinda. No?
1: Yeah, mga ka-wellness, ngayon alam na po natin ang overall value ng tamang pagpili ng pagkain. Mamaya naman po pag-uusapan natin ang pinaka-recommended na pagkain
2: uh-huh.
1: na subok na nakapagpapahaba ng buhay.
2: Yes.
1: Ito ang plant-based diet at mamaya po yan sa ating palatuntunan, babalikan po natin yan pong ating mga tatalakayin yan. Uh-huh. Kaya wag ho kayong bibitaw sa inyong pakikinig dahil magbabalik pa ang palatuntunang
2: The Secret of Health.
0: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Pwede po kayong mag-text kung meron po kayong tanong sa 0969-609-6545 para po masagot namin ang inyong mga inquiries regarding sa ating pinag-uusapan. And pwede rin kung meron kayong other questions, syempre. Mm-hmm. Ngayon ay fully aware na ho tayo ng health authorities ay, sabi nga ng mga health authorities, fully aware na sila sa sitwasyon
2: mm-hmm.
1: na naidudulot po ng problema sa ating pong kalusugan ng hindi tamang pagpili ng pagkain.
2: Mm-hmm.
1: Oo, yan ang umatenda ko ng, ano, ng webinar, 2 days webinar ng DOST FNRI.
2: Mm-hmm.
1: At yan talaga yung pinag-uusapan, mga ka-wellness. Grabe. Just imagine, sa Pilipinas na lang, napakarami ng bansot na bata.
2: Yeah.
1: Na wala pang 5 years old. Napakaraming obese.
2: Maraming
1: napakaraming
2: obese,
1: merong problema sa hypertension, diabetes. And that's because of the choice of food. Mm-hmm. Yun ang kanila nakikita. Kaya ngayon, binibigyan na ng value yung mga native na mga halaman, mm-hmm. yung mga dating kinakain natin sa probinsya, di ba? Ngayon, sa Amerika, naglabas sila ng tinatawag na bagong dietary guidelines. Nakilala din bilang inverted food pyramid. Kasi di ba ang pyramid ng food pyramid dati, syempre yung pyramid. Pero ngayon, binaliktad
2: na yung pyramid.
1: Inverted pyramid. Uh-huh. Ito ay initiative ng Trump administration sa kanilang program na Make America Healthy Again.
2: Uh-huh.
1: Sabi nga dito nila, we must return to the basic American household. Mm-hmm. Must prioritize diet built on whole nutrient-dense foods, protein, dairy, vegetable, fruits, and healthy fats, and whole grains, sabi ni President Trump, paired with a dramatic reduction in highly processed foods with refined carbohydrates, added sugar, excess sodium, unhealthy fats, and chemical additives. Mm-hmm. Yun ang kanilang pinalabas ng National Institute of Health sa Amerika, yung inverted pyramid. Hanapin nyo yan, i-google nyo yung ano, yung American dietary guidelines. Makikita nyo na nasa yung mga carbohydrates na mga refined nasa pinaka-lower. Mm-hmm. Then yung mga fruits and vegetables na doon sa pinaka-top. Katapat na mga
2: proteins.
1: Mga proteins. Mm-hmm. Ano?
2: And fats.
1: Oo, na organic. Hindi yung mga nakadilata. Ganun na rin ginawa nila. Uh-huh. Sa Pilipinas, meron din tayo. Ito yung tinuturing nila na isa sa maganda pag-aralan nila na para sa Pilipino, yung pinggang Pinoy.
2: Mm-hmm.
1: At sa pinggang Pinoy, binalansin nila na yung isang pinggan ay merong pinaghati nila, yung kalahati ay fruits and vegetables.
2: Mm-hmm.
1: Then on top of that is tubig. Mm-hmm. Tapos yung kabilang side, mm-hmm. hinati sa dalawa, nandun yung carbohydrates, nandun yung healthy fats, at saka yung protein.
2: Mm-hmm.
1: Dun sa pinggang Pinoy.
2: Mm-hmm.
1: Pero interesado ako, Doc Ron, dito sa plant-based diet. Mm-hmm. Kasi ito yung ano eh, proven na nagpapahaba ng buhay. Ano ba itong plant-based diet?
2: Well, the word itself tells about it, yung tinatawag natin na plant-based diet, obviously, is galing sa plants.
1: Uh-huh.
2: So, mostly, ang mga kinakain is gulay, prutas, mm-mm. mga grains or mm-mm. butil, whole grains. Pag sinabi nating whole grains, hindi yung white rice.
1: Hindi white rice. Oh.
2: Pagka whole grains, brown rice yan. Kasi dati, yung ano...
1: May darak pa.
2: Kasi dati, bago ka makakasaing, mag-exercise ka muna, babayuhin pa yun.
1: Alam mo kami nga ni Missy, sabi ko sa kanya, gusto mo talagang pumayat ka?
2: Uh-huh.
1: O pumayat tayo?
2: Uh-huh.
1: At healthy tayo? Tanggalin na ano, bumili tayo ng ano, ng palay.
2: Uh-huh.
1: Tapos bumili tayo ng lusong. Bago tayo magsaing, magbabayo na.
2: Magbabayo.
1: Yun ang sikreto nung unang panahon. Uh-huh. Kaya hindi sila, lagi sila may exercise.
2: Tapos dapat magaling ka magtahip. Magtahip. Oo, kailangan marunong ka magtahip noon. Tapos pipilian mo pa yun ng pase. Yung ano, yung mga hindi pa na ano.
1: Ang akin, may nung unang panahon, di ba, ang laborious talaga, pero healthy naman. Sila.
2: Healthy.
1: Ay ngayon, ang tumataba yung baboy kasi yung darak kinikis-kis doon sa bigas, napupunta sa baboy.
2: Yeah, tapos alalagyan yung puting bigas, fortified. Gagawin ng fortified. Sana yung ano, yung sustansya nandun sa darak, tinanggal yung darak, tapos dadagdag.
1: Pero alam mo ngayon, ano, aware na rin yung mga ka-wellness natin. Uh-huh. Kaya marami na rin ang bumibili ng mga unpolished rice.
2: Unpolished rice, yes.
1: Mga red rice. Kaya, kaya lang, mahal.
2: Mm-hmm.
1: Pero okay lang kasi... yung isang cup mo noon pag kumain ka nung ano nung whole grains, busog ka na eh, hindi ka makakain ng marami.
2: Yes.
1: I'm sure.
2: And of course, huwag isipin na mahal kasi kung ganoon ang isipin niyo, kasi ang binili niyo doon is yung kalidad ng pagkain niyo.
1: Mas mahal ba ospital?
2: Kasi nag-iipon ka, nakamura ka nga magbili ng mga ano, refined ng pagkain.
1: Sabi nila magka Santon Plus Gold baka mahal. Hindi ho, ang Santon Plus Gold magkano lang naman, mas mahal ma ospital.
2: Kung pinapansin niyo doon sa kumpara niyo doon sa mga nagbibisyo, nagsisigarilyo, yung isa sigarilyo 20 pesos, Santon Plus Gold 13 lang. So
1: kung bibili ka pa ng wholesale, baka maka-discount ka.
2: So plant-based diet, balik tayo doon sa plant-based diet, gulay, prutas, whole grains, of course unpolished rice yan, legumes. Ito yung misconception kalimitan do kasi iniisip na ang beans lalo na pagka-munggo ay nakaka-arthritis.
1: Kaya ayaw tuloy kumain ng beans kaya mayroon tayong patient sa Yes to Health. Sabi niya, sabi niya, alam mo Dok, ano, 15 years na akong hindi kumakain ng beans.
2: Uh-huh.
1: Kahit anong beans.
2: Uh-huh.
1: Sabi ko, kahit munggo? Opo, uh-huh. 15 years. Kumusta yung rayoma mo? Andiyan pa rin, sabi niya. Sabi, alam mo, ba't hindi ka kumagaling?
2: Uh-huh.
1: Hindi ka kumakain ng beans.
2: Yes.
1: Yun po yun.
2: Kasi nandun yung essential amino acids dun sa mga beans to repair. Also, anti-inflammatory. Of course, fiber meron. Pagkain nga lang ng beans, araw-araw, nagre-reduce up to 75% ng colon cancer. Pagkain ng beans. Kaya kung titingnan natin, maling conception yun ha, na ang beans ay pinagmumula. Of course, may uric acid ang beans. Pero kapag ibaba din yung whole night, bago ninyo pakuluan pagka umaga, is natatanggal yung ano.
1: Sa iba rin yung ano, iba rin yung uric acid niya na hindi katulad ng karne.
2: Yes, purines.
1: Oo. Ibig sabihin, pag wala ka naman talagang dating uric acid level na mataas, kahit kumain ka araw-araw ng beans. Wala naman.
2: Walang problema.
1: Actually, staple diet ng mga Europeans and Americans yan eh. O, di ba?
2: Maalala ko dati, may kakilala ako doon kasi dati is gumagawa ng tokwa, tapos araw-araw palaging beans. Sabi, mabuti ikaw, Ronald, hindi ka nagkakarayuma. Sabi ko, sa ilang taong ko po, sir, hindi naman po kami nagkakarayuma dito sa pagkain namin. Kasi ako po talaga mahilig sa beans, kahit araw-araw beans. Wala naman, so far, wala pa naman. Wala pa namang rayuma. So, kasali doon ang nuts and seeds. Ito po yung tinatawag na concept ng vegetarian or plant-based diet, mga ka-wellness.
1: Ano ba ang difference ng vegetarian diet sa veganism? Para doon sa mga nalilito dyan.
2: Kasi, meron kasing term na veganism. Ito kasi is philosophy.
1: Yung mga vegans.
2: Mga vegan. Ang totoong vegan is a philosophy in which is kung saan bawal ang lahat ng produkto, paggamit ng produkto, hindi lamang sa pagkain, kundi kasali yung gamit. Say for example, yung leather. Hindi pwede sila, hindi sila gumagamit ng leather kasi that is against animal cruelty. So leather, also yung pagkain ng honey kasi nga namamatay yung ano mga bubuyog. And also bawal din pagsuot ng mga ano ng mga bag na leather. Basta anything na nanggaling sa animals. Also they are not drinking milk, of course using eggs. So yun yung tinatawag natin ng veganism.
1: Parang pati seaweeds nga may isang vegan na
2: pati seaweeds ayaw.
1: Ako, kasi may buhay. Parang iba pa. Anyway, sa susunod na lang.
2: So kasi kung titinan na may buhay, lahat naman siguro may buhay. Pero with regards sa animals. Now, sa vegetarian naman, ang comparison sa vegetarian, ito naman meron tatlo naman klaseng vegetarian. Yung lacto-ovo vegetarian. Lacto means milk, ovo means egg. So that means they eat vegetables using also milk and eggs. Merong namang lacto-vegetarian.
1: Pero wala silang karne.
2: Wala silang karne.
1: All kinds of meat.
2: All kinds of meat. Ano lang, ang ginagamit nila na from animal products is milk and eggs.
1: Yun lang.
2: Lacto-vegetarian naman is yung tinatawag na ano, milk. Yung milk lang ang ginagamit. Ovo-vegetarians, yung egg ang ginagamit, dinadagdag nila sa pagkain. Meron ding ibang, ito, hindi ko na makonsider na vegetarian kasi tinatawag nilang pescatarian. Yung tinatawag na kapag pescatarian, kumakain ng marami, mostly is gulay, then, tapos kumakain din ng fish. Yung tawag nila pescatarian. Pero I do not consider that as part ng tinatawag natin na vegetarian diet.
1: Ayan, mamaya po sa ating pagbabalik ay pag-uusapan naman natin ang benepisyo ng plant-based diet at sasagutin natin ang inyong mga katanungan. At pag-uusapan din natin ang ibang mga produkto ng Yes to Health, kung anong benepisyo nito at bakit magandang gumagamit tayo ng Santon Plus Gold kung hindi po maayos sa tingin natin ang ating diet. Ano bang maitutulong ho nito? Pwede ho kayo mag-text sa ating hotline 0969-609-6545. At tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang ating programang
3: The Secret of Health.
0: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zaltron Plus Coffee Mix. Sasarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zaltron Plus Coffee Mix. Kape na, bebut pa.
4: Zaltron Plus Coffee Mix.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Pinas ng Sunzone. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tinidyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.

0: Okay, balik tayo mga katropa, mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Siyempre, ang ating pong programang ito hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold. Pwede po kayo mag-text sa ating hotline na 0969-609-6545 at ilagay inyong pangalan. Kung hindi po maselan ang inyong katanungan, isama na rin kung saan po kayo nakikinig na lugar.
1: The secret of health and
2: hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang natin para makaiwas sa at maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Sa mga hindi po nakakaalam, ang Santon Plus Gold po ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang extract. Standardized extract ko ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Ito po yung mga natural na mga sangkap, kaya siguradong walang harmful side effect. Kaya naman sa mga hindi po nakasubok na ating pong produkto, puntahan po ang ating mga partner distributors sa pinakamalapit po na lugar sa inyo. Available po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug at maging sa Shopee. Hanapin lang ang Yes to Health 2011 na ating official store at sa mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa ating pong bansa. Kasi marami tayong mga branches nationwide na pwede nyo pong puntahan. And of course, Doc Ron, batiin natin yung ating mga taga-subaybay. Ayan, si Rihanna Diestro. Ayan, sabi niya dito, good morning mga sir, watching live from Katropa listeners, solid supporters, Kunalum Chapter, Himamaylan Area, Negros Occidental.
2: Ah, mga Ilonggo ini.
0: Ilonggo.
2: Mga Ilonggo ini.
0: Santon Gold Coffee Mix ang gamit-gamit ko at Santon Gold Capsule. Mm-hmm. Ayan. Nababasa mo ba dyan? Si Sir Romeo Aguda. Good afternoon po, The Secret of Health. Uminom po ako ng Santon Gold Coffee kahit may maintenance po ako, high blood. Romeo Aguda, Barangay La Mesa Ridge, Calambas City, Laguna. Ayan na. Sino pa?
2: Dominic Jan Abagat Valdez, magandang tanghali po mga doctor. Salamat po at may natutunan ako ngayon at may susulat na naman ako.
0: Ayan, syempre kay Ronnie Pasugiron, Nati Garcia, Julius Latriz, Maricel Largo, at si Doc Aselio.
2: Aselio
0: Patalinhog.
2: Patalinhog.
0: Yan ho, sa Sambuanga na nakatutok ko ang ating mga ano dyan, mga bisita sa Yes to Health Sambuanga branch. Ayan. Ngayon, pag-usapan naman natin ha. Doon sa mga ano, sa mga nagtatanong, ano nga bang advantage kapag nag-ship tayo sa plant-based diet, Doc Ron?
2: Number one is bababa yung oxidation ng LDL. Bababa ang triglyceride, which means gaganda ang puso. So ito ay nakakatulong para makaiwas panganib sa puso. Pangalawa, ito ay nakakatulong na mag-control ng ating timbang, also pagtaas ng blood sugar.
0: Karamihan sa mga naririnig ko nga na nag-ship sa vegetarian plant-based diet.
2: Yes.
0: Yun ang una nila napansin.
2: Yeah.
0: Hindi sila nagda-diet, just pinatad lang nila, tinanggal nila yung karne, tapos nag plant-based diet sila, pumapayat sila. Na kahit wala sila maraming effort.
2: So, kasi natutulungan din nun kapag kabalansi ang pagkain natin, natutulungan yung tinatawag natin hormonal function. Also, nakakabawas din, nakakaiwas din, nakakatulong sa pag-iwas ng pagkakaroon ng type 2 diabetes.
0: Yan, common yan.
2: Oh, common yan. Lalong-lalo na kapag mahilig kayo sa mga ultra-processed foods and mga refined flour and refined sugars sa mga pagkain. Hindi lamang yan, ito ay nagpapalakas din ng ating immune system sapagkat ang mga plant-based diet ay mataas sa vitamins A, C, and E, minerals, and antioxidant, and also nakakabuti sa ating digestion, lalong-lalo na doon sa may mga problema ng chronic constipation. Kaya doon sa mga nahihirapang dumumi, switch kayo sa plant-based diets. Palitan ninyo yung white rice ng brown rice or di kaya anong klaseng unpolished rice, brown rice or black rice is gaganda po ang inyong pagdumi.
0: Ang dami namang ano eh, daming alternative sources eh, di ba? Ngayon, ano naman ang disadvantage kapag lagi namang karne ang kinakain natin?
2: According sa study, kapag palaging karne ang kinakain, is ito ay nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng colorectal cancer. And especially kapag merong ang pagkain po ninyo, ang mga karne na pagkain po ninyo is yung commercialized na pagkain, mm-hmm. ito ay nag-cocos ng tinatawag natin ng obesity. Mm-hmm. Kasi mataas yung tinatawag natin na yung tinuturok na na antibiotics. Mm-hmm. Napapansin po natin doon sa mga hayop na mataas yung antibiotic intake nila is mas mabilis lumalaki. Kaya makikita ninyo 45 days ng manok.
0: Bilis na
2: 45 days.
0: Then, meron nga ngayon 35 days na lang.
2: 35 days, isang kilo na. Ang samantalang dati, aabot ka ng isang buwan mahigit bago ka halos kalahating kilo. Pero ngayon, kapag ka tinurukan, mas mabilis tumataba ang baboy, ang manok at ang baka pagka maraming antibiotics.
0: Sa madali salita, hindi man lahat, pero marami ang hindi organic yung
2: hindi organic
0: way kasi, ng pagpapalaki.
2: Yes, kasi yun ang mas mabilis para masuplayan yung demand. Ngayon nga, meron na silang ginagawa na nagawa sila ng genetics ng ng manok na kung saan merong dalawang paa para masuplayan yung millions of tons araw-araw ng supply ng isang food chain kasi ang siniserve nila is puro drumsticks lang.
0: So yung manok ilan ang paa?
2: Dalawa. Nagiging apat.
0: Apat?
2: Apat na yung paa.
0: Yung paa?
2: Oo. Nagiging apat ang paa.
0: Parang para ibang planeta yun.
2: Para maproducean na yung drumsticks. So yun yung mga tinatawag natin benepisyo kapag ka nag-transition kayo sa vegetarian diet.
0: Oo. Sabi nga nila kapag ikaw daw lagi nagkakarne, mas marami kang inflammation. Mm-hmm. Mas malapit daw yung kasakit na cancer, mm-hmm. saka yung kidney problem,
2: yes.
0: at saka yung iba pang mga sakit gaya ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng fatty liver and heart attack.
2: Mm-hmm.
0: Kasi nga ang plant-based source, ang animal sources, talaga may fats 'yan. Mm-hmm. Napakarami nilang fats, mm-hmm. and yung protein nila okay naman, complete protein. Ang problema pag breakdown yung protein from animal, mm-hmm. maraming mga byproduct.
2: Mm-hmm. Lalo-lalo na yung purine, Doc.
0: Mm-hmm. Yan. Kaya hindi natin sinasabi na hintuan nyo yung karne,
2: mm-hmm.
0: pero ang sinasabi natin dito ay maging moderate.
2: Mm-hmm.
0: Hindi moderate, so moderately.
2: Actually, sa yung napag-usapan natin kanina, Doc, about sa blue zone,
0: uh-oh.
2: 90 to 95%
0: mm-mm.
2: is plant-based.
0: Uh-oh.
2: Very 5% lang. Kasi kung ang whole vegetarian doon is yung sa California. This is a group of ito ay compound ng Seventh-day Adventist.
0: Yan. Naalala ko, nalimutan ko ibalikan sa iyo yon.
2: Mm-hmm.
0: Anong difference nila? Mm-hmm. Kahit nandun sila sa syudad,
2: uh-huh.
0: alam mo naman, ang California talagang
2: highly urbanized na yan. Highly urbanized na
0: pero
2: city.
0: Pero ang dami dun, mga 90 to 100, naglalakad mm-hmm. pa sila.
2: Mm-hmm.
0: Nagsosocialize pa sila.
2: Uh-huh.
0: So, dahil sila ay full vegetarian.
2: Yeah, full vegetarian.
0: Oh.
2: At liban doon sa full vegetarian, also yung lifestyle ng kung mm-hmm. sa Pilipino kapwa.
0: Mm-hmm.
2: Yung pagtulong sa iba, yung sense of belonging.
0: Oh.
2: Maraming factor. Pero number one talaga na nakakaiba sa kanila doon sa paligid na yun is yung number one is yung pagkain.
0: Yes.
2: Yung pagkain.
0: Maraming mga healthy food sources mm-hmm. na pwede silang makuha araw-araw.
2: Mm-hmm. Kaya yun ang talagang pinaka-unique doon sa Lumalinda, California, doon sa tinatawag natin na mga blue zones area.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya yun ang kagandahan kapag alam natin kung ano talaga yung lalo na doon sa mga taong bata pa lang,
2: mm-hmm.
0: nasa edad 40, 50, ang dami ng sakit. Ano?
2: Mm-hmm.
0: Lagi ko nga sinasabi, kung gusto nyo gumaling na mabilis, pag tinanggal mo ang karne at mga byproduct ng meat,
2: mm-hmm.
0: especially mga dilata, especially if you're suffering from hypertension and diabetes, doon pa lang, mm-hmm. magkakaroon na ng changes.
2: Yes.
0: Kasi yung katawan mo, actually, ang karne wala siyang fiber.
2: Mm-hmm.
0: Yun ang problema sa meat.
2: Yeah.
0: Zero fiber
2: talaga.
0: Which is pag everyday mo kinakain ang pagkaing walang fiber, hindi ito madaling ilabas sa katawan.
2: Mm-hmm.
0: Okay? Yung fiber kasi is something that can help mas mabilis
2: mm-hmm.
0: makalabas sa katawan and mm-hmm. also Yung fiber, mahalaga yan sa pagwalis ng mga cholesterol sa ating pong intestine. Uh-huh. Which is pagkarne, as in solid, wala siyang...
2: Also yung digestion digestion length.
0: Yes,
2: so, isa pa yun. No? Digestion length. Mas mahaba ang digestion time ng ano ng karne, ng protein ng karne, kesa doon sa plant-based proteins.
0: Ayan, may question dito, ang isa nating ka-wellness mula sa Cebu. Sabi niya dito, Dok Aljo, gusto ko mag-vegetarian, kaso hindi ko kaya. Dahil ako ay nakatira at ang sa isang lugar na ang mga kasama ko ay hindi kumakain ng gulay.
2: Aha.
0: Ano po ba ang pwede kong gawin aside from kakain ng gulay na pwedeng makatulong para makakuha ako ng antioxidant?
2: Well, kung titingnan natin, meron akong libro na basa na yung ano yung Atomic Habits na libro. Na kung saan merong mga addicts na kung saan nung tinanggal sila doon sa environment nila na bago yung pag-uugali. So sometimes kailangan talaga ng pagpili ng surroundings. Especially kapag you're surrounded by pagkain. I'm not saying na kailangan mong iwanan, but if that is the thing na kailangan mong gawin in order for you to become healthy, I think you can, it's up to her or to him na pagpili kung ano ang gagawin niya. Now, with regards naman sa pagkain, as much as possible, huwag mong biglain. Kasi nga, nasanay ka tulad sa amin. Nasanay ka sa pagkain ng karne. Unti-untiin mo. And learn, marami naman sa YouTube. Matuto kang magluto ng ano yung pamamaraan na kung saan sasarap yung pagkain. And at the same time, ano siya, attractive siya sa ano, sa panlasa. And of course, kapag lalong-lalo na, hindi ka mahilig na magkumain ng gulay. Or na hindi gusto mong kumain pero hindi naman
0: palagay ko yung mga kasama niya sa bahay.

0: mas marami ang isda.
1: Mm-hmm.
0: Okay lang po ba yun na gumamit ng food supplement at kunti ang gulay at marami ang isda? Ano sa tingin mo?
1: Well, mas better yun kaysa sa walang food supplement.
0: Parang sa kuyo, sabi mo, maraming isda.
1: Maraming isda, doon talaga halos pamigay ang isda. Pero kung ano, meron din talagang, kung mapapansin, nung napansin ko nung nanggaling ako doon sa area na yun, may mga lugar na pwede kang makapagtanim, meron ding isla na mahirapan ka talaga magtanim. Kasi puro bato. Halos bato yung ano, yung isla.
0: Sama lang gulay, ano?
1: Mahal ang gulay. Ako po, 180 yung patatas, ang carrots is ano, ang 180, ang sibuyas 120, ang bawang 120, nako po, mamumulubi ka talaga. Kaya ang recourse ko doon nung nandun ako, tanim talaga.
0: Tanim, na sariling.
1: Pero doon sa ano, merong isla na mahirapan ka talaga magtanim, supplementation is mas okay na kaysa sa wala.
0: Alam mo kung bakit magandang supplement ang Santon Plus Gold? Kasi meron siyang mangosteen. Moringa pa lang, panalo ka na. Kasi ang moringa is napakataas na kanyang nutritional value. Very dense.
1: Yes.
0: Kaya nga sabi ng isang scientist, kapag daw ikaw ay natrap sa isang lugar, like isla, nang tumutubo lang dun ay niyog at saka malunggay, hindi ka mamamatay.
1: Na. Buhay na.
0: Oo, kasi una, yung malunggay, may protein, may fats, meron siyang kompletong nutrients. O yung buko, yung niyog, may tubig, meron siyang fats. Natural fats, at napaganda ng kanyang nutritional value. Yun. So, sa Santon Plus Gold, punong-puno tayo ng yung density ng nutrition, napakataas. Ano? Meron pang panlaban sa mga tumataas ang sugar kasi meron siya ampalay extra. Meron pa siyang spirulina.
1: Spirulina.
0: Actually, speaking of protein, sa plant-based, ang isa sa pinakang the best at complete is yung
1: spirulina.
0: Kasi sabi nga nila, nako, ang plant-based, yung mga beans, hindi complete ang protein niya. Totoo nga naman. Kasi yung meat, pag kumain ka ng karne, lahat ng amino acids nandun sa karne. Pero pag kumain ka ng plant sources, halimbawa, isang beans ang kinain mo, hindi yung complete. Kaya ang kanilang suggestion, huwag lang ikaw mag-rely sa isang source. Pumbaga, mixed source. Kasi, for example, sa munggo, walang ganitong klase ng amino acid. Doon sa isang klase ng beans, merong amino acid na ganun. So, once you eat that combination, makukompleto mo yung mga amino acids na kailangan mo. Pero pag spirulina ang kinakain mo, sa spirulina, kompleto siya. Even yung B12, oo, na napakahirap, ano, nandun sa spirulina. Kumbaga, ito nga, kinakain ng mga astronaut pag pumupunta sa ibang, ano, sa space. Kaya napakaganda niya, no?
1: Meron ang tinatawag, Doc, na Ezekiel's bread. Kung saan tinest yun ng mga scientists na kompleto siya ng building blocks ng amino acids. Tingnan nyo lang sa Biblia, kalimutan ko yung verse. Yung Ezekiel's bread.
0: Ano?
1: Yung combination ng mga lentils, beans, and also wheat na pinakain kay Ezekiel.
0: Okay, hindi nangayayat si Ezekiel.
1: Hindi nangayayat si Ezekiel.
0: Nakita ko rin yun at interesting. Ano? Kaya sa mga ka-wellness po natin na nakikinig, tandaan po natin na nasa ating mga kamay ang paghaba ng ating buhay.
1: Yes.
0: Nasa ating pagpili ng pagkain, kung ano ating pipiliin, at syempre, maging wise din tayo. Pag alam natin kulang tayo sa sustansya dahil ang ating hilig ay toyo, sinangag, itong, pag Santon Plus Gold po.
1: Yes.
0: Yung ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitsi, and yung
1: premium
0: ating
1: D3.
0: Premium D3 ay dinisenyo ho na makaalalay sa ating pangangailangan sa mga pangunahing sustansya at nutrisyon na kailangan natin para mabuhay araw-araw. So, wala na ho tayong oras. And baka, Doc Ron, meron ka pang ibang gustong sabihin sa ating po mga ka-wellness?
1: Well, maraming salamat po sa mga listeners natin and also dun sa mga nag-comment and also nakikinig sa atin and also nag-text sa kanilang health concerns. And I hope na natutunan ninyo ano ang pinaka-the-best. No, depende na yan sa inyo kung i-adapt ninyo yung ano, plant-based diet. Pero sa amin po dito, is kaming tatlo, is nasa plant-based diet po kami as much as possible. Yan po ay tinuturo namin sa inyo para naman ma-experience ninyo yung experience namin with regards sa health benefits ng paggamit ng plant-based diet.
0: Ayan. Okay, maraming salamat, Doc Ron. At ang mapalad na mareregaluhan ating healthy katropa giveaway ay walang iba kundi si Ma'am Rihanna Diestro. Yan, congratulations po sa inyo, Ma'am Rihanna Diestro. Wala yung aking sound effect dito ng palakpak. Ayan. So maraming salamat mga ka-wellness, mga katropa, sa inyong pakikinig, sa ating palatuntunan. See you again sa Sunday.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: X.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag-glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Mga katropa, exa!

Friday, everyone! Isa na naman kabainit nga hapon sa aton nga mga katropa sa tibuok kalibutan. Siyempre no, kalibutan kay nga kitaon kita sa tanan nga lugar sa kalibutan, basta may Facebook lang kamo mga katropa. At siyempre alas 2 na sang hapon, oras na siyempre para mag-exorated. Kaupo ng inyo nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka Ka-Vocal sa Facebook at TikTok. And siyempre no, makita man kita siyempre sa aton nga YouTube nga live stream mga katropa. Lagi nyo lang pakitaon ang XFM 90.3 Bacolod live stream, ladies and gentlemen. Siyempre nagatutok makamugi hapon dire sa inyong paborito nga istasyon 103.9 XFM Bacolod. And mayong hapon dira no sa aton nga mga viewers diri sa aton nga official page diri sa Facebook, ladies and gentlemen. Mga katropa ta dira nga nagatutok no. Kabalo bala kamo biskan diin kamo party sa kalibutan, as long as may cellphone ka, may wifi or data, kag naka-tune in ka mo no or naka-follow ka mo sa aton nga official page, pwedeng-pwede nyo gid malantaw ang akon nga dagway. Siyempre, diri sa aton nga official Facebook page, no? XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Please do like, share, and follow! And siyempre, no? Gina-shoutout ko man dira, no? Nga akon nga kaupod nga si Sexy Dino, get well soon. Muna ka nagasulo kita sa Subom.

0: Eh, kabudlay, manglaba. Siyempre, no, gina-shoutout ko dira ang akon nga. Kaupod nga si Sexy D, no? Get well soon, ha? Sakit ko na yung ulo, no? Ambot, gasakit mo ulo kay wala ka kwarta? O gasakit ang ulo mo kay nakapulaw ka? O ano gitbala? Please, i-comment. Gusto ko klarohon nga nagasakit ang imong ulo. Ano bala ang rason, no? Ba, sige na bayo-bayo ka naman ni Abby? Papang hinayaman si mamang Sexy D, ha? Eh ba, sige na kabayo-kabayo mo naman, dra! Bow!
1: Okay, tagap lang ka, mama.
2: Guapa!
0: Correct, guapa niya. Gag, syempre sa mga nagpamati dira sa ilang mga panimalay, no? Uluwagan, talaga tanay sa init, no? Kung nag-rides-rides ako, no? Damo akong ingkantuan. Dala ko syempre si RT, no? Nga ako nga, big bike! Naglibot ako sa Bacolod, no? Kaduwa mo lang ako, lapit makabunggo. Kaya miskan gahalong ka, no? Or defensive rider ka. May ara, ganyan nga mga offensive rider. Yun na nga biglang liko. Bala nga wala signa-signa na. Bahala ka mo da ako lang isa sa dalan. Boom! Liko! No? Kisa pa nilagman ta, no? Amo na ginatawag. Bala nga proper driving etiquette. Bala ginatawag, no? Or tanan mong kita guro naka-seminar. Amo na gani nga. Always yung ginaibutang sa inyong paminsaron. Kapag liko, signal dayon, no? Or signal first before ka magliko para it's what we call the ginagaan mo kami mensahe sa likod ng mga motor sa lakyan nga guys, maliko ako diri ha. Hindi ako pagsundan. Meron man yang halin siya sa highway, no? Maliko lang gulpi mo na ano na Fast and Furious. Ikaw man nga yung nagadasig man ng lagan mo. Oh, grabe man ang bahar mo. Lesson learned, no? Lesson learned for today. Kinalan tagid maghinay. Pero kis ako na medyo dako ang imong motor, kag medyo dako ang sisi, hindi mo siya masisi nga mahinay sa kinga. Kahakog man ay. Permira si Gunta Trisira ka lang forever. Bawa, huwag ganyan. Tos mo dugin kuyab lang.
3: Wow, ka-perfect.
0: And sa mga motorista, tadira na mga katropa. Medyo halong-halong kita sa biyahe, ha? Labi na gin sa mga public utility vehicle na to, no? Please salungan ta itong mga pasahero. May nakita naman ko ito nag-viral, mga katropa, ho? Ano man yung gadgad nga ginalakot yung jeep? Ginalakot yung jeep, kundi naipit ka, iha? Bawa condolence, no, sa family sa nga naipit. Kaya nga, abi, kinalagson nyo gin, no? Once ka daga, nang ginang salakyan, hindi nyo napaglauton. Galing kikay nabatian ko, nga doon ginatripingan ko nila ang salakyan. Amo to ang driver, nagdalaga na lang gin dyo. Nagambal siya nga, help me, help me. Galing kaya ang ambal sa mga babae naman to nga nagdalaga, I will follow you. Mapaluyo ko sa imong likod. Do, may kina-train ka dira, aw, do. Engineer, do, may kina-train ka, ano man? Ah, wala. Buhi pa man tong baba. Aha, ay, sorry, din condolence ko man yung man. Mali na naman. Amo na gani, patapuson mo balang balita, kabukali. Ang kulba, bala mo gin-swipe mo dayon. Dito na bali naman tong mga kamot. Ah, ay, oh, medyo elastic ang babae. Guro, gymnastic to sa sanguna. Tingi man niya kung harakay sa mga balita kagda ikaw dayang kapang maslak sa mga tanan-tanan yung mga gina-edit tsaka mapatapos ginanilay. Wala ka mo kabalo nga ang una ng mga marites sa amon ng amon ng mga engineer kasi sila nang kapang maslak sa tanan yung mga balita tanan ng mga scoop, no? Sila na una makabalo buti kang kalan na nila nagkuha na kasi ano. And syempre, no, speaking of halong, ha, kita nga mga ordinary or ng mga working group, no? Labi na gin sa mga nag-ubra everyday. Maghalong kita sa dalan, no? Kaya, sad to say, no? Condolence. Area condolence, kaya sa Move It na ito nga motor taxi rider, no? Grabe. Wala man to sang patawad ang ginubra sa lalaki ito, no? Grabe nang pero siguro pabor ka mo, no? Pabor wala ka mong ibalik ang death penalty? Ako ya, oo eh. Siyempre kay gadamo, nagid sila. Win-winan ta sila, no? Grabe, no? Nagtukar ako sa East Yard kagabi, no? Ado, nag-ano lang, no? Nag-guest singer lang ko to, no? Pwede nga ako ng guitarista nga si Mark. Bawa sa East Yard, no? Ano? Gerald East or si ano nang bag-o da nga bar dira sa NGC, no? Kinapamudyot lang speaker. Untong adlaw yung grabe na gid, no? Grabe na gid, no? Amo na gani nga kung pangitao nyo si Uncle Bob, no? Wala ko yung kagawa sa baday. Aran ko yung ka-TikTok sa akong kwarto. Sa akong studio kay... Bawa ka ako lulbaan na gidmagwa. Basi bala isnatch ko nila, ha? Tapos yung magambal ko, please ibalik na ako sa balay. Hindi ko yan dapat ko waton. Ayan sa mga nagpamangkot ko, ano nga petsa subong, no? Siyempre, Hulyo 17, 2026. Okay, okay, birthday ko na, no? Layo-layo pa man, sa 30 pa man. Merong 30 ng adlaw, be? Thursday na guro mo, be? Hindi ko pang blama, absent ka naman. Hindi to pwede ka absent, wala tala karong cake kag, gamay nga himaya. Be, tonta be. Thursday. July 30 is yes, Thursday. O nga may period niya. O, ano ni nga? Ay, okay. International Day of Friendship. Galing ako nga birthday. Wow, happy friendship everyone. Kung friends dati, regalo na be. And siyempre, speaking of regalo. Kailan lang tayo regaluhan ng aton kaugalingo, no? Or kailan lang tayo regaluhan ng aton mga mahal sa buhay? Or mga panalangga ng mga family member, no? Para matagaan sila sa maayong kusog or maayong panlawason. So, anong dapat himuon? Pwes maghatag kita sa aton nga ultimate trio, no? Pati launta sila para at least mabalaan nyo kung ano ka-importante ang aton nga ultimate trio, mga katropa. Imagine mo nga aton nga ultimate trio, mga katropa, isa ini ka bulig sa aton nga lawas nga para maging himsog kita, no, or maging strong and have a better immune system, no? Kumbaga healthy body and stronger immunity amo na aton nga gina promote pinaagi sa aton nga mga product nga himo sang Yes to Health Incorporated. Nga nagapati, health is wealth, kaya mag Yes to Health. Amo na gani nga na kumbaga importante gid mga katropa, no, nga dapat alagaan tang aton nga lawas. Hindi niya makuha lang sa mga painom-inom na sang kuano dang mga klase nga pampa ano lang, no, kinandan mix of everything. You are eating the right food, you are taking those food supplement, basi matingala ka mo or mamangkot ka mo, no, nga ano gid biyan ka namin sing ginatawag nga food supplement. Iho, sa word pa lang nga supplement, ginasuplayan niya sang food ang imong lawas. Kung hindi ka nabigro magkaon sang malunggay kay napaitan ka, amo na ganiging butang sa suplemento. Kung hindi ka gani karon niya kauyon sang garlic kay napangsutan ka, are ibutang na sa kapsula. Because there are foods nga mga pait, mabaho or ano man dira, no, or kalangsa or ano man, o hindi mo makaya or kakahang. Nga hindi makaya, pero grabe ang benepisyo sa lawas. Amo na gani, nga gin-specialize or gin-ubragid sa ngaton nga Yes to Health Incorporated para matagaan kita or masuplayan ta sang tama nga nutrisyon sa aton kalawasan nga kinalanta every single day nga nagapangabuhi kita. Amo na nga nagapanguna sa aton nga ultimate trio. Again, ultimate trio, tatlo, hindi isa, hindi dua, kundi tatlo, okay? Nagapanguna dira ang aton nga Sanson Plus Gold, isa ini ka suplemento nga 66 sa laman. All right, magamay lang gid ini, ha. Kumbaga, it's a very small capsule, pero that has a big effect on our body, ladies and gentlemen. Mayara ini sang mangosteen nga source of antioxidant. Mayara isang 350 milligram gijagin butang gin padamo gija para importante sa aton ang pagkakas sa mga toxic sa aton kalawasan. At the same time, oh, yung at the same time, mga katropa, mayara kita sa ngampalaya. Hindi naman ang ngampalaya mapait, di ba? Hindi mo niya dali makakaon kaysa sobra kapait. Pero, manami ang epekto sa aton kalawasan. May ara inis ang ginatawag nga pagbulig regulate sa aton nga mga blood sugar. May ara man inis ang kapasidad nga magpa-lower down sa aton nga mga kolesterol sa aton tagipusuan. At the same time, may ara inis ang malunggay nga mapait pero manamit, no?
1: Ay, manamit! Yahoo! Masakit pero manamit.
0: Ang malunggay source in isang vitamins kag minerals amo na gindugang giniya no. Speaking of malunggay amo na gariging lakot ko gid sa tinola. Namuksi naman ko sa piyak balay eh. Naubos gid ang sanga. Sanga ko pag tinaw sa akong tinola do puro na lang balunggay. Tapos kung may magwasing ipon mo balunggay mamangkot ka din pakton kay musod ang tinola. Kaya naman inis ang garlic, no? Ining garlic nga source of anti-inflammatory. Ano ba ang anti-inflammatory, Uncle Bob? Well, anti-inflammatory is what we call the pangkakas sa mga bukol-bukol sa aton kalawasan. Labi na gid kung may ara ka sang ginatawag nga mga paghabok-habok, no? Sa imo nga mga any parts of your body, nga do ka mga cyst, subong palang tap na onta na, no? Kaya may ara inis ang ginatawag naton nga pangkakas sa mga bukol-bukol kag anti-cancer ang garlic. Hindi ta pagalipatan ang aton nga Sanchon Plus Gold may ara inis ang spirulina. Kabalo naman kamo ang spirulina, importante gid sa aton lawas kay source inis ang protein. Kinalanta gid sang protein sa aton kalawasan para naman may protina sa adlaw naton nga paggiho. Kag syempre kinanlan sang body ta sang protein, no? Kay tungod maparaman matagaan nutrisyon ng aton kalawasan. So imagine nyo ha, duga kalawig-lawig sang explanation ko. Isa pala na. Sanchon Plus Gold pala ng aton ginahisgot, Andrea. What if, kung dugangan tapagid sang aton nga ginatawag nga premium D3. Hindi naman ang aton nga premium D3 mga katropa. Isa naman ini ka anti-bacteria, anti-virus. So kabalo naman kita. Nga may magalibot naman subong nga balatian. I'm not sure kung grabe na maglaton, no? Pero tihulaton ta pa nga malatnan. Subong pa lang, tap na unta na, no? Mag-inom kita sa premium D3. Hindi lang ni siya basta-basta nga antibacteria or hindi lang ni anti-virus, no? Sunshine vitamins man ini. I mean, sunshine, meron ini isang sunshine vitamin, no? Kumbaga, gabulig ini hatag sang vitamin D3 sa aton kalawasan. Labi na gid nga kisan may beses nga gaulan-ulan or medyo hindi ta makakuha sang direct sunlight, no? Or pwede base nagapulaw ikaw sa gabi. Kay subong do ka uso gid magpulaw, no? Ang kabataan sa una katulog alas 7, alas 8 sang gabi subong ya. Alas 6 sang aga. Isa na daan ako nga bata. Ay, duwagin sila, no? Si Terdy kag si Noreen. Tambal ko sa ila kung mag-eskwela na kamo, kung may klase na, please, tulog ka mo sang timprano. Kahit timprano pa ka mo gabugtaw as well. So, nga ito nga premium D3, it's a sunshine capsule, no? Nga may puno sang vitamin D3. May araman siya sang virgin coconut oil. Nga kabalaman kita nga importante man sa ito nalawas. Kag may malunggay oil pagid nga gindugang, no? Para at least madamo ang malunggay nga makuha ta, no? Mga vitamins kag minerals. So, dugangan ta sa aton pangatlo. Di man pwede mabuang ang ultimate trio kung duwa lang. Ang aton nga last but not the least is our ascorbic acid Sanchon vitamin C. C. Ini naman niyang mother of all vitamin C. Bangod, siksik ini sa vitamin C, no? Ginpadamo, ginpabaskog pagi dyan, no? Kaga at the same time, mga orange and lemon, ng mga prutas ang aridri, no? Aga naghahatag ini sa maayong pag-boost sa aton nga immune system. Tandaan nyo guys, kung boosted ang aton nga immune system, meaning to say, hindi kadali matapikan sa mga mga balatian. Lagi nag-ubo-ubo lang dahil mo classmate karo niya. Di kay dali malat na, no? At the same time, baskog ang imong resistensya. Pagsik ikaw, hindi ka luya kung magtrabaho. Madali ikaw sa promotion kung pagsik ka. Hindi mo niya taman ka, bibo, ha? Masisobra ka pagsik ka, kapisik-pisik ka dahil mo nga daw pasayan. Hindi ba na pwede, eh? Masalaan ka na karoon imo yung may doon na epilepsy siya. What I mean is, pagsik ka malahaw doon, hindi ka luya. Kumbaga, you can perform well sa imong school kag sa trabaho. Pwede gini nato ni-recommend sa atong mga kabataan nga nag-eskwela. So, ano pang inaulat nyo? Ultimate trio lang mga katropa, ha? Ang inyong, ha? Tumaron na doadlaw para naman matdugangan proteksyon ng aton kalawasan kag para maglawig ang aton kabuhi diri sa kalibutan. Uncle Bob, ang pamangkot, paano ni namon baklo na gini nga mga produkto? That is a good question. Pwede nyo kantuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Or pwede nyo man na baklon through Shopee and Lazada, no? Pwede nyo man na baklon dira. All you need to do is look for our Y2H 2011, no? Or ang Yes to Health Incorporated tang page, amin ng shop dira sa Lazada kag sa Shopee, kag ordera nyo na para ma-deliver sa inyo door to door. Pero kung may mga butika yung malapit sa inyo or may mga suki ng mga butika, please try to ask, no, pamangkota, kung may ara kita sa mga produkto dira sa Yes to Health Incorporated, no, ng mga products. Pwede nyo manabaklon dira ang tanan ng mga klase sang produkto. May habon, may tea, may coffee, may liniment, may pangpagwapa, no. Kompleto na dira, mangkuto nyo lang kung ano ang mga produkto nga ara sa dira ng butika. Kag kung kapamangkot ka mo kung safe ang ato ng mga produkto, yes, 100% safe. Kay BFAD approved ni kag halal certified, meaning to say, pwedeng-pwede gid tumaron or imnon sa ato ng mga kauturan ng Muslim. Alright, since wala diri si Sexy D, so matabo, subungapon, magabasa ako sang duwa ka sulat, no? Try ta kong mapaigot ang duwa ka sulat or isa, depende, no? Kaga, pwedeng-pwedeng ko katawag sa mga caller, ha? O sa mga katropa ta dira, no? Pwede ka mo katawag sa number nga 0950-522-2818. Or sa 0915-628-7926 ang aton nga XFM official hotline numbers. Or kung wala ka mo load, pareho naman to sa nanigad. Nambala wala sa kuno load, ako na lang yung ma-adjust, ah. Ako ma-adjust para sa imo. I-type nyo lang din yung inyong number. Kaya aton tawagan ka, mangkutunta ka mo kung ano ang inyong ginatawag nga how do you call this, opinion sa aton nga gibasa nga sulat nga lin sa aton mga katropa, okay? Di na ka mo mahuya, no? Kaya wala may ma-text na sa inyo ng mga chat, ah. Ang bal nga text-meet, be? Uso pa na, how? And syempre, rin, ha? Matag kita sang shoutout rin sa aton nga mga katropa nga nagka-comment rin sa aton nga official page, XFM, Bacolod News and Public Service Authority page. Ari nagapanguna ang aton nga katropa from Kabangkalan, walang iba, si Elvira Gilogo. Thank you! Kamusta katropang Elvira? Maraming salamat sa pagadto rin, no? Kag nagkuha kasi sa iyang radyo. No? Abangan nyo lang ato nga radyo, ah. Muna siyang itsura sa radyo, ta XFM, oh. Ara na.

Very good, Gidja. Very good na sila yan. Hindi na sila wala mga marites, no? Especially... especially ang mechanic, gida, no? Ang gida ng mechanic ko, gida, no? Shout out ko, gida, gali si Dela Cruz, no? Si Dela Cruz Faurino, ang ato nga chief mechanic dito sa Kawasaki nga good motor trading na or ba ano gani good motor trading, yes. O dira na siya nam tang sa dalan magsaysay, ha, no? Lapit sa U-Smile, or oh yeah, U-Smile, no, nga balaklan sa mga bangko, mga kung ano, mga China nga product dira bala, no. Kantuan nyo lang kung gusto nyo sa mga big bikes, may mga promo sila dira, no, from the smallest CC to the big biggest CC, no. May hara sila dira sa nga mga motorcycle nga affordable, may hara man sa mga expensive one, depende, no, sa CC, kasi hindi man na pwede nga barato tapos dako CC. Baka magsisi ka. Kaya na shout out ko dira, no, ang aton nga manager, no, si Sir Manager, no, nga dapat guest nato, no. Pero try naton ko mga guest siya next Thursday, ah. Si Lel Bidonia, no. Shout out, bro. Madamaging salamat. And at the same time, no, shout out dagali kay John Ray Biroy, ambal ni Barry Works from Good Moto Trading. You. Kaya gari man din si Jelwin. Good PM Uncle Bob. Done sharing. Pwede makarequest sang namian ko nga kanta sang banda nga Bon Jovi. Ang title, I Want You. You Want Me? Sige, try naton kung ma-play ta na nga ang imong I Want You by Bon Jovi, ha? I'll try my best. At the same time, maing hapon sa inyo, Jelwin. Katropang Jelwin. Gari man din si... Rihanna Rina Diestro, no, maayong hapon Uncle Bob, watching live from Kunalom chapter Himamaylan area. Shout out na lang sa XFM campus Sir Jelwin, pidotong tanib Sir Jelwin, Antonio Talde, Jessica Gonzalez, Rubilin Kaliao, Jenilia Lanario Gazon, and Ma'am Mispa Marino Montano Villanueva. Shout out sa inyong tanan. Ari ahay kami ang Uncle Bam, wala kami diya signal, piso wifi amon gamit. Ahay kaluoy man, pero at least, no, ginapakita mo gidang suporta sa amon biskan papaano maubos ang piso son mo da. Thank you so much, gidya, maraming gidya salamat, Ma'am Rihanna Diestro. Mari man si XFM Sexy D, ho? Bao, pwede both, wala kwarta kag sa pulaw ang sakit kaulo ko. Amo ginamang normal ina, no? Pariyo lang tayo maginabatsyag. Oh, di ba? Amo kong sa lahog pa gani, no? Bahala wala sundan, importante may motor! Bawari man nyo. Shout out sa mga good Kawasaki riders. Bawd, wala mo pa ko damaad, Sir Manager, sa Kawasaki good riders, ha? Hindi ko ya good, ha? Guy, hindi mo ko napagad. Do, abi ko kay pagbakal ko siya nga Kawasaki ko, dumaad na ko kay para mag-rides na kita. Nag-order pa ko bayo siya. Mga auno, hindi ko ni Boya ma-adera, charot. Nalipat lang si manager. Shout out tagalino sa tanan ng mga good Kawasaki riders. Thank you. And syempre, kung may mga patamyaw pa kamu, ha, pwedeng-pwede nyo get i-comment dire pareho sa mga ginaubra sa ato ng mga katropa, no. I-comment nyo lang dire sa ato nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page nga may aras ang 141,000. And pwede-pwede nyo git i-follow, i-share, kag i-like ang aton nga official page. And
And syempre, no, sa mga katropa, tadira nga may mga

story sa ilang kabuhi, no? Let's say may mga gusto ka mo nga itagaan sang drama or pag-intindi diri sa aton nga programa, like for example, pwede mga yung advice isulat nyo lang or resend nyo lang diri sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page, no? Pwede ka mo kagamit Elias, no? Taguan na lang ako sa pangalan nga Hidden. Taguan na gani Hidden pa. Alright, alas 2:33 na sang hapon, no? May arak lang si si ano, ah, wala. Wala klase. Na-add na bro. Ay, sir manager, hindi ko pag basula ha kay bawang ang imo daga mga mechanic kag mga upod dira no nagambala. Ay, wala ka pag ina-add ni manager. Nagambal ko sa no ta rides man. Bro, ay wala ka pa na-add. Ay. Tony Sir Manager, wala pa ko na anaw. Alright, so once again guys, ha, maraming salamat sa inyong pag-comment and it's 2:34 na sa nga po mga katropa, so mamati kita rin sa mga malipot nga pahinomdom, no? May ara, there is ang isa ka-request, no? Bon Jovi ko, no? Engineer, no? Title, I Want You. I Want You? You Want Me? Amo na ang request sa ato katropa nga si Jelwin, no? Ato nila pangitaon, ha? Kagari man diri, no? May palaot, no? May paapas pa. From Batangas City naman niya, no? Si Ate Nanette Vasquez Susan. Good PM po Uncle Bob and Sexy D and sa lahat ng bumubuo ng XFM Bacolod City. Okay. So, magabalik ang inyong programa, no? Ang X-Rated. It's my left. Ang imo nga kanta nga I Want You, favorite mo na, no? From Bon Jovi, favorite mo na subong It's My Life. Amo na yung ako nga ibulo sa imo kay wala gid diri sang I Want You, no? It's My Life na lang. Jelwe, no? Mabalik ang inyo nga programa nga X-Rated. Kaupo rin inyo nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka Ka Vocal sa Facebook at TikTok. Diri lang syempre sa inyo nga paborito nga estasyon. 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back. X-Rated.

0: Iarina, ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Sa ato mga kauturan, no, ano ang mabulig sa pag-inom sa Santo Plus Gold? Ano ang benepisyo na mahatag sini sa aton nga lawas? Ang Santo Plus Gold, mataas ang antioxidant. Anong hinimuon sa antioxidant? Siya ang nagabulig para ang selula sa aton lawas hindi basta maguba. Hindi, dali-dali magtigulang ang selula sa aton nga lawas. Ano pa? Ang Santo Plus Gold may ara sang mga ingrediente Santo antioxidant nga sa diin nagaprevent nga hindi magdamo o maglapta ang cancer cells sa aton lawas. May gamma mangustin, beta mangustin, alpha mangustin. Ini sila mga ingrediente or mga santon antioxidant nga naga-help para i-prevent nga hindi mag-metastasize ining cancer cells. Hindi siya maglapta, hindi siya mag-asilo sa ibang nga parte sang lawas ta mag-create naman sang another nga mga bukol. Ikaduwa, mayara siya sang balungay. Mayara siya sang balungay puno sang nutrisyon, vitamins and minerals kag hindi lang sina natun-an naton ang balungay mayara sintogis kag klase man nga antioxidant nga upod sini nga nagabulig dipinsa sa aton nga lawas, dipinsa para hindi kadali magkabalatian, hindi ka madali mga sipunon, hindi ka padali maghilanaton kag nagabulig siya ngang imo kidney magfunction sang maayo, makasala kag makahaboy sang mga higko sa aton nga lawas. May ara man siya sang spirulina ga help cleansing sang aton nga liver. Dok Erwin, kabalo ko pala kaunid ko mo sa matambong nga pagkaon, kabalo ko pala inom gid ka mo sang soft drinks, kabaluman ko nga pala inom gid kamuya sa mga alcoholic drinks. Bisan hindi na ya paghambalon, mainom kag makaon gid kamo sina. Pero ang aton lang yang panugda sa inyo, hinay-hinay lang sa pagkaon sila ang mga pagkaon kag tumargid sang Santon Plus Gold. Inom sang Santon Plus Gold, kung mag-inom sila sang Santon Plus Gold, malikawan nila ang pagtaas ang ilang blood pressure. Malikawan nyo ang accumulation sang fats sa aton mga arteries. Agud hindi magbara. Ginabuligan niya nga mag-widen ang aton arteries para makaangkon kita sang good circulation sa aton nga lawas. Kag gina-prevent niya ang inflammation nga pwede makadala sa nagakalain-lain nga balatian, most especially cancer sa aton nga lawas.
2: Ako si Bibi Tagatagong, 65 anyos. Sukad nag-inom kog Santon Plus Gold,

0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
1: So muna ka-importante ang pag-inom sa Santon Plus Gold.
2: Premium D3, ang bago nga vitamin D3. Mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
3: Napamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the BCO,
1: yes,
3: ang virgin coconut oil. Sunod, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas, Sir Jusel, nga ang BCO ila nakita nga once ang tao mag-take sang BCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan gid-gid kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
1: Yes.
3: Ang premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3, Sir Jusel, ang ara dira. May ara pagitsang moringa. Tatlo kakombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Sa mga pagtuon, ini nga kombinasyon sang tatlo, Sir Jusel, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pag-develop sang viruses, pag-develop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3 sang BCO kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So amo ni ang 3-in-1 subong nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainom kita sang premium D3.
2: Premium D3, ang mas ginpabaskog na vitamin D3. Ang Premium D3, isa ka functional supplement nga ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aras sa dako nga mabulig sa pagpabaskog sang aton immune system. Agud magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
4: JR, bilisan mo. Mangunan tayo ng mga ibong.
5: Ayun mo, kalawang ibong sa taas ng turi. Tira doon muna. Saglit.
6: Akin lang ako.

0: dito ng ganitong gawain. Teleport agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
1: Isang paalala mula sa NGCP.
2: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
3: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. X-rated on XFM.
6: Nagbabalik ang nagbabagang charot lang. Zed Filon ngayon. Kasi doon kayo makakita niya doon si Uncle Bob lang. Ari na katatad rin, no? Nag-panikatsika. Alright, alas 2:46 na sa ngapuan. Kagaini ka oras ginatulong sa inyo. Siyempre, sa aton nga, paborito nga suplemento. Suplemento para sa mga kalalakihan na may malaki ang puso, na may malakas na resistensya, kag may malawig nga puwersa. Rabot 12 rounds. Siyempre, walang iba ang aton nga Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ning Turbo, mga katropa, no? Isa ini ka suplemento nga magahatag sa aton sangkalipay. Labi na gid kong mag labing-labing kay darling. Wow! Siyempre, hindi man nagusto sa aton nga mga darling nga daw hanggang 5 minutes ka lang. Dapat hanggang 3 hours ka para sulit ang biglang di ko charot. Dapat, no, makusog, no, kaga ganado, no. Ay, nablanggap lang init ang imong alawas ang gana. So if I were you, no, sa mga misis na dranga nagkapamati, please, tagahain nyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men ang inyong mga bana para wagas ang lakas. Sa mga wala nakabalo, ang Turbo, ginhimo ini sa maka kaglabo huwas kang mga natural nga herbs nga nagapa-enhance sa mga libido sa aton kalawasan. Amo na gani nga manami kag epektibo giniim, no, no? 30 minutes before sang inyong labing-labing, amo ang pagtumar sa aton nga Turbo Dietary Food Supplement para naman kusog, persado, malabig ang resistensya, palabot ikaw sa 12 rounds. Siyempre, halal certified. Amo na pwede gid tumaron sa aton mga kauturan yung Muslim. Kag, beef had approved. Amo ni ka epektibo ang aton nga Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kag, siyempre, kung daw ginkapoy kita kalawasan mo kag daw nag medyo nagkasakit-sakit kisa sobrang abali-bali sang imong bana sa imo. Hindi pa kalipati. Mayara man kita gyapo, no, sang aton nga Santon Herbal Liniment Oil. Ini naman niya, no, mayara sang aromatic kag medyo makaangkahang effect, no, sa aton kalawasan. Ipahid mo lang ini sa mga parte kung diin nga daw may mga gasakit-sakit, no, or manol, no, mga stiff neck kadabi karon, or may ara kada sa mga varicose veins nga nagsakit. Pahiran mo lang ini, no, kay makakasgi na ang mga sakit-sakit kag mga hangin-hangin sa imong lawas. At the same time, kung may kabataan ka nga daw, medyo madamo na gid ang mga mga kutum-kutum sa ulo, pwedeng-pwede nyo gino, i-apply sa buhok para makakas ining mga lisa, mga kiumad, at mga kuto-kuto, no? Para naman na hindi magkatulang ulo sa inyong kabataan. Mabakal nyo gini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Or pwede nyo man katuan ng atong Yes to Health Wellness Center, no? Drama lang na siya namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Pero kung ginatamad kaya, pwede man orderon through Shopee and Lazada. Ayan, alas 2:50 na sa ngapon. Dugang at tamyaw, no? Sa atong mga katropa nga nagpamati, Drea Subong. Ari diri si John Ski Vlog. Good afternoon, sir. Pa-shout out watching live from Sitio Bunga, Barangay Urong, Kabangkalan. Thank you! Sir, ako hindi ko na kaya gani isa ka oras nga round about ah. Nga hindi mo kaya how? Kung hindi mo kaya, pues subong makayanan mo na, John Ski, no? Kay tungod, may ara na kita sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Natawa bala kay ang hindi mo kaya, makaya mo gidya. Kag sa mga gusto nga matawgan dira karon ha, i-ready nyo inyong mga number kay tawgan na naton kag para ma-istorya ta kamo diri on air, ha? All you need to do is i-type nyo lang inyong number or pwede ka mo mismo matawag sa aton nga number diri, ha? I-type nyo lang dira, no? I-ready nyo inyong mga phone. I-save nyo na aton nga hotline, no? 0950-522-2818, okay? O kung wala ka na huya nga ibutangin mo nga number dira sa aton nga official page, no? XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Pwede mo man isulat dira kay ako na mismo matawag sa imo kay basi mabalibad ka bala nga wala lowdown. Okay. All right. So ano ba na aton nga shout out kay Sir Win Salinas or Sir Win Salina ko no, shout out ko no. Sikat bala si Sir Win di sa Kabangkalan. Thank you ako manager kada. Sana pa kay masikat man. Sir, pwede mo ko matawagan, sir. Pwede gin, no? Ibutangin mo nga number. Kaya kung kwaon ka ron ng imo nga opinion sa aton nga pagabasahon nga sulat, no? May kaangot ini nga sa ginatawag nga daw bantay sarado gid sa sangiyang nubya. Amo ni aton nga tukibon ka ron. Amo ni gani nga if I were you, ibutang na diradaan ng imo nga number, no? Basi may magwapuhan pa si imo kag kontakon ka diraya, basi makanubya ka pa. Alright, wala na kita sa nga oras. Amo na gani nga suguran ta na magbasa sang aton nga una nga sulat, no? Nga halin diri sa aton nga katropa, no? Nga si katropang Lucky. Hindi Lucky nga Lucky Bahi, ako din Lucky. Swerte ba daw? Swerte, okay? Aton ini basahon na diri sa aton nga X-rated ang extraordinary nga story nga gimpadala ni katropang Lucky. Ini nga storya, Uncle Bob, may ara inisang kaangot sa pagsobra kabantay sang akon nga nobya, no? Bantay sarado, kung baga. Taguwa lang ako sa ngalan nga Lucky. Kag maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa imong programa. Well, nagsulat man lang ako, Uncle Bob, no? Kaya para mangayo ako sa advice sa akon nga sitwasyon subong, no? Parti man lang inisa akon nga nobya na sobragid kahugot. Okay man lang na balatanin nga maging hugot ka, no? Pero doon na sobraan na gid siya yaka, controlling, ka-stricto, kagdo hindi kaya kagwa sa imong panimalay. Ina ba ng bantay sarado ang bawat giyo mo, Uncle Bob? manain lang Uncle Bob kay pati ang iya nga mga ginikanan nag-iintra na no sa pagbantay sa akon. Labi na kitang iya nga Iloy or Inahan. Daw hindi ko maintindihan kini hindi pa man kami kasal pero ambot nga amugin na ka hugot ang iya nga pagbantay sa akon. Sa mga lakat ko, sa mga lagaw ko. Daw, permi lang gig ko ma-report, no? Nga daw, kita mo na nga daw, journalist ikaw, nga ra sa isa ka scoop. Dapat updated ka, gid. Wala man na bala kasang problema sa ako, no? Kay normal malang ina sa isa ka relasyon nga you have to update, no? Pero doon na sobraan na, gid. Mayaraman niya kaniya sitwasyon or punto, no, nga pati ang akon nga pagwa nga makipagkita sa akon nga mga close friends hindi pa pwede. Ambot kung ano ang nagsulod sa iya nga paminsaron Uncle Bob nga nag-amugin ni siya ka hugot sa akon nga pagwa sa panimalay. Siyempre, di ko gusto maging ako ang rason sa amon nga inaway or ang akong nga gawi. Pero somehow, I am just curious nga amon ang iya nga treatment sa akon. Kisa kabudlay na intindihon ang Uncle Bob, no? Ginatry ko pakanubo. Ginatry ko intindihon. Ako na mismo na gani ang ga-adjust. Pero ang punto ko malantani, may ara malantani, limitation. Ang iya nga pag, stricto sa akon. Actually, makita ko man sa iya, Uncle Bob, no, nga mismo siya nagkakabudlayan man. Nagkakabudlayan siya kay tungod hindi niya ako makontrol kisa. Ang punto ko sa iya, hindi man ako preso para prisuhon niya sa apat lang ka-corner sang panimalay. Siyempre, Uncle Bob, kung ako papiliyon, gusto ko siya maupod, adlaw-adlaw. O galing, may ara ang mga lakat, may ara sang mga instances nga kilalan ako lang. Pero tika ay tinatawag nga miga siya or girlfriend ko siya, kinalang ko lang lagi siya up dun. Sa amo niya sitwasyon ng Uncle Bob, ano lang dapat ko nga himuon? Sakto pa bala ini nga dapat siya lang itang akong sundon? Kabis kami mga gusto ko nga mga bagay or gusto ko nga himuon, hindi ko mahimu kay tungod kinalang ko sa iya nga approval or confirmation? Ani mabuligan mo ako, Uncle Bob. Amo na nga ginsulat ko ini sa imo nga programa. Once again, itago lang ko sa ngalan nga Lucky. And madamo gid nga salamat. Thank you. Sana all no kagwapo gid sa imo nga ginatago ka. Nga muna nga mga klase isang lalaki. For keep. Kinatural nga ging keep kagi dyan, no? Keep out of reach of children. Siyempre, no, before kita mag-advise, shoutout ane nga ito nga katropa nga si Ma'am Lea Lombrado from Kabangkalan, Manigapon, Goro. Mayong hapuan, Uncle Bob and Miss D. Padayon ta. Padayon, again. Thank you! Ready na ba na dira si Jansky, no? Para at least hindi bala bayas, bala mamangkot, are si isa ka katropa, Tadrio. Ato pa bangkoton ko ang sakto bala ko ang ginaubra sa nga amiga ni Lucky, no? And 0926, ikaw na lang bahala sang 7 na kulang. Alright, thank you so much, Sexy D, watching, no? Happy viewing. Thank you! Atun taugan, no? Ready na ka, bala ka? Bala ka man, ano man, do? Kasi ka, buday, bro, mag... Ready ka na, bala? Ang hirap naman pala talaga. Uy! Pero ba lang yung bata, ikaw sa Manila, tapos una mong lingwahe, no? And then second is Ilonggo yung parents mo, tapos Bisaya ka mo yan, 10 years. Nag-mixlada man ako, uy! Ato nini i-dial, no? Ari man, may pangapalaot pa, no? Shoutout kay Don Gonzalez, no? Shoutout brother from RZ Breezy! Uy! Hala, speaking of RC Breezy, no? Sir Dan, thank you so much. Guys, if you want to play with the remote control, no? Or mga RC, no? Remote control ng mga trucks or mga pickup or any type of ng mga miyara. Pasla mga bako pagidyan ng mga remote control, no? May mga bulldozer. May mga kung ano-ano ng mga RC. Kag ang nami sa ila, kanamit sa ila ng mga food, no? They have sandwich, cookies, pastries, pasta, coffee, smoothies, no? Kagtuan nyo lang ina, dira sa Buri Road Barana o dira sa may Mandalagan malapit sa Camellia Homes or dira sa McDonald's bala sa may lapit sa Camellia Homes Mandalagan ara dira na nahamtang ang ginatawag nga RC Breezy Cafe, no? May ara man sila dira outside ng mga remote control trucks, no? Kumbaga mga do ano na mga ladder na nga pasakasakaon mo da inyong mga truck. Kantuan nyo na dira, no? Manamit kita ang ilang mga food and ang ambiance, no? Super cold ang environment. I like it. No, nakakanto ko dira, nakatilaw ko dira, no? Sang ilang matcha na ng nga milk tea, no? Namit kid sobra. Brother, congratulations and good luck on your business and I hope nga makabalik ko dira, no? Kag ma-featured ko na one day sa vlog ko, personal vlog ko ang inyong RC Breezy Cafe. Thank you! God bless you as well, brother. Alright, happy viewing sa imong mga customer dira kag sa imong mga family. Alright, once again, ready na bala ni si Jansky vlog, no? Para sa aton nga tawag. Aton tawagan, be, no? Ano niya, number man, be? 09, puro man ni 0, ano man ni man? 09, 91 8 3 8 8 3 8 4 1 3 3. Sigurado nga sabton mo ni ha. Aton tawagan. Kring kring. Do busy ako. Sabta na. Ala ka kapatawag sa ako, hindi ka magsabat? Hello? Hello? Mayong hapon.
4: Mayong hapon, sir.
6: Alright, si Jansky, ne?
4: Yes, sir.
6: Okay, Jansky, kamusta ka na? May sudanda?
4: Bago lang inaubos, sir.
6: Bago pa niyaga. Anong imo nga sudan? Pwede mabalaan?
4: Adubo nga tambo.
6: Adubo nga tambo? Bago? No, pag gulang ko nakabalo yun, no? Kaya ang tambo yung bala sa akon kapag hindi, no? Ginabutangan nila sa kasag, sa nga, ginatawag nyo, sa nga, ano na, gata, okra.
4: Gata.
6: Nan. Pero, no, bala,
4: pwede ano? Pwede adobo?
6: Adobo, sa galit. Iwa, may mugi ko yung patilaw, kaya wipe ako na kagi, tilaw na.
4: Makalagaw ko na,
6: makasimpo ko. Alright, sige, sige.
4: Makalagaw ko na.
6: Okay, good, good. Jansky, no? Basi gusto, may gusto kang i-shout out or i-tamyawon subong hapon, no? Let's go. I-greet na yung mga katropa.
4: Tropo na, mga katropa, tara.
6: Di ni kao, Jansky, di ni kao subong raka sa imo brahan o sa imo balay? Hello, Jansky? Nadula man ikaw, wala kay ikaw sang dood. Ako na ginagtawag si mo na doon ang kapalood. Ato ni Taugan, liwat no, kay wadong kakadula, iyang signal, no? Liwat Taugan ta, Jansky, kung diin ka man, galawin mo ang baso. Magpabatsyag ikaw, Jansky. Wala mong working charge mo cellphone. Jensky, gigigang ka na sa imong amo, da? Jensky, ito na dula, how? Ano na tabo?
7: Wala may signal, sir.
6: Ay, wala may signal. Dibi kay patakdanta ka na poste. Sang tower. Tower of Babylon. Alright, Jensky, napatian mo man ang atong istorya, no? Ano man imo nga ma-advise kay Lucky, no? Kay ti sobraging ko no kahugot ang iyang girlfriend, no? Nga daw hindi na siya pwede kagwaya para mag-mingle, no? Sa iyang mga friends and family.
7: Ako para sa iya, kuha niya na lang ng hindi naman pagpatampan niya, no? Yung kay Kabulay, blas kong simpong hindi mayo kagwain mo mga amigo mo. May malagaw kina niya.
6: Gani man ho.
7: May baklon sa gwa.
6: Tiko karumbi kang iya ba niya? Diyan, ski ko niya, bibalay ko niya kang iya nga banyo karo sa gwa sila pa ni Malaya. Ay, agwan taon niya gid dyan. May mga balay bala nga amuna nga sa gwa yung banyo. Ti, ano na karo niya? Mamaho na sa karo. All right,
7: may tanong na siguro pagi ah. Ako tama to sang mga gaano to sang chance ano eh ang diamiga nga makakatulog ang diamigo.
6: Correct kid no, may punto kagi Jansky. Pero Jansky, mamangkot lang ako no, may is there kumbaga may ara ka bala sang experience nga natabo ni si imo nga do medyo hugot gid ang pagbantay sa imo or pagbawal sa imo sang imong amiga? Natabo na bala ini sa imo?
7: Oo, oh, sir.
6: Ah, tingala ko relate.
7: Ako mabaka lang ko, hindi na ko niya pasugtan.
6: Ay, tuod no. Nag-agree mga manok sa imong likod.
7: Oo, oh, agree ko na sila, sir.
6: Hambalilan, tig donos lock! Ano ilang klase yung mga manok, Jansky? Manok ina nga pang bulang or manok ina nga 45 days or ano ina or mga bisaya nga manok?
7: Mga kuwan sa sir, mga pwede ba lang adubuhon, pwede tulahon.
6: Ah, wow! Tiga, itatabi! Ay, basi, no, makakanto. Dini mo lugar kay kantuan ta dira. Basi, makalagaw ko dira.
7: Hindi, katultol na din si Sir Win.
6: Ah, si Sir Win. Oh, sige, dalong ko na Sir Win. Bala, kag-preparan mo kami sa Bisaya nga manok kami ubad.
7: Oo, oh, panamit. Pag ina ko may ubad.
6: Agoy, buka namin.
7: Bisaya nga manok.
6: Nam. Alright.
7: Kagi ko na, sir, experience nga daw. Hindi yan ako pagbaon, te. Mangita ko na pagi nga. Tukukon mga bata. Sila na napabaklon ko, ah. Tugulan ko lang sila. Ay.
6: Kaluoy man sa imo. Amok agi na kagwapo yan para taguoy niya ka, no? Grabe ka dyan ang pagpalanggay guro sa imo. Pero di ang pamangkot ko, kamo pa nag-iapon sa miga mo na nga nagatago sa imo, ha?
7: Why na?
6: Ahay man, kakasubo man ang balita man. Pero anyways, at least may freedom ka na subong, no?
7: Oo.
6: Oh. Pero wala na natabo, liwat.
7: Why na, ngita naman bago, ah.
6: Hindi sobra na, kita na niya sobra sa...
7: Ano niya lang, matamataon niya lang, explain niya man sa iyang lupiang, kung pwede man siya makaayo, wala akong magbuwa.
6: Oo, talaw ay giman sang wala freedom ang imo nga, kumbaga ang imo nga, relationship, no? If it's too tight, na daw hindi naka makaginhawa, kabudlay na ina, no? Do, baga do, struggle na ikaw.
7: Kaya isa pa sir, kung hindi ka musin ako, sige ka lang na pupukot sa balay, kaya nga isa nga depressed ba lang?
6: Exactly, no? Aside sa depression na Jansky, nagatambok pa ikaw, kay bukot na nakaon ka lang nakaon.
7: Ang problema kung wala, pag inakaon, wala kag wala ng sudan.
6: Ay, ati, amun na ganito, wag nga soup ay. Alright, once again, madamang salamat, no? Jansky Vlog. no? Ang ato na katropa, no? And once again, ano ang paborito nyo dang estasyon sa inyong lugar?
7: XFM, Kabankalan.
6: Thank you so much! Maraming salamat! That was Jansky from Kabankalan. God bless you! Bye-bye!
7: Thank you, Gid. Bye-bye!
6: O, oh, diba? Amo na si Jansky, no? Ang ato nga katropa from Kabankalan. Thank you! Amerikani, kung gusto nyo man kamo mataugan, pwedeng-pwede nyo man ibutangin yung number diri karon, no? Sa ikaduwata nga istorya kaya para mapamati ang tanong inyong manami nga tingog kagang inyong nga opinion. Subo nga panahon, syempre, ako naman na ma-advise kay Lucky, no? Katropang Lucky, may punto si katropang Jansky, no? If I were you, medyo matamaton mo man explain, no? Ang imong nga side, no? Bilang nobyo. Wala ka mo yan nag-upod para himuon nga daw kindergarten nga bantayan ikaw sa school. No? Kaya ba si tumabok ikaw sa dalan? Ang una mo nga himuon nga katropang Lucky is ipaintindi, no? Kisa madala, tanan nga bagay, madala mo lang nasa explicar mo. You explain your side as a boyfriend. Kagambalon mo nga ang imo nga pagbantay, babes, kung ano man ang tawag ganay nyo, da? Okay, gid ina, no? As long as it's what we call the in a proper way. Okay? Hindi pwede nga sobra. Okay? Kaya basi bala, basi may ginobra ka man Lucky. Basi amo na nga rason nga doon naga sobra ka tight ang imong girlfriend or kahugot sa pagbantay, basi siguro may kahadlok siya, no? Nga matabo ang isa kabagay nga nahimo mo na. If wala man, no? Kay kulang man ang detail diri sa imong sulat, kung wala ka man niya may ginobra nga malain, why not, no? Nga bikin na ng mugid bantayan. Kumbaga, ara na niya sa pagsalig sa imong amiga. If you have a full trust, no, sa imong boyfriend, let him be free, no, of doing things, no. Kay tiya, for example, as a sometimes mahilig kami karon sa pagmotor, tigis rides na siya, siyempre kinala man sang lalaki sang ginatawag nga me time, no. Kung ikaw na karon busy ka na sa pang-makeup mo, kagpamakal mo na sa mga bayo sa mall, ya, ini mga lalaki, ya, kami, mahilig kami sa mga kuti-kuti sa mga motor namon, panginangin, video care, whatever, di ba? Ganta man sa ginatawag nga me time ang aton ng mga boyfriend or girlfriend, okay? Pero kung gusto mo yan, pwede mo shop done. Para mabalaan mo gino, upod ka man siya rides eh, upod ka man siya sa kung ano, kung gabandam siya, upod ka man ng tawa ito car. Diba? Updantang isa't isa sa mga bagay nga ginaubra nila. Hindi ta maging kita pa yung mismo ma una-una nga basher sa ato ng mga boyfriend ka girlfriend, diba? Di ba na ina? Pwede! You know how to respect and put some boundaries sa mga bagay nga ginaubra ta, no? Maabot sa time nga magiging house magiging wife ka mo and husband sa isa't isa, so drag siguro may ginatawag na kita sang limitation sa ato nga maginaobra, no? Kung sa una sang sultiro ka pa maobra mo ni, subo nga kasado ka na, hindi na eh. Pero subo nga you're in a boyfriend and girlfriend relationship, sometimes you have to give a little bit of freedom sa inyo, sa isa't isa, no? Not only for Lucky, but to also, for also to your girlfriend, no? Basi kisa gabalos man ang imong girlfriend, kasi basi stricto ka man, ha? Basi ito kabalo, basi stricto ka man, depende na gina sa inyo kung paano nyo istoryahan ang mga bagay-bagay sa inyong relasyon, ha? At the same time, with regards to the parents nga nag-intra, ti kinala nyo man istoryahan. Kaya ti kumbaga basi bala sobra na bala below the belt na ginaobra sang parents sang bayi nga pati mo ya personal life kina invade na nila kag ginabawalan, ti dako na ina nga bagay, no, para dapat nyo istoryahan kag i-fix. Madalaman na sa istoryahan ay importante wala kamo gaaway kasing kitanay, no, or ga physical lanay. Importante istoryahan nyo gid katropang Lucky, no, lain yang relationship nga may respeto. As long sa ma-feel yung safe ka man lang, no? Ma-communicate ka, update ka man Lucky, you know? Para at least aware man siya kung din ang whereabouts mo, kung din ka man gahalin, kung ano kaoras mapuli ka, kung sino mga upod mo, no? Maging bridge ka mo sa isa't isa, no? Ang communication yan ang importante, no? You have to communicate properly to your girlfriend para naman na maging aware siya sa imong mga adlaw-adlaw or daily activities, no? So once again, tuduan yung isa't isa nga magsalig sa pareho ninyo, no? Kumbaga saligan mo siya, kag saligan ka man niya. Kahit amo na siyang pundasyon or pundasyon sa inyong relasyon. Always ka lang mag-intindi sa imong girlfriend, ha? Kahit bilang lalaki, you have to widen your mind and always mo gid ipairalo ng pasensya sa bawat relasyon. Kahit amo nang rason nga nagalawig ang isa ka relasyon because of understanding and patient towards each other, okay? Once again, good luck sa inyong relationship and I hope nga ma-fix nyo ang mga bagay-bagay. Kag feel free lang magsulat diri liwat, ah. Kag sa paribag-o mga problema. Pwede man ang ginapangayo may problema ka pero may para masulat din, oh. And I hope nga ma-fix lang, ah, para at least swabi lang aton pangabuhi, no? Tandaan nyo guys, mga katropa, we only have one life to live, no? Live it in a very harmonious and joyful life, no? Importante buhi kita, importante healthy kita, mo na ganing mag-Yes to Health product kita, mga katropa, ha? Wala na ni iba niya ginhangad ang Yes to Health Incorporated, no? Kundi ang tagaantas ang maayong panlawason para ma-experience ta more life, more joy, and more experience in this world, no? Mo na ganing, ha? Magpaka-healthy, exercise and proper diet ang ginapromote diri sa aton nga programa. So it's 3:17 na sa nga po nga katropa. Mamati kita na sa malipot nga pahinom-dom kag music kisa aton pagbalik, mga katropa. Talakayon ta naman ang isa ka extraordinary nga istorya diri sa X-rated ka-opening nyo nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka ka-vocal sa Facebook kag TikTok. Magabalik ang X-rated sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting. I'll be back.
8: X-rated.

0: Down Pain. Fast and Safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Pagpili sa mga butika. SFM Exciting!
3: Para sa mabagot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na.

we're back! Alas tres, bahing tuloy, binasangapon mga katropa, kagining oras, pinatulong sa inyo. Sa aton nga paborito nga, coffee! Walang iba ang aton nga, Santon Plus Coffee Mix. Inilag naman ang kape nga paborito ni Uncle Bob, no? Bangod, nagkape ka na, healthy ka pa! Siyempre, sa mga high blood doon nga pareho sa akon, bawal sang may caffeine, no? Or para maiwasan ang palpitation sa puso, kag siyempre maging, kumbaga, ma-acidic ka. Pero ining kape, maayogin sa aton nga kalawasan kay made of moringa, soya powder, kag may arasang mangosteen nga antioxidant. Pwede mo ni imnon nga mainit, pwede man mabugnaw. Depende sa imong panabor or mood. What's good about this Santon Plus Coffee Mix, mga katropa? Gabulig ini sa aton nga mga kababaihan nga nag-suffer sa ilang mga hormonal imbalance. So if I were you, no, mga katropa, bakla nyo na ini sa malapit nga butika. Tira sa inyong lugar, or diron through Shopee and Lazada, or magkanto sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Tara niya produkto diri, himo inis ang Yes to Health Incorporated. And alas 3:30 na sa ngapon, dugang nga tamyaw diri sa aton nga katropa nga si Jesse Pitiluna, no? Hambal niya, good PM Uncle Bob, watching and listening from Singkang Airport. Nalingaw gid ko, sige pamati sa imo, makadula sa tuyo. Super gid ka init subong, sakit sa ulo, correct kagid, no? Shoutout sa mga taga Singkang dira. Thank you! Muna gani nga subong panahon. Pag sobra na kainit, paimunong kita na sa aton panimalay. Pero kuya, nag-libot-libot ako kagina. Hindi, nagid maliwat. Sobra kainit, gidya tuod mo. Labi na gid nga, wala ko sang jacket, no? Mula niya t-shirt, tapos may print pa diri sa tubangan kag sa likod, no? Natawa nyo balang print? Ah, di ba? Kita ang katambukon. And, syempre, ariman din si katropang Len Antonio Talde, no? Maing hapon, katropa. Katropang Len. And base may mga gusto da magpatawag sa ako, na pwede man ninyo ibutangin nyo nga number dire, kaya akong kuhaon ng opinion nyo karon sa aton nga ikaduwa nga extraordinary nga sulat nga nabaton sa aton nga mga katropa. Or pwede man kamo katawag sa aton dire nga number. 0950-522-2818, okay? Kisa, gambal sila nga wala kami load. Ikaw di tawag, Uncle Bob. Anyways, shoutout sa talang natin ng mga katropa dira nga papuli na, no? Nabinigid sa mga papuli dira sa, or ga-out na sa Ilaubrahan. I'm not sure kung out na kay alas 5 pagalino. Sa mga nag-take sa ilang break time, no? Iban, may kapangapi, may kapamatsoy, may kapangpansit mulo, may kapansit kanton, whatever da. Magpakabusog ka mo, no? Kaya ako yung nagutom na gid. But anyways, mabasa na kita sa nga aton nga ikaduwa nga sulat, kaya wala na kita sa oras, no? Ini naman niya, may pa akong kagina about a problems, no? Sa iyang amiga, no? Nga sobra kaugot. Ari naman niya, pagdayaw sa iyang ugangan. Believe gis ako no sa iyang ugagan sa kaayo kag sa maayo nga pag tratar sa iya, no. Hindi ang tanan niya sulat ta din, no? Hindi man ni about ya puro negative lang, no. May mga positive man, may mga pagdayaw, may problema, depende. No, mix lada amo na gina extraordinary mga sulat aton nga talakayon diri sa aton nga programa sa X-rated, no. Taguon ta ni sa ngalan nga Johnny. Kung kagina si Lucky, subong siya naman yung si Johnny.

iyang sulat, believe siya kuno sa iyang ugangan sa kaayuhan. Dear Uncle Bob, maing hapon. Ako gali si Johnny, no? Kag gusto ko lang i-share ang storya parte sa akon nga ugangan nga sobra ko gid ginakabiliban. Simple lang ilang pamilya, no? Kag ilang lifestyle. Hindi man sila amuna ka manggaranon. Sakto lang status sa kabuhi, no? Kabala nga mabuhi lang sila sa pang-adlaw nila nga panginanlan. Pero biskan namula na sila, hindi gid sila ya madalok nga mga klase sa ugangan, no? Arag sila Japon sa pagbulig sa amon sa iya nga bata. Labi na gid nga wala ubra ang ako nga asawa, kag ako lang ang gabuhi sa amon pamilya. Pero biskan amo lang na ang ako ng asawa, believe ko siya sa pagiging housewife. At ipangid kami sa ako ng kabataan. Although kapangita man siya sa iyang mga racket para makabulig sa akon, ginabalan ko na siya, no need. Wala man tagalaot sa magarabo nga pangabuhi. Importante mga tustusan, takag matumbas, manaotang ang mga balayran kag may sulo-sobra para sa ginatawag nga savings ta, happy na ako, Uncle Bob. Ay, nami lang ni sa ako ng mga ugangan, Uncle Bob, no? Kay permigi kami ginatagaan sa mga utan. No, ini nga mga utan, hindi lang ini simple, no? Nga paghatag, kundi madako na ini nga butang sa amon. Siyempre, matagaan kami sa nga Sudan. Iban nga utan, gina-save ko because pwede pa siya Sudan nun pagkabuas. So kumbaga healthy gid ang mga lifestyle because sa mga utan ni ginatag sa ako ng mga ugangan. Isa sa mga pinakamanami gid nga ginaubras ang ako ng mga ugangan ng kubab. Aside sa paghatag sa mga utan, may mga padaho pa ini nga mga financial assistance, no. Syempre aminon ko kapos kami sa budget. Pero dako gid nga bulig ang gamay nga kwarta nga ginadaho sa amon. Tapos hindi nga utang na loob ko sa ila, Uncle Bob, kay ka-grabe ka sila ka-understanding ang mga ugangan, no? San mapasa na all kagidya. May bis nga may mga ginabatsag nga balatian na ako nga mga kabataan. Todo si kaso gina sila ya. Siguro amugin man ang ginaobra sa mga ugangan, no? Labi na sa ilang mga apo. Kumbaga mostly, no? Or 90% sa mga Filipino ng mga ugangan ta is todo suporta kag pagpalangga sa ilang mga apo. Amo ginatawag nga pagka Pinoy ga kapanalaytay gid. Maraming happy gig kuya kay we are Filipinos, no? We take care of each other. Biskan galain na naila pa matyag, sila pa nagabantay sa ako ng mga kabataan na binigid kong busy ko sa obra, kag busy man ang ako ng asawa sa panimalay. Baka sadya lang, Uncle Bob, no, kung nagabuligay lang kita. Know your part, bala kong din. It does not mean bala akong magbulig, bala Uncle Bob, financial gida yun. Sometimes moral support, physical support, or emotional support, no? Dako na nga bagay sa aton. Amo na nga dapat maintindihan gid sa bawat Pilipino or mga katropa na nagapamati. Wala gid sa imposible kung nagabuligay kita tanan. Biskang kapoy na sila sa bukid, no, sang pang-araro, sang pananom to sa ilang mga kautanan. May oras gina sila sa amon. Once a week, kapamasyar gina sila sa amon para makita ang mga kaapuhan nila kag makita kami kag gasalo-salo kami sa mga utan nga ila dala, no. Happy family kumbaga. Muna gina-pray ko ka gina-wish nga sa bawat pamilya diri sa aton maging pariyo man ang trato, no. Di ta kinanlan sang dagko gid nga kwarta para maambal nga happy kita, ah. Simple nga pangabuhi, pagintindihan ay kapagpalanggaan ay amo nang importante. May mga pamilya gani nga mas manggaranon pa sa amon sang sobra-sobra pero kulang sila.
kulang sila sa pag-atipan, pagpalangga, pagpresensya sa ilang mga himata. Gusto ko lang i-highlight, Uncle Bob, no? Kag-i-share nga, ang ini nga kalibutan, syado ini katauhay, kag masadya kong ang bawat isa sa aton nagatanom. Gatanom sang binhi, sang pagpalangga, pag-intindi, pag-aruga, kagpag binuligay. Once again, ako gali si Johnny. Have a safe afternoon and blessed day everyone nga nagapamati diri sa X-Rated. Thank you so much. Thank you! Actually, no, may madaming salamat katropang Johnny. May punto gidya si Sir Johnny, no? Thank you! Listen, o di sa ato ng mga katropang, ha? Pwede magatag sang ilang salaysay. Bo, salaysay. Sa ilang komento, no? Or sa feedback or opinion nila sa istorya na ginpadala ni Johnny. Please, ibutang ang inyong number. Paunahan lang. Kung sino nga number ang makita ko dauna, muna ako nga tawagan. And dugang nga shoutout rin, no? Kay Len Talde. Abalya, Sir Bob. Great, ha? Kulang XFM Campus, Sir Win Salinas, Sir Jelwin, Sir Domingo, and Ayala, Sir Domingo Ayala. Salamat, Ged! Thank you! Watching from Himamaylan Chapter. Ining Himamaylan, malapit na sa Kabangkalan. Sunod kay Kagyan ko, Ged, na, no? Gusto ko gid ka mo makita, tanan. Abangan nyo ang pag-travel ni Uncle Bob ni, no? Ka-vocal, no? Kay I'm gonna have my... Negros Tour, no? Malibot ika, malibot ako dira. Kagabangan nyo nga ako nga original song, no? Ang original song namon nga sang banda ko nga Six Strings A Touch Band. Kay mag-launch na kami sang amon nga carrier single na Bituin. Bituin sa langit, wag mawala sa aking paningin. Aba, ang ini nga kanta na mo, no, ang ginsulat ko last 2 years ago, it is about a star, no? Kumbaga daw mga do bituon para sa kalangitan. Kaya hindi mo gusto madula, kay sobra siya kanami lang taon. May mga tao sa atong kabuhi nga kabudlay git i-reach, no? Kumbaga do ka mga star bala nga hasta lang git yatanaw. Hindi ta pwede ang kunon, hindi pwede kapon, hindi pwede tilawan. I hope maka-relate ka mo sa akon kanta nga ginsulat, no? And arranged by Mark. And, kumbaga, record by Stereophile, no? Shoutout na kay Attorney Don of Stereophile. At sa mga katropa ta dira, no? May number na ba kalakata dira? Na, ibutang na inyo nga number kita o ganta ka mo or kamo tawag sa akong 0950-522-2818. Kinagahulat ako diri subong. Okay, kung wala kita caller, mag-a-advise na ako diretso, no? I-342 na sa ngapon. Come on, I need the number. Sige, kayo kayo nagutom na ako. Nasupay na ako, diri wala pa ako kapanyaga. Ang akong panyaga, doon ka breakfast ba? Abang nambal ka, mang consider na kapanyaga ka na, oo, pero doon ako, doon breakfast pa mo lang. Wala, number? Okay. Ako na lang mismo ang ma-advise, no? Para kay katropang Johnny, madamang giging salamat sa iyo, mga gipadala nga sulat. Ang mahambal ko lang sa iyo, katropang Johnny, no? Nakakita kagid, mapasa na all kagid, no? Nakapasa na all man ko sa pagbasa sa imong sulat kay gintagaan ka sang mabuot nga mga ugangan. Na-touch gid ako, no? Kay kumbaga swerte mo gid yang may ugangan ka nga mabuot, no? Kay ti normally sa mga pelikula, sa mga istorya-storya bawa init gid sila yung mga ugangan. Okay, check out na ka, mama.
Pero imo yagin swerte kagid dyan, no? Naswertihan ka sa isa ka mabuot nga ugangan. Tandaan mo na, no? Ang matutuod nga pag nga importansya sa isa ka ugangan sa kabuhi ta is ang pag-atipan, paglaygay, always ready to back you up, no? Sabi na sa ilang mga kabataan. Ang ugangan dapat hindi maging kontrabida, kundi bida sa bawat pamilya. Ikaw dapat ang bida. Ikaw dapat ang gaguide sa ini nga mga mag-asawa, no? Dapat palapadon maging mo paminsaron. Pag-intindi, kaya tiga pasugod pa lang ini nga pamilya. Ikaw nga may experience, ikaw dapat ang mag-guide. Kaya because you've been there, done that. Ikaw ang una nga naka- experience ang amuna. Ikaw na ang una nga nakakadto sa dira nga lugar, sa idra nga bagay, amuna nga kung kapadulong pa lang sila. Please warn them, lecture them, and guide them. Sa ugangan ni Johnny, no, madamog yung salamat. Believe good man kami sa ima. Thank you! Kasi kang kapoy ka na sa bukid, sang pang-araro, dira, no? Mayara kapag iya sang time nga paradalaan sila sang sudaan sa mga utan, kaga pagbantay sa ilang kabataan sa imong apo. Kan simple lang ang pangabuhi nyo da manggaranon makamo sa pagpalangga. Manggaranon kamo sa pag-intindi, pag-aruga, kag pag ginatawag nga pag-atipan sa isa't isa, no? Amo na ang dapat naton ipaintindi sa aton mga katropa nga hindi lang puro kwarta ang pairalo, no, kundi ang presensya, pagintindi, kagpag pag-back up sa aton nga pamilya. Hindi ta pagpairalo na ginatawag nga pride, no, kung hindi ikaw kasarang baka ibulig sa imo nga ugangan, sa imo ginikanan. Hindi porkit na pagpamilya ka sarangon mo gid bisan di ka kasarang. Know when to say help me, know when to say hindi ko na kaya. Gahulat lang ang ginikanan tano kag bilang ugangan ginikanan mo naman na amo na gani nga hindi gig ka mo magpa-pride pag hindi nyo na kaya mga bagay-bagay. Always ask for help. Hindi ginamadula iya ang pagpalangga sa isa kaginikanan sa kabataan. Muna ginambal ganit sa ako na Iloy. No, shout out to my mom, Leanne Bryant, and to my dad. Ambal ganit sa ako ni Iloy. Matiis ang bata ang ginikanan. Pero wala sang ginikanan nga matiis ang bata. Amo na, shout out sa aton nga mga kabataan, no? Kami nga kabataan sang amon ginikanan, no? Please, habang buhi pa inyo nga ginikanan, take time to let them feel how you love them. Kiba si maabot sa punto nga madula ang ginikanan ta kag dira pata magpalakpala kag magisikisi sang ibe, kindi mo na mabalik ang ila kabuhi. Hindi pagkalimti, no, bilang bata nga i-grab ang opportunity nga kagang chance nga nga ara pa ang inyong nga ginikanan. Ipabutsag nyo man ang pagpasalamat. Be grateful sa tanan nga mga nahimo sa imo ginikanan, no? Kabiga sila nga bida sa imong kabuhi, hindi kontrabida. Kay hindi tanan nga tao na blessed sang ugangan na maayo. Miyara diya gani yung mga ugangan niya nga kinamaltrato ang ilang mga umagad. Amo na ikaw, katropang Johnny, isa ka sa mga swerte ng mga nga tao nga nabuhi diri sa kalibutan. Having a very good, responsible wife, having a loving, caring mga ugangan, it's already a blessing. Sometimes blessing comes in a form of a person
in a form of tamo na mo form, whether it's a financial, it's a reward, it's what you call the promotion or any types of form of blessing, no? Pasalamatan tagid. Kag bilang bata, ibalik mo man sa imong umagad, ugangan ang imo pagpalangga, no? By helping them sa pagtanong dito sa ila kabukiran, kamo naman bisita sa ila. You know, bakli sila sa mga binhi or mga seeds, or bulig ka man sa ila, no? Kung may gamasakit man sa imo, isa sa mga ugangan mo, kamo man ang isa, give and take, balagi na tuwag. Bulig man kamo sa ila, no? Para at least mabatsagan man nila nga importante sila sa inyo. Okay. And syempre, madamo gid nga salamat, no? Sa mga katropa tanga nagapamati diri, no? Ari madiri si katropang Nena Arivalo Catholico. Good afternoon, katropa. Thank you! Ari madiri si Det Obispo and to the Obispo family from Manila. Good afternoon, Idol Uncle Bob. Good afternoon sa lahat ng mga katropa tadira, no? Na nakikinig saan man sa buong mundo. Maraming salamat. Thank you so much sa inyo nga pag-suporta sa aton diri sa XFM Bacolod, no? Kag sa tanan ng mga XFM branch, no? All over the Philippines. Di wala kita da sa nga katropa nga pwede matawagan para makuhaan da sa nga ilang mga opinion with regards to the story nga gipatala niya katropang Johnny. Please, iban binahadlok na magbutang diri sang number, no? Kay basi matawagan sa privacy ba lagi natawag? Kung gusto nyo kamo tawag diri sa amon, diri sa aton nga hotline, no? 0950-522-2818. Kay magahulat ako. Magahulat ako sang ring. Mga muna bala. Kay alas 3:51 na sa hapon, no? Hasta lang tayo alas 4, hindi tayo unlimited. Patapuson tala ng impeachment, no? Kay mabalik kita sa aton nga everyday nga segment, no? Subo nga panahon, medyo every Thursday and Friday lang kita, no? Ikiti, may ara kita sa Monday, Tuesday and Wednesday nga gina-air nga impeachment trial, no? Siyempre, kinalanta na importante na, no? Kinalanta masubaybayan kung anong mga kakalatabo sa aton diri sa Philippines. Sa mga solid to dira, no? Nga mga katropa, madamog yung salamat, no? Wala yung sila gaunta at pamati sa aton. Thank you so much. Thank you! Kag sa akon nga upod, no? Nga si Sexy D, Mamang, get well soon and I'll visit you if may time ako, no? Kag hoping na sa Thursday, ari ka na diri. And sa mga nagka-celebrate na sa ilang mga birthday, ha? Happy, happy birthday sa inyong tanan. Thank you! Kalahin, galing kumasok. Ay, kasagutong gagaluya. Hindi ka malang yung mga lips. Nga doon, makakita ka lang isa kabilog, tinapay doon kanoon mo na. Yahoo! Amo niyan, bal mo nga mag-jeta, kakabokal. Kabudlay mag-jeta. Ining kanon, no? Sugar man lang hindi makuha, tano, kag energy, no? Pero doon kag-crave ko yung kanon. Yahoo! Kintry ko kaon, laswa, puro laswa lang, no? Dumasok ako. Anong adlaw mo na tagaga, malaswa kayo mo, ya? Pero importante, mo nang ubag healthy way of eating mo. Pero kasi aga mani-mani man ko yung mga mixed nuts, no? Mga salted peanuts, almonds, pa-almonds, mga granon. Gimbakal ko lang dito sa ano, sa pagabot ni Ermat, ah. Gimbakal ko dira sa ano, Landers, anong Sanders? Sa Landers, no? Ganamit ni Jagali. Ay, hindi sa Landers, sa ano, sorry, ah, sa SNR. Meron sila nga I'm not sure kung 300 plus na nga mixed peanuts. Maayawan ka gidya, masalakit nila yung pangas ang kaon, hindi mo gid maubos. Sinasabi ko talaga sa inyo, masarap talaga.
So again, it's 3:54 na sa hapon, no? Tuwalang-alang na siguro nga magtawag pa kita, no? Una sa tanan, be safe sa ato ng mga katropa dira, no? Labi na gid sa mga nagabiyahe, no? Kag sa mga nagamotor ba, o ako, kagina, kaduwagid, no? Subong daw, kuol na ako mag-drive. Ay, inay na lang kita, yakay. Ang iba niya bala, wala, gidya bala, nagpanilag-nilag nga, ay, may gamotor. Gahod na na ganing motor ko, ha, kay ti, kumbaga, open pipe nga, big bike, pero ti, hindi pa na sila kabati, bungol. Isa kinala mo na naging, hang, ari ko de, sa likod mo. Nagulpikin mo, maliko. May gurong andar sa motor ko, amunin gurong, hindi na, ari ko din na yun sa mga kilid. Please, hindi pala magliko. Signal ka mabala. Ang ara na ginambali ko na ginama. Signal ka, pero, ay, kapag ijapang ka signal. Kagabangan nyo gali, ano, sa, how do you call this? Sa, ano nga lugar? Dumaguete, no? Abangan nyo ko dira, no? Mabisita ko dira sa isa sa aton ng mga ka-vocal, no? Sa aton mga KVK family, no? Sponsor natin dira si Sir Junjun Abueva, no? Bawang balya, kung makakadto ka dira sa Dumaguete, dira ka star sa ako na, kag i-vlog mo dira ang ako na business, no? Ang resort ako na, Spring Resort. Wow. Paldo na naman si ka-vocal. Siyempre magasto man kita, no? Kasi sa iba, hindi ba lang gusto magpa-vlog sa ako, no? Meron ako dira nga na-meet, no? Isa ka grupo, no? Nga mga business owner man dira, no? Sa bago, dira nga ginakantuan sa Balaring, no? Sa seaside, sa Balaring, no? Kanamin, at subong sa ilang pwesto, no? Shoutout sa inyo, tanan, no? Labi na gito sa Edgewater Restaurant, no? Ang balik ka vocal! Gitawag yung gita ko, no? I-vlog man ni Bingamon nga inasala, no? Oh, sige, pwede gita. Pero gaya man tapang gasolina. Halimbawa sa Mansilingan, tapos ma-vlog ko dira. Tapos, katapoy bala edit. No, sa mga nagkapa-vlog, pili, umaga, gamay nga, ano, mga bulig-bulig, mga so, pang-edit man lang daw or pang-gasolina. Hindi man pa pangayo alibri ay kika kabudlay na basing nobra, hindi ko ganyan halos mapos ang ako ng iban ng mga tawag ni ginapang edit kay wala nag isang time kasi eh abangan nyo kami, no, ni Mark sa akong banda, no, every Thursday and Saturday ara kami sa Chateau Alfresco dira sa NGC, every other Friday naman, no, ara kami dira sa Buklod, no, golf dira sa Buklod nga sa Mandalaga, no, ang golf club ni Sir Mark Torre, no. Kitaray kita dira, no, let's enjoy good music, you know, sumptuous food, and of course ang ilang golf nila nga club dira, no, kanami sa ilang golf area dira kung gusto niyo mag-practice ang golf, no. Inabla nga golf. Duwa na ta kabagay ang golf nila, no? It's either ang golf nga ginapakdol kag ang golf. Inom gali, ha? Alright, wala na kita sa oras, mga katropa. Madamo gid yung salamat sa inyong apag. Pamati diri sa X-rated, no? Kaupo ng inyong Uncle Bob, no, aka Boy Turbo, aka ka-vocal, no, sa Facebook and TikTok, no. Pwede nyo gikuda sundan, no. Kagkaroon sa gabi, no, instead of every Saturday and Sunday, no, gin-move ko ang akon nga KVK vocal clash, no. Karon sa gabi, alas 8, no. Kung sino man mga singer nga may TikTok account kag may set up, please padi gi kamo ka audition kag sing your way to the top, beat the highest score. Simple lang ang mechanic ta, no? Kanta lang kamo da kay let the KVK family or madlang people o mga katropa ta nga mag-support sa imo sa aton nga ka vocal clash. Once again, madamong salamat. This is your Uncle Bob sa X-Rated, sa siyempre sa paborito nyo nga istasyon, 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and goodbye! X-Rated.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Iyari na ang programa na The Secrets of Health.
2: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga super antioxidant nga yara dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
3: Kompleto.
2: Kompleto.
3: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yang magpagwapa, pwedeng-pwede gid.
2: Yes. Na, ha?
3: Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya.
2: Mm.
3: O, kung daw nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya nga magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses, kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
1: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
4: Sugod ang pag-inom ko sa premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
3: Si moringa, hindi lang kayo minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin natin is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit.
2: Mm.
3: We need vitamin C. So diin ta na makuha dra sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold, kay ini sila may mga balunggay kag may kumpleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento, kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas, taga ka oxidize ina siya, nagakadula ina siya, ginagamit naton adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once nagakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para makounter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para makounter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina? Tiarao, kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3, may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha, maayo na. Pero ang combination sang lima, mas maayo pa.
2: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong ang nami nga combination para kompleto Ricardo's, aring tatlo, Santon Plus Gold Premium D3, Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
2: Ini nga combination, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, masyur naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga aman, ang imo lawas ginabuligan agud mabalansi. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
1: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
2: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold may balunggay, ang Premium D3 may moringa oil.
3: Si Premium D3, may BCO, may vitamin D3.
6: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maugto sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision X Plus Capsule. Wala yun ko nagbahay sir nga ning tumadayan ko kay maoray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Three na ni sa Cebulo, Pantukan.
1: Vision X, slay ang kaipitibo.
3: Pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag nag-expose ka permis sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, low-adlaw, ara ka sa gatubang sa computer, mag-vision next ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang vision next.
1: Vision next, slay ang kaipitibo.
5: Ang ato sering nga pagparagad, builo ginadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman si Josel Banyas.
7: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: XFM 103.9.
4: XFM News.
5: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang nga balita. Kapin sa 19 ka mga establishmento ang giserbihan sa closure orders ng City Legal Office Enforcement Team. Kaupod ang Business Permits and Licensing Office sa Tagbacolod Traffic and Transport Management Department kahapon Hulyo 16. Ginpatigayan ang operasyon sa isa kamo sa Upper East Area kag sa palibot sa Villa Angela East Block. Kung sa diin na diskobrihan nga mga nasubmit kay establishmento ang padayo nga nag-operate bisan wala ukon kulang nga sang mayor's permit, business permit, kagiban pa nga mga kinahanglanon nga dokumento para sa legal nga operasyon. Samtang padayo naman ang closure operations sa CLO, BPLO kag BTTMD batok sa mga establishmento nga wala nagasunod sa mga kinahanglanon sang syudad para sa pagnegosyo. Inaabalita sa 103.9 XFM Bacolod pala nakitsag kalawasan maggamit sa Santa Plus Herbal Oil para sa tigaugyod ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako sa Mommy G, XFM News.
4: XFM News.
3: XFM 103.9.
6: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod, XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

great idea para magpamangkot. Gwen, no? Sa ating mga katropa, siniya nga hapon sa ating extra drive. If you could escape, no? Sa diin ka mo ayhan makadto sa karon. Because it's a Friday. Thank God. And syempre, sa siniya nga Friday, of course, kinabahan sa ato na nagplano na sa party-party or hindi gani ya. Basta, talk-talk lang dira or ang pinakamanami. And also my favorite, ang ginatawag food trip. Yes, food trip on a Friday evening. Pero hindi kayo magkalipat, ha? Nga dapat pagkatapos ninyo kaon si karon, burn that fats ng inyong naging kaon. I'm sure mga foods na naman ini nga mamantikaon, no? Or hindi gani ina balang mga pagkaon nga saranggid nga makastore sa lahwas mo. But unfortunately, kung hindi nato nina ma-burn, laban-laban gid, ano, nga may mabatsyaga na naman kita. And ang makabuligid dira sa aton, syempre ang aton niya nga Santon Gold Herbal Tea. Ang Santon Gold Herbal Tea, no, ang saranggit nga mabuligid ng aton niya nga gut problems dira, no? And syempre, para nga mapakalma man ka mo, karon sa inyo yung nga pagtulog. But also, ari pagid, isa man sa ako niya nga ma-advise sa inyo, ano, later on, pwede ka mo ka-jog-jog-jog sa mga naangdanan ninyo or sa mga lugar, ano, nga inablang safe ka mo nga mag-jog, no, just like sa NGC, dira sa may, Mega World, no, saranggi ka mo dira iya nga maka-jog-jog-jog. So, gaanta ka mo sa idea sa ato niyo mga nga katropa. Kaiti, kabalugi ko nga after sa inyo dira yung opisina, after sa inyo nga school, you will go straight, ano, sa mga places like this kung gusto ninyo ya nga mag-jog-jog-jog. It can also help you burn down the fats. Nga daw katig agit sa alcohol fats. Ayan. So, nagtig-ana ni sa lawas ko, feeling ko ang fats man ako. Oh, because ang pagpatak alas sa isang gabi, no, 29 degrees Celsius ang ato niya nga temperatura. Pero pagpatak naman 7 PM, 28 degrees Celsius. So, you can have a good jog sa mga areas na ginpanglawag ko kaina. Or sa din pa man yung areas dira nga gusto ninyo ya or feel ninyo nga nami mag-jog-jog-jog. Okay? So, jogging is the key, but also, no, ito ko hindi natin yung malikawan nga nami gijay kaon pagkatapos jogging. Inom lang sa aton yung Santon Gold Herbal Tea. Amo inangatan yung weather update para sa siniya nga hapon, no? Ang temperatura ang gincheck naton so you can do the thing and burn those fats nga na-store sa inyong mga kalawasan. So sad, no, nga mabatian naton nga alas 4:24 ng oras naton. How fast the time flies. Kadamo pa sa pwede naton nga i-discuss and syempre I'm going to shorten man ana yung time, no, every Friday. Sa ato niya nga extra drive, to give way man, no, sa ato niya yung pagpasalamat, no, because ang sundown naton na ang gina-observe yun natin every Friday. Diri sa ato sa XFM. So, kung ako sa inyo, magpadayin lamang sa pagtutok sa karoon. Especially nga kanamigit sa ato niyang kondisyones. Because biyernes. And ang ato niyang paglagaw-lagaw, bilog nga pamilya naman, saranggit nga makaupdanayo kung ang inyo dira yung mga katropa. Let's start it, kaupod. Let's start it good, I mean. Kaupod ang ato niyang extra drive with Mommy G. And you're listening to 103.9 XFM Bacolod.

0: na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng katara, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
5: Wala o halagid ka, Pioy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Mag-sister pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-sister pain.
7: Ang karang pain.
8: Fast and safe.
7: Sister pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Hala! Ka-exciting!
12: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagamadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok pag sick nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
14: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
14: Santon Gold Herbal Tea.
13: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
14: Santon Gold Herbal Tea.
15: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Exciting! Win!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music magkatapos, bukta ko, blama, yara, kaya sa mga balita, blama, sa nabibigit sa mga DJs, nila, kanta, blama,
0: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
1: may how, kita,
0: pa. Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
4: Tiyo!
0: XFM 103.9.

0: Ninono ba?
1: Aha.
0: Gets mo din to.
1: Mm-hmm.
0: X time, you know. X time, you know.
2: XFM time, it's now 4:47. Next time, you know. Amo ni isa sa atin yung mga segments sa atin nga programa Extra Drive. And this program is brought to you by Santong Gold Coffee Mix. Ang Santong Gold Coffee Mix, amo ini ang naghahatag sa atin yung afternoon energy and also gives us a golden glow. Mamayara ini sa glutathione and collagen para nga feeling young sa gihapon. Okay, so it's time, you know, that this day, July 17, 2026, ano? Although July 17, every July 17, gina-celebrate globally ang World Emoji Day. Kilalang-kilala din eh sa mga pabatanon si Geron, ano? Kay man amo ning kalabanan giginagamit. Well, actually, hindi lang yan sa mga kabataan or mga hubines, kundi pati ang mga adults sa Geron. So, today is World Emoji Day. Nakapadala ka na dara sa emoji o kon emoticon sa imo dara iyang mga kakilala. Kabalubala ka mo nga this was founded in 2014 by Jeremy Burge. Pero ang emoji naghalin gid ini sa word nga Japanese, no? From E, which means picture, and moji, which means character. So, picture of characters. Ayan. So, makitaan man naton nga basta gani emoji, nagkalain-lain ang mga emotions man ang makitaan ta. Nag-reflect ini abi sang role, no, as pictorial symbols para pag-communicate. Nagabulig man ang emojis nga ma-convey ang mga emosyon, kapati na ang mga ideas, ano, sa isa ka plain text. Kag abo ini subong ang ginahimo para sa online communication nga mas expressive. Ang first set of emojis sa atin yung mga katropa, it's time, you know, nga gin-create gali ini ni Shigetaka Kurita. Again, Shigetaka Kurita sa tupang 1999 para sa isa ka Japanese mobile company. Kagag, iya nga ginhimo 176 gig ka mga icons. Sa ulihi, ang Apple, no, nagdugang sa official nga emoji keyboard sa iOS yung cellphone sa tung 2011. And ang Google nag-follow man para sa Android support sa tung 2013. And it's time, you know, nga ang face with tears of joy. Amo ini ang emoji nga very popular. Ginagamit ini sa mga ginagamit ini billions of times sa platforms. Parehas na lamang sa Twitter kag sa Facebook. Kag sa Facebook Messenger alone, ha? Take note, it's time, you know, nga ang average 5 billion emojis gid ang ginapadala. Hindi lang weekly or monthly, but daily. Take note of that, 5 billion ka mga emojis. And lastly, next time, you know, ang original emoji were 12 by 12 pixels and 18 bytes of data ang ginagamit sini. Okay, so it's time, you know, about the emojis. Di ni nag-start. So saliwat ha, from the Japanese word, E and moji. So that's it para sa atin yung nga X time, you know. Madamo pa niyang inyong maibuluan. Basta ka mo ang magatutok, especially on weekdays from 4 o'clock in the afternoon until 6 in the evening. Ano ay hanang emoji nga imo yung pilion? Basta mabatian mo ang nagatukar nga. Haling El Bimbo by Eraserheads. Keep on listening to 103.9 XFM Bacolod.

0: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
1: Ay, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
2: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
1: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako isang call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting na food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin, nagatay ko akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
13: if symptoms persist, consult your doctor.
11: Bili sa mga butika.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalaala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA-CFM RR permit number 0098 series of 2026.
15: Hala, ka-exciting!
16: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
8: Sundown Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili or ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Kaya, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3 na pampapasog sa atong natunan. Pampagkat nasang uto kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta, super healthy pa.
4: Mabili sa mga butika.
13: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Mga katupa, it's

0: 9568. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: XFM 103.9.
4: XFM News.
5: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Naglunsar sa school safety drill ang Department of Education agud magpreparar ang mga estudyante kag manunudlo kung ano ang dapat himuon sa tiun nga magluntad ang kalakasan sa mga eskwelahan. Tinutuya sa programa nga mapabaskog ang safety sa mga bulutuan sa bugos nga pungsod. Ginopisahan sa DepEd ang National Safe School Summit kag safety drill sa Manila Science High School sa diin masobra sa 1,700 ka mga estudyante halin sa grade 7 to grade 12 ang nagpasakop pa. Ang drill ang nagapakita sa nagagkalain-lain ng mga senaryo kagang husto ng mga tika nga dapat himuon sa mga estudyante kag mga manunudlo kung ang isa kaarmado nga tawo o kung aktibo nga manuga o kung ang aktibo nga shooter ang magsulod sa eskwelahan. Sunod kay Education Secretary Sonny Angara, nagakoordinar na ang DepEd sa Philippine National Police kag mga regional offices agud regular nga ipatigayon ang ininga safety drill sa mga pampubliko kag pribado nga mga eskwelahan. Ang ining balita ang gidulong sa inyo sa Santo Plus Herbal Soap. Ang Santo Plus Herbal Soap ang may gentle cleansing para sa adlaw-adlaw nga paggamit. Nagabulig para ya makakasa ang mga oils kag mga impurities as well as dirt sa ato niyang kalawasan and also leave skin feeling clean and refreshed. Magbakal sa Santo Plus Herbal Soap sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar. Sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, kag Generica. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sa kalawasan maggamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
4: XFM News.
3: XFM 103.9. Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod, XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Sample Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sample Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sample Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si John Mari sa Construction World. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always hagiap po na yung time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
6: Turbo Food Supplement for Men.
8: Hihimo sa maca o clavuasca.
6: Usa ka herbs.
8: Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido.
6: Sa mga kalalakinan
8: o kababainhan.
6: O gahatag o kusog.
8: O resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
1: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ko akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Hala, ka-exciting!
1: Sample Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world. Mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sample kag-vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon by Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kagpagpalaniga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag-premium D3 Coffee Mix.
14: Mabibili sa mga butika.
15: A quality product of Yes to Health Incorporated.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
18: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
19: Mga katupa, exciting!

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si

0: Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
2: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon. Edukasyon
3: para sa igayong lawas.
2: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ang mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapahaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalimang sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kun sa diin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtanan o kun responsable sa pagpanubo sa aton sa nga blood pressure. Kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sa mga kasukasuan. Kag dugang pa, luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa nga mga dugo. Ang barley grass, isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Do tayang ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini superfood, quinoa fruits, kag may compound nga antioxidant, ginatawag nga santon. Nagapanubo sa pagpalahubag, kag nagapromote sa heart health.
4: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sa Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sa Evergreen Herbal Capsule, natula palaminhot sa akong mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na pamuin kada aga. Wala na kong nabudlayan sa akong pagpupo.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Visio Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visio Next Plus. Mabibili sa mga butika.
7: X. XFM.
8: FM.